0: So anong hahanapin nila, attorney, ano yun na attorney, dot org?
1: Lawyer.
0: Lawyerphilippines.org. So makakarating yan sa inyo, ang mga queries nila.
2: Yes po, sa lawyerphilippines.org, we'll be happy to address them there.
0: Eh, kasi talaga namang marami talaga ang, sa totoo lang ha, marami ang gusto ng mag-end yung kanilang marriage. Kasi yung sinabi nga kanina ni Karuni, eh, wala na magagawa eh. May mga asawa both na parties, both parties. Oh. Eh. Kailangan na talagang gawing legal ang kanilang pag-iwalay.
2: Yes. Until there is a divorce law in the Philippines, annulment really would be the process. And as I said, the only way really for marriages to end sa Pilipinas is through declaration of nullity, annulment, or death of one of the spouses.
0: Mm-hmm. Attorney, maraming salamat po sa iyong halagang oras sa umagang ito. Marami na naman kaming natutunan. Looking forward for the next discussion natin sa mga susunod na pag-uusap natin dito sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Pagpalain ka ng Diyos, Attorney. Ingat ka po.
2: Salamat po, Sir Rico, Sir Ronnie, at mag-ingat din po kayo.
1: God bless, Attorney.
0: Yun, pambira.
1: Hindi natin nabasa itong sabi ni Sek.
0: Ay, ngayon lang dumating, Sek. Anong sabi dito? Good morning po sa may kasi po, Sir H. Have a new husband na babae at yung husband niya meron na rin. Ayun na nga eh.
1: Ah, actually, na-discuss na natin yan.
0: Na-discuss natin yun. Na kailangan pa rin talaga ng annulment.
1: Annulment din na process sa Sek.
0: Kahit pa may asawa na parehas, annulment pa rin. Hindi magiging legal ang pagsasama ng both parties hanggang walang annulment. At medyo napakahirap ng annulment process. Attorney Ronnie.
1: Mm-hmm. mayroon kaming members na nagpa-process ng annulment. Napakahirap talaga.
0: Napakahirap talaga. Mm-hmm. Napakahirap. Ano, kaya sa mga listeners natin ngayon, huwag kang magpapakasal hanggat hindi ka sigurado.
1: Mm-hmm.
0: Totoo lang. Huwag daanin sa pa-cute.
1: Ang problema man, sir, abo na o garing magpakarasal kang iba.
0: Ayun na nga niyan. Dahil man yan pwede na mag-iriba na nalang kamudali kasal. Disrespect yan sa magurang, disrespect yan sa Diyos.
1: Ang pinakamagayon, ipangaji tabi, pilion, siya sa atun muna sa imong magom.
0: Imaginin mo kung siya na ba talaga ang gusto mong makasama habang ikaw ay nabubuhay. Huwag magpadala sa nararamdaman. Uh-huh. Lalo na pag hindi pa naman kamo matagal na magkakilala.
1: Yay. Lalo na kung may in psychology incapacity.
0: Mm-hmm.
1: Tapos 5 years pa lumabas. Nako.
0: Kailangan ko pala, Karo, ni mag-renew ng license.

0: rin yung janta. Na ano ako dati, medyo, na nalungkot ako dati na
1: garo nagiging aid of
0: tsaka ano, natitemp ako. Ah, mahalon dyan at karun eh. Tsaka isang permo dyan, 100,000.
1: Saka sir, bilang pastor, karo, nagiging aid of kung ka na walay.
0: Kaya nga, kaya sabi ko, dahil, kasi dati nagsisinungaling ako na ano eh, wala akong license. Ngayon, hindi na talaga ako nagsisinungaling. Wala talaga ako license.
1: And sa amin po mga listeners, we're not accepted on the divorce. Ano po? Sa amin pong pananaw, kami bilang mga pastors.
0: Ay, wala. Yan po ang pinag-usapan natin, provision ng batas.
1: Opo.
0: Pero sa amin pong pananaw, sa akin bilang pastor, tayo po ay hindi suportado ang divorce or annulment. Kasi ang sabi ng Biblia, what God has joined together, let nothing put asunder. At ang Diyos mismo nagsabi, I hate divorce. O, kaya nga, bago kayo mga asawa, ipag-pray nyo ng husto, alamin ang kalooban ng Panginoon.
1: At kilalanin ng maayos.
0: At kung asawa mo na siya ngayong kasal na kayo, mga kapatid, magtiis ka.
1: At ang mas maganda, ipakilalan nyo, parehas kayo, na kumilala sa ating Panginoon.
0: Ayun. Kung talagang abuon mo na sa partner mo, may ka namang maginibo ka yan.
1: Pagtiusan mo na.
0: Pagtiusan mo na, takasal na ka mo. Kawasa.
1: Kawasa.
0: Bago ka nga ni magpakasal ni ni Nunoy.
1: Ade, maging garit-garitan.
0: Ayusin, ha? Hilingon mas

0: Masyado kung siya ba talaga, sabi ni Sis Gina, ay kapuging attorney. Good morning, Attorney Francesco Britannico. Kapugi daw.
1: Sabi niya, tulo na ang mga gwapo sa screen.
0: Iyan lang, nakabawi ka dyan. Dahil ka magtaram-taram na bako kami kaibanan.
1: Actually, itong kay attorney, sa camera lang ito.
0: Pinaliwanag.
1: kung ang camera, may aroge ito kay attorney?
0: Ayaw. Ah, ay, sigurado.
1: Sigurado.
0: Nagpupula-pula man sa tuyang lips. Ha? Kami kasi bago garo, pigiling-iling ko garo. Ha? Kita din lipstick siya gua. Eh.
1: Sa camera ito, sir.
0: Sa camera ito.
1: Sa camera ito. Kaya nga ni
0: baguhan na daw ng camera.
1: Kaya nga ni ipagprita na mabago ng camera. So rotational camera.
0: Ayo, ang camera mo baga garo ka na ube.
1: Ano pa? garo baga so atay na. garo baga so na napakuluan ng atay.
0: Ronnie atay-atay yan.
1: Atay-atay. Bako natitiway.
0: Ronnie atay-atay yan. Nakaroon ka na baga atay.
1: sa camera sana yan.
0: Sa camera sana yan.
1: Kaya baga, pag nahiling kita sa kamga listeners ta, iba man sa...
0: Iba man pala ngayon sa totoong buhay. Mapupula man pala kanyang lips. Pero kasubago, magayon sa camera na ito, no?
1: Magayon ang camera.
0: Iyo. Camera pala nito?
1: Sa camera ito, sir.
0: Bako sa totoong buhay?
1: Bako sa totoong buhay.
0: Nagdadangog pa sa totoong buhay, ito, eh.
1: Bicol man kita.
0: Hindi man pala nito, totoo.
1: Sabi ni Sister Gina, walang kukontra.
0: Iyo po, tulo po, gwapo. Bako po ito, camera.
1: Bako palan?
0: Bago pala ito, tunay pala ito.
1: Tunay pala nito. Ang mira ka, Sister Gina.
0: Tunay pala ito.
1: Ipadaratay ka sa Senado.
0: Ayo. Mira ka. Pero maraming salamat, Abby. Ano, kung nakikinig ka pa man ngayon, Attorney Francesco Britannico, maraming salamat. Marami kami natututunan sa'yo. At salamat dahil kahit sobrang busy ka, ay talaga namang may panahon ka para magpahayag. Or magbigay ng yung libreng mga advices.
1: Inidaser ang tandem ng dua.
0: Oo.
1: Vin Diesel saka Mr. Bean. Matindi kasi. Sumabay ka digdi, tapanchito ang luwas mo.
0: Hindi panchito.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano?
0: Palito.
1: sabayan mo kami digdi.
0: Kung sabay ball.
1: Ano?
0: Pilot.
1: Pilot. Puntos.
0: Puntos pilot.
1: Ay, sige na.
0: Ano pala, Vin Diesel pala, Vin saka Diesel si Mr. Bean.
1: Mr. Bean.
0: Marimate.
1: Marimate
0: kung sa Tagalog ka, Karone, Mr. Mungo.
1: Tapos si ka, Bin Crudo.
0: Bin Crudo. Oray, tabi, si Bin Crudo.
1: At saka si Mr. Mungo.
0: Amira ka, Isaac?
1: Amira.
0: Gayon nung kapangaran, may palitan mong Mr. Mungo.
1: Trauton mo man.
0: Oy, parang natabi kami. Ay, aloy pa man kita. 26 pa man lang.
1: Na 5 minutes na lang baga.
0: Ay, saka dun ta. Dahil pa man yan, isisim, nagpapahiling, wala pa, oh.
1: Dahil pa nagpapahiling,
0: ay, wala pa.
1: Recording da.
0: Recording. May lakaw. Sige, parang na kami. At tabayan nyo po ang mga susunod na programa. Susunod na po si SM sa negosyo as in trabaho. Kami po ay magpapaalam na. Lagi nating sinasabi habang may oras pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Eh, pambira, webis pa lang ngayon. Wala ka naman sa aga. May papunta ka kay Attorney Britannico.
1: duman kita sa the green
0: ko nung tadaw ini barkadahon tadaw ini si Attorney Britannico.
1: Magkapi-kapi
0: daw kita Attorney Britannico para naman na mahawaan kanamin kang samuyang kagwapuan. Bye-bye. God bless everyone. Kasama natin sa technical side ang supremo ng KKK, Don Ramon Diaz. Kaya po yung mga kalakakan ko niya na pagkaga kasama sa kalungkutan man o kaginawaan hanggang kamatayan. Nag-iisa, Mr. Solamente, Rico Jelit.
1: At ako naman po nagsusulong Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Rinsales.
0: Bye-bye, dabe.
1: God bless everyone.
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: blessed morning sa lahat ng ating kasama dito lamang sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang inyong makakasama hanggang mamaya alas 9 ng umaga dito lamang sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. And every Friday, ang ating nakakasama ay ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaya po mamaya ay matutunghayan natin ang isa na naman nating guest member ng ACCI or Albay Chamber of Commerce and Industry para po tayo ay mabahagian ng mga magagandang mga bagay na kanilang napagsimulan sa kanilang negosyo, yung mga good practices, at ganun din ating maririnig kung paano nagsimula ang kanilang pagnenegosyo, ang kanilang journey as business owners, at kung paano ito napaunlad at patuloy na pinapaunlad. Kaya po maya-maya lamang ay makakapakinig po tayo mula sa ating mga guests o sa ating guests ng mga mahalagang informasyon, hindi lamang sa pagnenegosyo, but it will be also practical tips para magamit natin sa ating buhay. Kaya magandang umaga pong muli sa ating mga kasama, na lalo na po yung mga kasama natin mula pa kaninang alas 5 ng umaga at patuloy na umaantabay at sumusubaybay sa atin sa ating himpilan hanggang mamayang gabi. Kayo man ay nakikinig sa ating radyo or kayo ay naaabot ng signal ng ating radyo, eh magandang umaga po sa inyong lahat saan man po kayo naroroon, lalo na po dito sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Magandang umaga po. At ganun din ating binabate yung ating mga kaibigan dyan sa Kamsur, lalong-lalo na po sa presentasyon sa may bandang Lagunoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din ay binabati din natin ang ating mga kaibigan from Sorsogon. Kumusta po kayo, mga taga Sorsogon? It's been a long time since tayo ay napadako dyan sa Sorsogon, and we are looking forward na tayo ay makabalik at makadaupang palad muli ang ating mga kaibigan dyan sa Sorsogon. And of course, happy day, happy Friday sa ating mga man ng Bicolandia, at ikaw ay naaabot ng ating signal sa radyo. Maganda umaga po sa inyong lahat. And of course, binabati din natin yung mga nasa social media platforms, yung mga nakikinig or nanonood ngayon sa ating live program. Ganun din yung mga mag-re-replay kasi baka mga nasa trabaho pa, ano? At sila ay kanilang nakasanayan na itong ating mga programa ay kanilang i-replay. Magandang gabi or magandang araw sa inyong lahat. At binabati din natin, syempre, ang mga nasa ibang bansa na nakasubaybay sa ating mga social media platforms. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ate Joy and Kuya Mario, good evening. Kuya Daniel sa Australia, magandang araw po sa inyo. At sa ang sulo ka man, nakikinig ngayon o nanonood, kami po'y masaya na ikaw ay kasama namin ngayon. And of course, kung nais mo na makipag-ugnayan dito sa ating himpilan, kung ikaw ay may katanungan or may suggestion, or ikaw man ay merong gustong itanong, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa iyong signal, ay ikaw po ay maaaring makipag-ugnayan dito sa ating himpilan sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. At ganun din, maaari ka din pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Pag nakita mo na ang ating puti at blue na may signage ng Care 104.3, ikaw po ay nasa ating himpilan na. At kung nais mo naman na ikaw ay mag-message or mag-komento sa ating mga live programs, pwedeng-pwede ka po na pumunta sa ating mga social media platforms. Dyan ay sa Facebook ang FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at sa ating Instagram. Ito ay i-type mo lamang ang FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Ganun din eh, kung ikaw ay nais mo na mag-online streaming dahil minsan gusto natin na habang may ginagawa tayo ay eh, nandyan at tuloy-tuloy lang na nakikinig, i-type mo lang sa iyong telepono or sa iyong cellphone, sa iyong desktop, sa iyong laptop, sa iyong gadget. Basta ikaw ay may internet o ikaw ay may data, i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. At ganoon din, kung nais mo na mas maging updated sa lahat ng ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM at sa mga kaganapan ng ating estasyon sa ating himpilan, e pwedeng-pwede ka magpa-add sa lumalaki nating pamilya ng Careians Official GC. Meron po tayong Official GC at kung saan ikaw ay makakakita ng mga updates, ganoon din yung mga live programs natin, e sinesend natin dyan. Kaya mag-message lamang po kayo para kayo ay aming mai-add dito sa Careians Official GC. Kaya a blessed morning, a Friday morning po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong pagbabiyahe, papunta sa trabaho, pagne-negosyo o sa inyong negosyo? Nawa po ay kayo ay ligtas na nakarating sa eskwelahan, sa negosyo o sa lahat po ng inyong patutunguhan. Nawa po tayo ay ligtas na nakarating at ganun din yung ating mga mamang drivers na nasa kalsada ngayon at naka-tune in sa ating himpilan. Ingat-ingat lamang po kayo sa inyong pagmamaneho at alalahanin po natin na tayo ay may uuwian pang pamilya mamaya at sila ay naghihintay sa atin. Kaya ingat lamang po at dahan-dahan lang magbaba at magsakay sa tamang sakayan at babaan. At para naman po sa ating mga kaibigan na nagda-drive ng kanilang mga sariling sasakyan, nako, maganda po ngayon ang magsakay tayo ng iba pang mga kaibigan or kapamilya at isang sakayan lang dahil mahal ang gasolina ngayon. Kaya naman po eh, kung matitipid natin ito eh, at putipidin para naman po hindi tayo masyadong ma-stress kapag tayo ay nauubusan na ng gasolina. Ayan, kaya use it wisely ngayong mga panahon na to. At hindi lamang sa mga panahon na ito na nagmamahal ang gasolina, kung hindi gawin po natin tong habit na kung hindi naman po talaga kailangan, huwag na po natin gawin. Ayan. Kaya magandang umaga sa inyong lahat at syempre, bumabati din po tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays ngayong araw na ito or kung ano man po ang inyong mga special celebration or kung ano man ang inyong mga sineselebrate ngayon, kami po ay bumabati sa inyo ng happy birthday, happy anniversary or happy dedication or any victories na inyong sineselebrate. Eh masaya po kami na kami ay kabahagi or hindi man kabahagi, kami po ay nakikisaya sa inyong mga celebration at sa inyong mga tagumpay. Kaya happy happy day to everyone at patuloy lamang po tayong tumutok dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ng Care 104.3 The Way FM. Bago po tayo magpatuloy at mamaya ay makakasama natin mula sa Reynoso Leasing si Sir Martin or si Engineer Martin Reynoso at siya po ang ating makakasama maya-maya lamang para sa ating segment na Albay Chamber of Commerce and Industry. Yeah, tunghayan po natin yan sa ating pagbabalik. Tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang pro tips.
2: Alam mo ba na maraming workplace conflicts ang nagsisimula sa isang bagay na parang maliit lang sa simula? Hindi sa malaking desisyon, hindi sa komplikadong project, kundi sa salita. Isang comment sa meeting, isang message sa group chat, isang biro na hindi pinag-isipan. At bago natin na malayan, may nasaktan na pala, may misunderstanding na at may tensyon na sa grupo. Kaya pag-usapan natin ngayon, pro tips before you say a word. Pro tip number one, pause before you speak. Sa workplace, mabilis ang takbo ng usapan. Minsan, gusto nating mag-react kaagad, lalo na kapag may hindi tayo na gustuhang nasabi o may idea na gusto nating kontrahin. Pero ang sabi sa atin sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Notice the order, listen first, speak later. Simple pero napaka-powerful. Pause. Minsan isang 3-second pause ang kinakailangan bago magsalita para mapigilan ang isang misunderstanding. Kasi kapag nag-pause tayo, mabibigyan tayo ng pagkakataon para tanungin ang ating sarili, makakatulong ba itong sasabihin ko o baka makakasakit lamang? Pro tip number 2. Check your heart, not just your words. Minsan sinasabi natin, sorry, slip of the tongue, hindi ko naman intention yon. Pero ang totoo, hindi lang ito basta slip of the tongue. Ang mga salitang pinapakawalan natin, ito ay reflection ng kung ano ang nasa puso natin. Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng ating puso, ito ay lumalabas sa ating puso, lumalabas sa ating bibig, sa ating mga salita. Kung may irritation, lalabas sa tono. Kung mayroong pride, lalabas ito sa ating komento. Kung may bitterness, lalabas bilang sarcasm. Minsan, biro kunwari, pero biro na may hugot. Kaya bago natin i-edit ang ating words, kailangan muna i-check natin ang ating heart. Tanungin ang ating sarili. Tanungin si Lord, Lord, may mali bang attitude sa puso ko ngayon? Ipakita niyo po sa akin. Because when God changes the heart, our words follow. Pro tip number 3, speak to build, not to break. Sa workplace, napakadaling mag-criticize. Napakadaling mag-point out ng mali. Ganyan din sa social media. Pero ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Imagine if this becomes our rule in life, our rule in the workplace. Before we say something, we ask, makaka-build up ba ito ng tao o makaka-break lamang? Hindi ibig sabihin, natatahimik lamang tayo kapag may kinakailangang i-correct. Pero ang difference is the how. How we say it. Pwede kang maging truthful and respectful at the same time. Because the right words spoken the right way can strengthen a team. So remember this, before you say a word, pause, check your heart, and speak to build. Dahil maraming conflict sa workplace ang maiiwasan kung may isang taong mag-iisip muna bago magsalita. Kaya next time na may gusto tayong sabihin sa meeting, sa chat, sa hallway conversation, sa mga kwentuhan sa loob ng pantry, pause for a moment and ask, is this something that will honor God? Is this something that will help people? Because sometimes the most powerful words are the ones we choose not to say. Be a blessing in the workplace today.

0: anong latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanang Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: tulong sa ating mga nagnenegosyo. Kaya hindi lamang po natin natutunan ngayon, pero maraming salamat sa ating nakasama at nakausap ngayon na si Engineer Reynoso. Kaya kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na mas marami ka pang maunawaan, patuloy ka lamang umantabay sa ating mga programa. Ayan, at tayo po ay pansamantala na magpapaalam sa umagang ito, at bago yan, ako muna po ay mag-iiwan sa inyo ng salita ng Diyos. Ang ating pong salita ng Diyos ay nagmula sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ating pong tignan at bigyan ng pansin yung mga bagay na eternal, or yung bagay na eternal. At ang bagay na eternal na ito ang ino-offer ng Panginoon sa atin na kaligtasan, yung everlasting life. Kung siya ay ating tatanggapin bilang ating tagapagligtas at ang ating Diyos sa buhay natin, ang makikita po natin at yung ating mga mata ay tutuon doon sa eternal life na hindi man natin nakikita sa ngayon, pero ito po ay ang bigay, at ito po ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa. Kaya naman, patuloy po tayong mag-fix ng ating mga mata doon sa what is eternal. Ayan. Yan po ang ating Bible verse of the day mula sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ako po ay pansamantala magpapaalam muna sa umagang ito, at kaya sama-sama po tayong umantabay sa ating mga programa, o sa ating mga programa, susunod na mga programa, at susunod na nga po ang Family Matters with Pastor Joe Genduso and Pastora Lala Genduso ng Family Matters. Ito po si Yvette Pau, nagpapaalam sa inyo sa negosyo at sintrabaho ng CARE 104.3 The Way FM. Have a blessed morning, everyone. Bye!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Be! Summer na! Ano plano mo?
3: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
2: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
3: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga. Pahinga lang, diba?
2: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
3: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
2: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
3: Oo nga, no? Hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
2: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
3: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
2: Dito lang yan sa FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY FM.
3: Until all have heard.
4: The world is changing. Radio connects. When events send us to isolation, radio offers ways to stay connected. Radio speaks to people, but also gives people space to express themselves. The strength of radio lies in its simplicity, the power to connect and engage, using stories to make a point, music that can bring healing, and information that can save lives. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Ang tamang oras, 30 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga.
1: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning, good morning. Magandang magandang umaga po sa lahat ng nakaantabay. At ngayon po ay Huwebes, ika-14 ng buwan ng Mayo. Wow!
1: The merry month of May.
0: Malapit na lang, kalahati na yung buwan. Ito, ang bilis-bilis ng oras, Ate B. Pero talagang medyo
1: pa rin, no?
0: Iba
1: mainit
0: na talaga ang panahon at ganitong oras pa lang, maaga pa, talagang masakit na po sa balat ang init ng araw. So, kailangan po talagang tayo ay laging handa at meron tayong dalang pananggalang sa init ng araw. At ipagdasal natin na sana dalasan yung ulan na yung tamang-tama lang na ulan na hindi naman tayo babahain. Yan. So, again, welcome. Ito po ang programang Family Matters, The Young Ones,
1: Happy to be seniors.
0: Yan. At kami po ang inyong mga kasama ngayong umagang ito. Ako po si Kuya Danny.
1: Ate B. Delgado.
0: At syempre sa technical, ang alamat. Walang iba, kundi si Don Ramon Diaz. Yan. Okay. So, yung mga babatiin natin, Ate B, na meron ka bang personal na babatiin sa araw na ito?
1: Oh, naalala ko si Ate Char.
0: Ate Char, siyempre. And siyempre,
1: Kuya Buddy,
0: magpagaling ka po.
1: Magpagaling po kayo.
0: Opo, opo. And then, siyempre, babatiin ko ang aking...
1: Mother dear,
0: si Mama Corazon.
1: At si Delphine.
0: At si Delphine, ang aking kapatid. At sila po ay kasalukuyang nakikinig ngayon.
1: At andyan sa bahay.
0: Nandiyan dyan sa amin sa bahay, nagbabakasyon. Yes. And
1: happy listening
0: sa mga taga Rinconada, taga lahatin na natin, Ate B, kasi medyo maganda itong pag-uusapan na naman natin ngayon.
1: Sige.
0: So sa lahat na nakaantabay dito po sa radyo at sa online, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: May topic po tayo na mga
0: yes, maganda na naman ito na very specific pero kadalasan ay binabaliwala. Okay?
1: Okay.
0: Pero bago natin umpisahan na talakayin ang ating issue ngayong umagang ito, balikan po muna natin si Don Ramon para sa ating unang awitin.

0: Das war also unverkennbar Sandy Shaw mit ihrer allerneuesten Aufnahme.
1: Jan, thank you very much, Sandy Shaw. Yang Puang version ni Sandy Shaw sa kantang Those Were the Days, my friend. Yan. So, sige. Tayo po ay excited na sa ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago natin umpisahan, Mamita Sweet.
2: Hello.
1: Hello. And Ateneli, hello. Hello. Yan.
2: Ating mga ganda.
1: Silang dalawa. Sama. Dalawang halo. Ah, halo, halo na. Sige.
2: We miss you today.
1: We miss you today. Siyempre, Ateneli, ingat-ingat po sa ating mga mata. At baka mabalagbag ang guhit ng mata, maging matampusa pagbalik mo rito. Bahala ka dyan. Roy Luay, Ateneli. Okay, so sige po. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay napakahalaga sa lahat ng, hindi lang po ito sa mga may edad na, sa lahat po, dapat umpisang pagkabata, alagaan na natin ito. Dapat alam natin ito para hindi tayo dumating sa punto na pag tayo ay may edad na, meron na tayong, pag tayo ay aray ko, aray mo, aray ko. Yan. Aray nating lahat. Okay. Yan. Ha? Para walang aray tiis, sabi nga. Okay. Ano ang topic natin, Ate B, ngayon?
2: Pangangalaga sa tuhod.
1: Pangangalaga sa tuhod. Okay. Tuhod. Sabi ni Don Ramon, be nice to your niece.
2: Okay.
1: Yan, okay? Be nice to your niece. Okay. At, pero Ate B, naalala ko, yung mga, may mga kakilala tayo na wala pang 30 years old, may problema na sa tuhod.
2: Siguro.
1: Dahil, eto, malalaman natin kung bakit. Okay?
2: May problema.
1: Malalaman natin yan kung bakit. Wag lang kayong mainip at medyo maganda ito at mahaba-haba. Ito pong aming material ay galing sa sinulat po ito ni Dr. Willie Ong.
2: Oh, okay? Marami nakakakilala sa kanya, di ba?
1: Marami pong nakakakilala
2: Dr.
1: kay
2: Willie
1: Dr. Willie
2: Ong.
1: Ong. Okay? Doctor of Medicine siya, okay? Ito po ay napublish sa The Philippine Star noong November 24, 2015 pa po. Pero
2: dati kasi meron siyang
1: meron siyang ano doon, column, okay? Sa health ano to. Pero I believe maraming hindi nakabasa nito. Kaya ito po ay aming isi-share sa inyo ngayong umaga at makinig po kayo.
2: Napakahalaga.
1: Makinig po kayo dahil napakahalaga po nito. Ang sabi po dito ni Dr. Ong, ang tuhod ang pinakamalaki at pinakamahalagang kasukasuan ng ating katawan.
2: Ganun ba? Oo nga pala, no?
1: Tama, hindi lang natin binibigyan masyado ng pansin. Dito umaasa ang ating pagtayo, paglalakad, pag-akyat at pagbaba, at marami pang ibang kagamitan sa ating tuhod. Ha? At habang tumatanda, lumalabas ang mga problema dahil sa paggamit, pagkasira ng cartilago or cartilage, bigat ng katawan, o sakit tulad ng osteoarthritis. Ngayon, narito ang buong nilalaman at mahahalagang payo mula sa artikulong ito. Ayan. Umpisahan natin, ha? Pero, nga pala, Ate B, ano? Pinakamalaki at pinakamahalagang kasukasuan ng ating katawan.
2: Hindi ko yun na-realize na yan pala ang pinakamahalagang kasukasuan natin.
1: Kaya dapat pala talaga nating alagaan ito. At pinakamalaking kasukasuan, Ate B, yan. Hindi lang sa pinakamalaki, kundi pinakamahalagang kasukasuan ng ating katawan. Kasi nga naman pala.
2: We take it for granted, ano?
1: Yes, yes. Kasi nga naman pala, yung buong upper body natin, galing sa tuhod pataas, ikarga ng ano, ng tuhod.
2: Oo nga pala, no?
1: Diba?
2: I took it for granted.
1: Kaya pala pag medyo nagkamali lang tayo ng hakbang or na-twist natin yung isa, yung one hood. Kasi pag tuhod, dalawa yan, di ba?
2: Kaya tuhod.
1: Pag one hood lang, isang tuhod, isang, yung isa, medyo na-twist. Ay aba, hirap na hirap tayo maglakad. Kung injured ang isa lang po, lalo na kung dalawa. Kaya pala,
2: tuhod,
1: ngayon,
2: ha?
1: Tuhod talaga, tuhod. Dalawa. Okay?
2: Sige,
1: sabi ni Ate B, pag isa, one hood. Okay.
2: Sabi rin ni, ang topic natin.
1: Sabi rin ni Don Ramon, pag isa nga talaga, one hood. Eh, pag dalawa talaga yan, pares talaga yan, kaya tuhod siya, okay? Bakit daw sumasakit at nasisira ang tuhod? Sige daw, Ate B, pakiumpisahan.
2: Number one.
1: Okay.
2: Ito ay atin...
1: katotohanan relate ito. Katotohanan dito. Ito. Yes, yes. Hindi tayo makaiwas dito. Okay.
2: Bakit sumasakit at nasisira ang tuhod?
1: Ah.
2: Pagtanda.
1: Yan.
2: Sa edad na 50 pataas.
1: Okay.
2: Unti-unting numinipis at nawawala ang cartilago or
1: cartilage
2: sa English.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Ang makinis na sapin.
1: Sapin.
2: Ang makinis na sapin sa pagitan ng mga buto na nagsisilbing unan.
1: Ng joint.
2: Okay. Okay. Kapag nawala ito, nagkikiskisan ang buto. Kaya sumasakit at namamaga.
1: Ayun. Okay. Malinaw so, po ito ha. Malinaw.
2: 50 pataas pala.
1: Yes.
2: Meron medyo...
1: Ito na. Dahil ito na. Sa katagalan ng gamit yan, Ate B. Dahil sa katagalan ng gamit ng numinipis, ating tuhod,
2: Numinipis
1: at nawawala ang cartilage o yung cartilago, yung ano yan, malutong na lining nung mga dulo ng buto para pagka siya ay
2: lining.
1: Yes, ginagamit ay hindi bone to bone, hindi buto sa buto ang contact. Pero dahil nga daw po sa pagtanda, okay? At sabi nga po rito ng Dr. Willie Ong, sa edad na 50 pataas. Pero tingin ko, Ate B, sa panahon na to, hindi na to 50 lang pataas eh. Because of lifestyle nga.
2: Okay.
1: Okay?
2: Mm-hmm.
1: Ang makinis na sapin sa pagitan ng mga buto ay nagsisilbing unan. Cushion, di ba? Yung ano yan, suporta. Kapag nawala daw ito, nagkikiskisan ang buto. So bone to bone. Kaya sumasakit at namamaga.
2: Kaya sumasakit.
1: Yes, dahil wala na yung lining, wala na yung unan, yung sapin, wala na. Yun ang dahilan. Ngayon, ito pong pagnipis o pagkawala ng cartilage bukod sa edad ay nandito ang susunod na dahilan kung bakit nasisira ang tuhod. Bigat ng katawan. Ayun.
2: Ah, okay.
1: Ayun
2: so,
1: pala.
2: Meron ka lang sa weight. Ano, sa
1: yes,
2: weight.
1: Yes. Kaya pala, kapag ka tayo ay pumupunta sa nagkukonsulta, diba? Meron tayong nakikitang ano dyan, parang isang piraso ng papel na nakalagay kung ilang timbang ang nararapat sa kung anong height.
2: Body BMI,
1: body mass index.
2: Uh-huh.
1: Ah, hindi, bukod pa yon. Meron talagang tapat o nararapat na bigat sa tangkad.
2: Yung
1: ideal weight sabi
2: sa
1: nga.
2: Height,
1: sa height. Katulad sa akin, sabi, ang kailangan ideal weight ko is 57 kilograms.
2: Ideal yon. Pag lumampas ka doon.
1: Pag lumampas ako doon, ibig sabihin, may dagdag ng bigat, ay medyo, ano yan, added load yan sa aking tuhod.
2: Okay.
1: So medyo mahihirapan na siya. Eh you could just imagine kung madoble ang bigat ko. Mag 100 kilograms lang ako, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa tuhod ko. Kaya pala may mga kabataan ngayon, ha? Kabataan,
2: younger ones.
1: Na yung mga overweight, kung tawagin sa English ay obese. Yung sobra-sobra ang laki o ang bigat ng katawan. Eh kung mapapansin nyo, talagang sa paglalakad pa lang may kahirapan na.
2: Oo. Ba? May kahirapan.
1: Umiika-ika na ganoon. Wag na nating sabihing masakit na yung tuhod. Okay? Pero sa paglalakad pa lang ng mga medyo may kabigatan, mapapansin na natin yung diferensya sa paglalakad. E paano pa, Ate B, kung numipis na o nawala na yung lining ng tuhod?
2: So double na.
1: Kaya merong ngayon nauso na ngayon yung titanium na lining sa buto para itinatanim yon, itinatakip sa joint.
2: Surgery yon.
1: Surgery yon. Yung iba naman ginagawa, mayroong fluid na ini-inject sa tuhod.
2: Mm-hmm.
1: Para magsilbing ano, lining. So marami na pong ano mga paraan. Pero bakit natin wag nating gustong abutin 'yon na dadaan tayo sa proseso ng surgery para lang ma-address yung sakit ng tuhod natin? Kasi at the very start, dapat alam natin kung ano ang dapat gawin para hindi tayo umabot sa ganong punto. Okay? Sabi po dito sa bigat ng katawan, bawat dagdag na kilo, dumadami ang bigat na pasa ng tuhod. Okay?
2: Bawat
1: dagdag na kilo, ha? Base po doon sa ideal weight natin. Hanggang 3 o 5 beses kapag ikaw ay naglalakad o umaakyat. Ang sobrang timbang ang pangunahing sani iyon ng sakit ng tuhod. Yan po, ha? Ang sobrang timbang ang pangunahing sanhi ng sakit sa tuhod. So, kaya nga po, tayo ay ginawang may dalawang paa. Dahil, kailangan tayong maglakad ng maglakad. Lumakad tayo ng lumakad para yung function or yung gamit ng ating tuhod ay normal. Hindi yung nakaupo ka ng 50 minutes, tatayo ka ng 1 minute, balik ka na naman ng upo for another 50 minutes or 1 hour or so. Lalo na po ngayon na nawiwili ang karamihan sa gadget. Diba?
2: Di nakaupo.
1: Pag nakaupo, nawiwili, nakakalimutan na yung oras. Sabali, darating yung panahon na pagtayo, aray. Dahil sa katagalan ng pag-upo. At hindi lang po yan. Pag masyadong matagal tayong nakaupo, yung sirkulasyon ng dugo natin po ay medyo naaapektuhan. Dahil yung mga ugat dito sa bandang puwitan natin ay naiipit ng ating bigat. Yon. So, sa mga lalaki po, nabanggit ko na ito nung una pa, dapat ang upo natin ay maximum na 30 minutes. Tapos, after nyan, tatayo tayo at maglalakad-lakad tayo ng at least 5 minutes. May nabasa akong article, maski 3 minutes lang daw na lakad-lakad. Pero, gawin natin 5 minuto. Pero, anong gagawin natin? Paalalahanan natin ang bawat isa. Kasi talagang, pag nakatuto ka na sa gadget, nawawala na yung oras. Wala na, limot na. Minsan nga yung iba, nalilipasan natin binang pagkain eh.
2: Yeah, that's true.
1: Pagka that's yung true. Talagang nakatutok focus, na tutok doon sa ano, sa kung anong pinapanood niya o binabasa na sa gadget. Ayun. So, yan po ha. Bigat ng katawan. Sabi, bawat dagdag na kilo, dumadami ang bigat na pasan ng tuhod. Yan. Okay? Itong dagdag na bigat na ito, Ate B, sabi rito ay hanggang 3 to 5 times kapag ikaw ay naglalakad o umaakyat.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Pagka umaakyat kasi,
2: mas
1: double ang ano, ang effort. Yes. Na support ng tuhod. Pero napansin ko niyan, Ate B, mas marami ang nai-injure ng pababa kaysa sa paakyat.
2: Mas mahirap umakyat, di ba?
1: Correct. Dahil nga yung weight mo parang added effort, di ba? Yes.
2: Against gravity.
1: Yes.
2: O paano naman yung
1: pagbaba kasi, di ba?
2: Di ba tuloy-tuloy yun?
1: Saan ang madalas na natutumba? Di ba sa pagbaba kaysa sa pag-akyat? Oo. Oh, mm-hmm. Yung mga dulas, di ba? Madalas yan sa pagbaba eh.
2: Anong nangyayari dun sa tuhod ng bumibigay?
1: Natitwist. Pag normally, pag nag-slide ka, nagkamali ka ng ano. Ang pagkakamali dun yung tapak mo or naging careless ka, meron palang madulas na parte sa nalalakaran mo. Pag tapak mo,
2: imbalance.
1: Merong forward movement ka, di ba? Tang! Di ba? Tununununing! Ha? Baliktad. Ha? Simplang ka. Minsan, ang nangyayari dyan, yung naiiwan na support na leg, because of that sudden, unexpected na imbalance, natitwist. Na wawala sa normal
2: yung tuhod
1: na. Tuhod yan. Or, Pagbagsak mo naman, tumama ang tuhod mo sa hard object. Ang pwede pang mangyari niyan, by natural instinct natin, itutukod natin yung kamay natin para saluhin yung katawan. Another added injury yon sa braso. Pag medyo, sa mga may edad na, sabi nga eh medyo malutong na ang buto, kadalasan yan, nafa-fracture ang braso. And marami tayong kilalang nangyari yan. Yeah. Meron nga, bata pa. Ako, nangyari sa akin yan, Ate B, 2 years old pa lang ako.
2: Nahulog.
1: Nabali itong nabali. Ano, itong kanang ano ko. Pero magaling yung manghihilot. Hindi
2: two
1: ako...
2: 2 years old.
1: 2 years old. Kasi tumalon ako doon sa isang ano, akala ko may tubig. Kasi palaging pinapaliguan ko yun eh.
2: Wala pa
1: lang tubig. Nilimas pala. Tinanggal yung tubig. dahil lilinisan yung ano. Pag dive ko, yung...
2: Parang pool. Parang maliit siyang pool.
1: Maliit na pool na sementado. Pag dive ko, wala palang tubig. Ayun. Bali ang aking ano, right arm. Okay? So, dalawa na po ah. Bakit sumasakit at nasisira ang tuhod? Ang una ay ang pagtanda at ang pangalawa, bigat ng katawan. Di, kaya, sa kaya ano nga yan eh? Di ba sa atin, mga kamag-anak natin, kaibigan, pag may medyo matagal-tagal na hindi nakikita, di ba Ate B? Tapos, all of a sudden, nagkasalubong, uy! Ate B, bakit? Anong nangyari? Bakit dumoble? Ha? Sarap mo yata kumain ngayon. Doble na katawan mo. Diba? Napapansin natin yan eh. Minsan naman sabihin, oh, may problema ka ba? Bakit ang payat-payat mo ngayon? But again, we go back to the ideal ano. Wait. Okay? Pag pumayat ka, edi, basta hindi naman dahil sa sakit, dahil pwede kang pumayat, nag-reduce ka dahil nag-exercise ka madalas, nagbago yung lifestyle mo, di okay lang siguro Ate B, di ba na ano, na mababa ka ng konti sa ideal weight. Basta wag namang magmukha kang emaciated. Or,
2: iba yun. Diba? Iba naman yun na yung may payat na hindi healthy.
1: Yes. Yung payat na maputla na ano, sakit yan.
2: Yun. Iba yun.
1: Pero yung pagpayat because nag-dieta ka o nag-reduce ka talaga,
2: healthy ka naman.
1: Healthy yun. Yan ang dapat nating gawin. Okay? So wag nating hintayin na magreklamo ang ating mga tuhod. Okay? So, ang pangatlo, Ate B.
2: Bakit sumasakit at nasisira ang tuhod?
1: Yes.
2: Paggamit at pinsala.
1: Yan. Aber daw.
2: Paulit-ulit na pagyuko. Siyempre, yuyuko tayo, okay. Diba? Pagluhod. Pagbuhat ng mabigat.
1: Pagbuhat,
2: o dating sugat. O pinsala. Ay nagpapabilis ng pagkasira.
1: Ayun. Totoo nga ito.
2: Siyempre, yuyuko tayo. Talagang hindi natin yan maiwasan.
1: Ito po, hindi ito mararamdaman ng mga bata pa. Dahil wala pang damage yung ano eh. Kompleto pa, makapal pa yung cartilage nila. And okay, malakas okay. Pa yung mga laman-laman nila, di ba? Pero, sa ating mga medyo nasa...
2: May edad.
1: Yes, seniors na lalo.
2: May edad.
1: Yung paulit-ulit na pagyuko. Di ba? Normally kasi pag yuyuko ka, bent yung tuhod mo eh. Di ba?
2: Sabi na basa ko may correct,
1: may tamang.
2: Pagyuko.
1: Ang tamang pagyuko.
2: Lalo na sa mga seniors,
1: yes.
2: No?
1: Ang tawag sa atin sa Bicol niyan, busyad. Magbusyad.
2: Pagyuko yan?
1: Pagyuyuko ka. Huwag yung nakaganon yung katawan, yung likod mo.
2: Oo daw, hindi raw yun.
1: Sabi nga niyan, ilabas mo yung pit mo. Sabi nga, magbusyad ka. Para yung spine mo, number one is, hindi baluktot. Pangalawa, bent yung leg mo.
2: Ay, akala ko dapat nakaupo. Parang nakaupo.
1: Ay, hindi nga. Ito nga.
2: You pick up something, pagyuko. Diba, pagyuko.
1: Ang the best niyan, pag may pupulutin ka.
2: May pupulutin.
1: Pag medyo may pakiramdam na yung tuhod mo, kumuha ka ng upuan. Kumuha ka ng upuan, upo ka. Bago mo pulutin. Yung pupulutin mo. Pero hassle nga eh.
2: Oo nga.
1: Tayo is mind over matter, sabi nga. Kaya ko yan.
2: Nakahabit natin.
1: Kaya ko yan.
2: Pagyuko.
1: Pagyuko, ito po ang problema.
2: Nahihilo pa yung mga senior.
1: Yes. Pagka meron na pong problema yung ating mga tuhod, alam naman natin ito pag madalas nang sumasakit, nahihirapan at nararamdaman natin yung sa mga galaw natin.
2: Mm-mm.
1: Pag tayo po ay yumuko para dumampot ng kung ano, or may gagawin ka. Halimbawa, magkukultivate ka ng tinanim mo. Ayaw mong mag-squat. Ayaw mong kumuha ng stool. o mababang upuan para habang ikaw ay nag-gardening, inakaupo ka lang, iisipin mo, kaya ko yan. Kaya ko yan. Yung ganong attitude, marami pong napapahamak yan. So, ang pinakamaganda, sabi nga po dito, sa paggamit at pinsala sa tuhod, dahil po yan sa paulit-ulit na pagyoko, pagluhod. Yung pagluhod kasi, Ate B, napansin ko rin yan eh. May posisyon talaga sa pagluhod na hindi masakit. Meron eh. There are times na
2: hanapin mo
1: yung posisyon ng tuhod mo pag ikaw ay lumuhod. Pero bakit ka naman luluhod? Dahil pinapagalitan ka ng asawa mo?
2: Yung asawa pang sinabi pa ha?
1: Hindi.
2: Ang sinabi.
1: Wag.
2: Hindi pa pinapaluhod yung mga bata nung araw ha? Hindi
1: sa asin, sa kasamunggo.
2: Hindi ko na alam ngayon. O, di ba may
1: sa,
2: ganyan?
1: Sa classroom, nung elementary. Na
2: kahit mga teachers,
1: yes, kumagawa noon, yan noon. Ha, wala noon. Pang ano noon, human rights, wala yan noon.
2: Sa asin at munggo.
1: Asin at munggo, at meron pang libro.
2: Ah, sa dalawang...
1: Sa dalawang kamay, nakadipa ka.
2: Nakadipa.
1: Opo. Okay. Pagbuhat ng mabigat. Yan.
2: Ito
1: isang ano to. Talagang either papasanin mo siya or isusoknungin mo, ilalagay mo sa ulo.
2: Siyempre,
1: remember,
2: diba,
1: added weight yan.
2: Oo, siyempre nag-grocery tayo, diba?
1: Namamalengke,
2: diba? Mga gawaing bahay.
1: Or yung, ang isang malaking mga pagkakamali maleta, dyan, ito maleta. Hindi lang sa tuhod ang address nito, Ate B. Sa likod.
2: Oo nga.
1: Tama. Yung mga slip disc, isingit ko lang po ito.
2: Oo.
1: Ang tama pong pagbubuhat, hindi yung braso ang ibubuhat mo. Dapat pag nagbuhat ka, legs ang gagamitin mo. Yung lakas ng legs.
2: Ano yun?
1: Hindi yung kamay. Di ba, pag tayo minsan nagbuhat, yuyuko ka, maski anong posisyon ng katawan at tuhod mo, kasi malakas ka pa eh. Kakargahin mo, pero ang dapat daw pong magbuhat, pagbubuhat, lalo pag mabigat ang bubuhatin, legs ang ginagamit na pangbuhat. Ibig sabihin, uupo ka muna, or mag-i-squat, hawakan mo yung bubuhatin mo, steady yung kamay mo, yung braso at saka kamay. And then, Tatayo ka. Hindi yung nakatayo ka, pupulutin mo yung mabigat na bubuhatin mo. Mali po yun. Okay? Pag, o dating sugat o pinsala ay nagpapabilis ng pagkasira. Kasi, di ba tayo nung kabataan natin? Lalo yung mga athletes, di ba?
2: Athletic.
1: Yan, yung mga soccer, basketball, badminton.
2: Fast games.
1: Yan. Marami po dyan talaga ang injury ay sa kung tuhod. Hindi sa braso, sa tuhod. Okay? Ang masama pa, ang injury mo is hips. Yung...
2: Hip bone.
1: Yeah, yung itong bewang natin. Pag yan ang medyo lumagatak ng alanganin. Sabi sa Bicol, padad. Na ano, yung hindi mo na maibaluktot yung maibend yung likod mo dahil kung anong nangyari sa joint mo dyan sa likod. Okay? So, tatlo na po. Ha? Marami po tayong ano.
2: Bakit sumasakit
1: at nasisira ang tuhod. Ang pang-apat po ay kakulangan sa ehersisyo. Yan. Nakikinig ang aking mother ngayon. Yan. Kaya palagi kong pinapaalalahanan ang nanay ko na every hour. Dati 30 minutes eh. Okay, sabi ko. Extend natin. Every hour, tatayo at maglakad-lakad. 5 minutes na lakad-lakad. Kasi importante po talaga yan. Sabi po dito, sa kakulangan sa ehersisyo, kapag mahina ang kalamnan ng hita at binti. Ha, tandaan po ito ha.
2: Sa hita at binti.
1: Kapag mahina ang kalamnan sa hita at binti. Okay? Yung hita po, sa taas ng tuhod dyan. Yung binti, sa baba ng tuhod. Okay? Mga muscles ang andyan.
2: Okay.
1: Mas napapagod at nasasaktan ang tuhod dahil walang sumusuporta rito. Yun. Yung kalamnan po natin sa hita at kalamnan sa binti, malaki po ang tulong niyan sa tuhod natin. Kasi dyan, nagkakakabit-kabit dyan yung bukod sa mga laman, yung mga litid at ibi.
2: Oo,
1: muscle litid. Groups and mga litid, nakapalibot po yan sa tuhod. Pag yan po ay kulang sa gamit or exercise, ay talagang mahihirapan yung tuhod natin. Kaya nga po, ngayon na, ako na-appreciate ko itong mga video, Ate B, sa ano ngayon?
2: The reels?
1: Reels, yes. Reels. Yung mga exercises na patungkol sa mga may edad na. Yung mga tai chi, ngayon po uso na yung chair exercises. Minsan nga, nung pumunta ako ng Buhi, napadaan ako sa fire department.
2: Ng Buhi.
1: Nakita ko yung isang ano doon, after lunch, nagtatir sa isisas. Pagkadaan kong ganun, tumigil ako, tinignan ko siya. Tapos, bigla siyang tumigil. Sabi ko, okay ang chair tai chi mo ha. Natawa siya. Alam niyo sir, sabi sa akin. Hindi, sabi ko, ginagawa ko rin kasi yan. Paminsan-minsan. Okay? So, ito po ha, apat na kadahilanan kung bakit sumasakit at nasisira ang mga tuhod natin. Okay? Ang number one, Ate B?
2: Yung pagtanda.
1: Number two?
2: Bigat ng katawan.
1: Number three?
2: Paggamit at pinsala.
1: Number four?
2: Kakulangan ng ehersisyo.
1: Your grade, 95. Okay?
2: Okay.
1: Very good.
2: Dito yata sa pagtanda, hindi natin ito maiiwasan.
1: Yes.
2: Pero
1: yes,
2: dito sa bigat ng katawan,
1: maiiwasan natin yan.
2: Maiiwasan natin ito, yes, diba? May control tayo, yes, dito.
1: Pati sa paggamit at pinsala.
2: Paggamit, okay, at pinsala.
1: At lalo na yung kakulangan sa ehersisyo. Kaya, mother, mm-hmm, I know you're listening. Okay. Alas 10 na, okay, maglakad-lakad ka na tabi.
2: Iyon ang God. Okay.
1: Okay. Ngayon, ito naman. Puntahan naman natin ang mga palatandaan ng problema sa tuhod. Yan. Okay?
2: Mga palatandaan.
1: Ang unang tinalakay natin ay kung bakit sumasakit, mm-hmm, at nasisira ang tuhod. Okay? Mm-hmm. Ngayon, puntahan natin ang mga palatandaan or signs ng problema sa tuhod. Okay. Number one, Ate B.
2: Pananakit kapag naglalakad, umaakyat, o tumatayo mula sa pagkakaupo.
1: Ayun.
2: May mga aray-aray na tayo.
1: Uulitin ko po, pananakit kapag naglalakad. Kasi hindi naman normal na sasakit ang tuhod pag naglalakad ka. Kung nasa normal kang sitwasyon, kalagayan, okay? Umaakyat. Siyempre, natalakay natin kanina na mas parang double effort yung pag umaakyat tayo. Okay? O tumatayo mula sa pagkakaupo. Ayan. Ha? Palatandaan po yan ng problema sa tuhod. Pagkaganyan na ang nararamdaman natin. Ang pangalawa ay ang paninigas o hirap igalaw ang tuhod, lalo na sa umaga.
2: Ayon. Nagising tayo. Oo.
1: Ayon.
2: Paninigas.
1: Pagkagising natin, minsan kasi Ate B, may mga posisyon tayo pagtulog na yung hindi natin sinasadya, di ba? Kasi habang tayo ay tulog,
2: unconscious
1: gumagalaw
2: tayo
1: dyan, di ba? Hindi yung pagtulog mo, nakahiga kang para kang bangkay, pag gising mo, kanon pa rin, di ba? Bangkay ka na talaga niyan. Oh. So, itong paninigas o hirap igalaw ang tuhod, lalo sa umaga, isa po itong palatandaan. Kasi hindi po normal yan,
2: Kasi hindi tayo gumagalaw kasi.
1: Correct,
2: diba?
1: correct.
2: Diba tulog tayo?
1: So, anong ginagawa natin?
2: O wrong position na pagtulog.
1: Kaya minsan, di ba, magigising ka, hindi mo maigalaw yung dahil namamanhid.
2: Yes, namamanhid.
1: Kasi mali ang posisyon ng ano?
2: Ng pagtulog.
1: Although hindi natin sinadya yun. Sabi ko nga kanina, ang hindi natin alam, maski tulog tayo, gumagalaw tayo. Lalo pag nananaginip kang hinahabol ka ng pitong aso, isa nahuhulog ko pa sa kama.
2: Uy, mahirap yun mahulog sa kama, no?
1: Nangyari sa akin yun,
2: Mahirap yun.
1: So yan, ha? Kaya ang ginagawa po natin sa umaga pagkagising, stretching, di ba? Galaw-galawin yung paa, yung tuhod. Meron pa dyan mga sinasuggest na yung bicycle, di ba, Ate B?
2: Oo.
1: Yung
2: si Ate Nelly gumagawa nito.
1: Ayan, ganyan. Sideways na gano'n ng paa. Okay? So yan, palatandaan po ng problema sa to. Ang pangatlo, Ate B?
2: Pamamaga.
1: Ano pa?
2: Init o pamumula.
1: Ayun, ito mabigat na ito.
2: Pamamaga.
1: Mahirap na ito. Pag namaga po ang tuhod, or pag hinipon nyo at mainit
2: siya,
1: o ang pamumula, medyo seryoso na pong kalagayan ito. Mukhang kailangan na itong gamutin. Ang iba ginagawa rito, cold compress, Ate B.
2: Dito yata sa pamamaga, init
1: pamamaga,
2: o pamumula,
1: init,
2: Siguro natumba ka.
1: No, no.
2: Ah, na ano ka garo?
1: No, no.
2: Something happened.
1: Knee injury yan, Ate B. Problema yan. Ito, ang tingin ko rito, ha, although hindi dito nakasulat, itong pamamaga, init o pamumula, signs ito ng gout, Ate B. Or extreme case of arthritis.
2: Ibig mo sabihin, pag sa umaga, nagising ka, ganyan,
1: namamaga no, no, no. This na, is different. Mainit na. This is different from ano, from pagising mo sa umaga. Okay?
2: Bigla na
1: this is another sign. Pamamaga, init o pamumula ng tuhod. Hindi po normal yon.
2: Ah, hindi na normal yan.
1: Yes. Pag namaga at namumula, medyo mahirap na sitwasyon na po yan. Mm. And sa mga nakita ko niyan, these are signs of gout.
2: Masakit yung gout.
1: Ay, kahirap igalaw niyan. Eh, hindi ka pagagalawin yan. Ayaw, parang ano yan eh, yung hinog na kamatis. Naku. May nakita ko niyan.
2: Akala ko yung gout sa ano yun?
1: Sa ankle?
2: Oo,
1: no, sa kamay. Basta joint yan, Ate B.
2: Yun ang pagkaintindi ko.
1: Gout can happen sa lahat ng joints.
2: Ah, ganun ba?
1: Oo.
2: Hindi ko yun alam.
1: Yung gout na yan. Hindi sa lahat. Hindi pwedeng lahat ng joints mo sabay-sabay. Meron talagang ano dyan. Yung kaibigan ko, sa right ankle niya. Pagkayon sumumpong, may nakain siyang kung ano-ano. Pagising niya sa umaga, hindi makababa sa kama. Ah, pag tinignan mo yung paa niya, Ate B, magang-maga.
2: Sa paa yun.
1: Sa paa yun. Meron din naman ako nakita niya, tuhod. Ganon din.
2: Pwede rin sa siko, tuhod pala.
1: Kamay. Marami yan. Okay?
2: Ano itong sunod?
1: Ang pang-apat po ay tunog na kumakaskas o kumakalatak kapag gumagalaw. Naglalagatak. Yung nag...
2: May sound?
1: Oo. Oh.
2: May sound siya?
1: Yeah. Yung para ka nagpapatunog ng joint, di ba? Ganyan.
2: Ayan.
1: Kumakaskas o kumakalatak. So, naglalagatak, kumbaga sa bikol.
2: Yun, hindi pala maganda yun
1: yan.
2: Kapag gumagalaw.
1: Hindi, kasi hindi normal yun.
2: Na
1: it's either meron siyang litid na nawala sa lugar or... Kasi hindi naman... Tino mo, pagka gumalaw tayo ng... Wala namang tunog talaga yan eh. Pagka may tunog na yan, ups. Bantayan nyo yan dahil, yes, it might worsen. Sabi nga, baka lumala. Ang panglima, Ate B.
2: Pagbibigay o pakiramdam na parang matutumba dahil mahina ang tuhod. Parang...
1: May mga nangyayari po niyan habang naglalakad. Bigla na lang natutumba yung tao. Dahil sabi nga nila, bumigay ang tuhod.
2: Nangyari baga sa akin yan?
1: Oh, yan. Nangyayari pala sa'yo yan.
2: Minsan.
1: Pero minsan lang yon. Hindi madalas.
2: Hindi naman. Minsan after...
1: Actually, ang tingin ko niyan...
2: After...
1: Ang tingin ko niyan, bukod sa, siyempre, that is an indication na baka nga may problema ka na talaga sa tuhod. Kaya lang, there are times... na pag naglalakad tayo, lalo kung nagmamadali ka, nag-double pace ka sa paglalakad, pag nagkamali ng lapat ang tapat ang paa mo sa nilalakaran mo at nagkataon na meron pang uneven na portion, bibigay tuhod mo dahil wala ka sa balanse. Iba naman po yung bigla na lang na manghina ang tuhod mo na para kang nag-crumble na
2: yung
1: para kang
2: mahina ang
1: tuhod. Ano yung tag dito? Yung laruan na kahoy na, di ba? Na pag binitawan mo biglang
2: puppet, yung puppet.
1: Yung puppet na ano, na bigla na lang siyang
2: naaalala ko dito sa natumba ako dahil mahina ang tuhod, biglaan lang. Pero that was after my thyroidectomy. Hindi ko alam kung meron yung
1: effect or what?
2: Effect. Oo.
1: Steroids pala naman siguro.
2: Pabalik, papunta ako ng office noon isang umaga. Doon sa papuntang office, mabuti walang sa kalsada.
1: Walang nakakita.
2: Walang nakakita.
1: Ay!
2: At walang sa tingin ko walang nakakita.
1: Mas masakit yung kung may nakakita. At humahagikik sa isang tabi.
2: Ay. At walang sasakyan.
1: Ayun.
2: Nalaman ko dahil humina ang tuhod ko.
1: Pero pagtayo mo, okay na.
2: Pagtayo ko, okay na.
1: Oh, medyo...
2: Hindi ko malaman kung bakit ganyan.
1: Yes, hindi natin masabi kung ano
2: once
1: talaga.
2: Once lang yung nangyari.
1: Pero hindi masakit yung tuhod mo that time.
2: No.
1: Basta bumigay na lang.
2: Basta bumigay na lang.
1: Hmm.
2: Yung nangyari, minsan lang yon.
1: Pero ang dito is pagbibigay o pakiramdam na parang matutumba dahil mahina ang tuhod.
2: Biglaan lang yun.
1: So ito po ang mga palatandaan ng problema sa tuhod.
2: Hindi pa ako senior noon.
1: Ah, hindi pa senior. Hindi pa. Okay.
2: Minsan lang 'yon nangyari sa aking buhay.
1: Okay. So i-recap ko lang yung mga palatandaan ng problema sa tuhod. Okay? Pananakit kapag naglalakad, umaakyat o tumatayo mula sa pagkakaupo. Mm-hmm. Okay? Ang pangalawa po ay paninigas o hirap igalaw ang tuhod lalo na sa umaga. Pangatlo, Ate B?
2: Pamamaga. Init o pamumula.
1: Mm-hmm. Next?
2: Tunog na kumakaskas
1: mm-hmm.
2: o kumakalatak kapag gumagalaw.
1: Mm-hmm. At ang panghuli? At
2: pagbibigay o pakiramdam na parang matutumba dahil mahina ang tuhod.
1: Ayon. Okay. So dalawa na pong bakit sumasakit at nasisira ang tuhod at ang mga palatandaan ng problema sa tuhod.
2: Paano naman tayo maging mabait sa
1: ito naman, tuhod? Ha? Paano pangalagaan at maging mabait sa iyong tuhod? Yan. Sabi ni Dr. Willie Ong, pangunahing payo. Ha? Number one.
2: Ay bawasan ang inyong timbang.
1: Ayun. Kasi yan po talaga ang isa sa nagpapahirap sa ating mga tuhod.
2: Bawasan ang timbang.
1: Yung ating timbang. Kasi siya po ang kasukasuan na sumusuporta sa buong katawan natin.
2: Kaya pala okay? Yung mga doctors natin, mas gusto nila na nasa
1: weight limit.
2: Oh, tsaka medyo mas gusto na nila yung medyo payat.
1: Mas payat
2: kaysa
1: yung mga dagdag yung kalakihan.
2: Oh, kalakihan.
1: Oh, kasi mahirap
2: talaga.
1: Mas madali
2: sigurong i-address, kung meron mang dapat.
1: At
2: i-address.
1: Hindi mahihirapan yung katawan.
2: Yung katawan okay? Siguro, oo.
1: Hindi lang yung tuhod, dapat yung katawan.
2: Kung ikaw ay sobra sa timbang, ang pagbawas lang ng 5 o 10 kilo ay malaki. Ay malaki na ang maitutulong para mabawasan ang sakit.
1: Mm.
2: Ito ang pinakamabisang paraan at higit pa kaysa sa anumang gamot.
1: Ayun, ha?
2: Doktor na to.
1: Uulitin ko po ito, ha?
2: Willie Ong.
1: Kasi yung pong mga gamot na ia-address yung sakit, may side effect po yan, eh. Yung mga pain reliever na yan.
2: Tsaka dapat yung pain reliever,
1: matagal ang pag-inom dahil patay ang ating dyan. Kidney, tsaka yung ating filter system sa katawan. Okay? Ulitin ko lang po, bawasan ang timbang. Nilagay pa rito ni Dr. Willie Ong, pinakamahalaga. Okay? Sa mga paraan kung paano pangalagaan at maging mabait sa ating tuhod. Ha? Okay. Kung ikaw ay sobra sa timbang, ang pagbawas lang ng 5-10 kilo ay malaki na ang maitutulong para mabawasan ang sakit. Ito ang pinakamabisang paraan at higit pa kaysa sa anumang gamot. Okay? Pero itong 5-10 kilo, ang ina-address niya nito ay talagang malaki na.
2: Ay, yung mga obese na siguro
1: yan. Mga obese
2: yan.
1: Na po ito. Uh-huh. O ba, mga nasa halos doble na ang weight nung yung standard na ideal weight
2: sobra
1: niya.
2: Sobra na to pag obese ka, di ba?
1: Pag sinabing sakit, magbawas
2: sakit din
1: ka
2: yung,
1: ng...
2: Diba? Sakit din yung obesity?
1: Yes, obesity is sakit yan. Opo. Sa mga walang ganang kumain. Mga walang ganang kumain ng konti.
2: Okay.
1: Pagka konti ang pagkain, wala siyang gana. Pero pagka sangkatutak ang pagkain, wow. Yan ha? Biro mo magbawas ka ng 5-10 kilo, ay grabe na ito.
2: Grabe na to.
1: Grabe na ito.
2: 5 to 10 kilos.
1: Kasi yung 10 kilos, 22 pounds yan eh.
2: Grabe na ito.
1: Grabe na yan. Okay? Pero ang sabi ni Dr. Ong, ito ang pinakamabisang paraan.
2: Mm-mm.
1: Ha? At higit pa kaysa sa anumang gamot, ang pagbabawas ng timbang. Okay. Ang pangalawa po ay iwasan ang mga gawaing
2: nakakasakit.
1: Okay. Mm-hmm. Ito po, sabi dito ni Dr. Willie Ong, huwag magyuko ng malalim. Yung sobra. Yung sobrang pagyuko. Lumuhod o umupong nakabuka ang tuhod ng matagal. Ayun.
2: Okay? Umupong nakabuka ang tuhod ng matagal.
1: Mm-hmm. Kasi ang tuhod dapat, diba, erect, diba?
2: Yes, okay.
1: Ngayon, pag sinabi yung nakabuka, yung nakaupo ka, nakabuka yung joint mo niyan ng tuhod. Eh. Pag umupo ka, di ba, bent yung ating tuhod? Yun. Ah, nakabuka yan.
2: hindi natin hindi masyado naka-engage. Ito ginagawa ano, oh. As a habit. Diba?
1: Hindi naka-engage. Kaya mahirap din po talaga yung nakaupo ka ng matagal. Dahil matagal din nakabuka yung tuhod natin. Okay? And then, iwasan ang pagtakbo, pagtalon, o pag-akyat baba ng hagdan ng madalas kung masakit na ang tuhod natin. Okay? Ulitin ko po ha, iwasan ang pagtakbo, pagtalon, o pag-akyat baba ng hagdan ng madalas kung masakit na. Kasi po, may tendency na bumigay yung tuhod mo dahil sa sakit eh.
2: Kasi may sakit na nga.
1: Or, mawo-worsen yung kung ano man ang dahilan kung bakit sumasakit na katulad nung nabanggit natin kanina, manipis na yung cartilage or wala na. Buto sa buto na yan. Okay?
2: Huwag na natin itong gawin pag may dinaramdam na tayo.
1: Pag masakit na.
2: Pag masakit na.
1: Pero yung nag-uumpisa ka palang makaramdam, pwede pa yan. Kung ang nilalakad mo mga 100 steps lang, pwede mong gawing 200 steps para mapadalas o magamit ng maayos yung ating kasukasuan o tuhod, okay? At
2: wag na magbuhat.
1: Wag magbuhat ng mabigat na bagay, mabibigat ha. Kung meron din lang naman tayong kasambahay na bata-bata pa sa atin at mas malakas kaysa sa atin. Kung meron pong bubuhatin,
2: iiwasan na natin ito.
1: Pakiusap lang ipabuhat
2: oo,
1: na.
2: Naman. Okay? Oo naman.

0: Quadriceps
1: sa quadriceps, English.
0: At binti ang sumasalo ng bigat at nagbabawas ng puwersa sa tuhod. Gawin ito araw-araw.
1: Ayun. Ha? Uulitin ko po. Ha? Palakasin ang kalamnan. Ito ang iyong proteksyon. Itong kalamnan pong ito, yung dito ito sa taas at baba ng tuhod. Ha? Hita at binti. Nabanggit na natin kanina yan. Ang matitibay ha, na kalamnan sa hita at binti ang sumasalo ng bigat at nagbabawas ng puwersa sa tuhod. Yun. Kasi kung mahihina ang laman, napupunta lahat sa tuhod ang puwersa. Kawawa naman. Okay? So, anong dapat gawin? Exercise po ito.
0: Exercise.
1: Madalas ang gamit.
0: Walking?
1: Walking is number one. Okay? Mm-hmm. Ngayon po, marami ng, kung hindi ayaw mo maglakad, marami po ngayon, chair exercises na ganun din po ang epekto sa hita at binti ng mga muscles.
0: Ang okay? Sabi naman ng iba, ang narinig ko, hindi na sila nakaka-exercise kasi ang dami daw gawain sa bahay, yun na daw ang exercise nila.
1: Bakit siya lang ba mag-isa na sa bahay? At lahat ng gawain siyang gumagawa?
0: Hindi na, marami. Wala silang ibang katulong siguro.
1: Medyo time management lang yan, Ate B.
0: Kaya hindi na time sila nag-exercise kasi tama na daw yung galaw-galaw. Yung household chores.
1: Katulad niya, halimbawa, sa umaga, gagawa ka ng scrambled egg. Habang nagbabati ka ng itlog, maglakad-lakad ka. Hindi naman kailangang nakatayo ka lang dyan sa simbawa. Pwede mo pong hawakan yung bowl.
0: Ay,
1: habang nagbabati ka, maglakad-lakad.
0: Mahirap yata. Yan. Yun.
1: Pag nabangga ka, buhos lahat nung...
0: Kaya nga.
1: Okay? Hindi, pero alam mo naman yung ginagalawan.
0: Joke lang,
1: mo,
0: okay?
1: Ang next, ha? Pagtuwid ng binti. Ayon. Ito po ay nandito sa ilalim ng palakasin ang kalamnan. Okay? Pagtuwid ng binti. Okay, sabi po dito ni Dr. Willong, nakaupo, ituwid ang isang binti, itaas ng bahagya, hawak ng 5 to 10 seconds, ibaba.
0: Ulitin
1: 10 to 15 beses bawat binti. Ayan, habang nakaupo. Habang nakaupo. Okay? Ito ay isang paraan sa pagpapalakas ng mga kalamnan.
0: Kayang-kaya natin ito.
1: Yes.
0: Kayang-kaya natin to.
1: Lumalabas na po ito sa mga video, mga reels dyan sa...
0: Ulitin.
1: Ano yan, Ate B? Facebook.
0: Yeah, sa Facebook.
1: Diba?
0: YouTube.
1: Lumalabas po ito sa YouTube, mga exercises na to. Chair exercises. Ang next, Ate B.
0: Paglalakad.
1: Ayon.
0: Parating na natin sinasabi
1: ito. Inuulit-ulit.
0: Ang
1: mama!
0: Ang pinakamainam na ehersisyo, maglakad
1: ng
0: 20 to 30 minutes araw-araw sa patag na daan.
1: Ito po, bakit patag na daan? Para sa mga seniors po ito. Okay? Para hindi na mahirapan yung paahon at pababa. Kasi sabi ko nga po kanina, yung pwersa na tinatamo ng tuhod natin pag tayo ay umaakyat ay mas kesa doon sa tayo ay naglalakad sa patag. Okay? Pinakamainam na ehersisyo, sabi ni Dr. Ong, maglakad ng 20 to 30 minutes.
0: Lang pala. Ano? Okay na.
1: Araw-araw.
0: Oo, araw-araw.
1: Sa patag na daan. May sinasabi dyan, cumulative daw ito, Ate B.
0: Paano yan?
1: Halimbawa, 15 minutes ka na straight naglakad sa umaga.
0: Oh.
1: And then, sa hapon, another 15 minutes na straight panlakad. Pwede na raw yun. Basta straight na 15 minutes. Hindi yung 1 minute.
0: Ating barangay, pwede na.
1: Hindi yung 1 minute. Pahinga ka ng 20 minutes or 30 minutes. Tapos 1 minute na naman. Wala. Wala yun. Walang silbi yung ganun. Kung meron man, kapiranggot lang. Kasi kailangan, pag nag-exercise ka, may time ano yan eh. May time element yan.
0: Ito ang aking tingin dito. Sa mga seniors na medyo, yung seniors na hindi ganun ka elderly na, tama ba ang aking term? Yung mga, paano yung kung mga 90 na?
1: Katulad ni Mama.
0: Oo.
1: O kaya nga, gagabayan.
0: Gagabayan, oo.
1: Although, my mother who is 98 years old now, nakakapaglakad pa siya on her own. Pero, para lang ma-anticipate yung baka biglang matumba,

0: dapat meron siyang ano, meron siyang alalay. Lakad siya. May brother andyan. Minsan ako naman ang umaakay sa kanya para lang siguradong kung sakaling bumigay ang tuhod, meron siyang nakakapitan.
1: Okay.
0: Or in the absence ng kasambahay na mag-aalalay sa kanya, walker. Meron siyang walker na may break. May mga gulong yung nalalagay sa harap. Or wala, or walking cane. Meron naman niya walking stick na tinatawag. Okay? So basta kailangan ang paglalakad talaga. Okay.
1: Marami ngayon, akong nakikitang mga young seniors.
0: Sige,
1: na
0: lakad.
1: Diyan
0: sa embarkadero na yan. Oh, marami diyan.
1: Marami naman.
0: Yes. And nakakatuwa, di ba?
1: Oo.
0: Na they're ano, talagang nag-effort sila na mapaayos ang kanilang kalagayan. Okay? Ang sunod po ay
1: Swimming.
0: Paglangoy. Mm-mm. O ehersisyo sa tubig.
1: Swimming to.
0: Pinakamaganda dahil walang bigat na pasan ang tuhod. Pero lumalakas pa rin ang katawan. Ngayon, dito sa paglangoy na ito,
1: swimming.
0: Kung hindi ka marunong lumangoy,
1: ayan.
0: Okay?
1: Isa pala problem.
0: Doon ka lang sa bandang mababaw na meron kang makakapitan at ang gagawin mo lang dyan, ano eh?
1: Treading.
0: Kung tinatawag na treading, malakas po yan magpalakas ng mga muscles sa binte, yung treading. Kaya, ang pinakamagagaling na po dyan yung mga divers, kung tawagin natin. Yung
1: pero
0: mga
1: di
0: maninisin.
1: Sa dagat,
0: mas magaan ang katawan natin.
1: Kasi yung seawater.
0: Yes, dahil sa salinity ng ano.
1: Ano yung sinasabi mo mga divers?
0: Ang titibay ng binti noon dahil sa ano?
1: Ah,
0: yun ang kanilang ikinakampay habang lumalangoy sila eh. Oras ang pinag-uusapan natin diyan, Ate B.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga SEAL team ng ano, ng Navy, yan, ang lalakas ng binti niyan. Okay.
1: So pwede pa mag-swimming ngayon, di ba?
0: Pinakamaganda dahil walang bigat na pasan ang tuhod. Pero pinapalakas yung mga muscle sa binti niyan dahil yun ang ikinakampay mo eh. Parang yung nabanggit natin kanina ano, yung pagtuwid ng binti habang nakaupo.
1: Doable, di ba?
0: Doable, yes.
1: Doable naman.
0: Okay. Ngayon, huwag nyo namang ilimit yung 10 to 15 beses lang gawin. Kasi kung palaging ganun, ay hindi ka nag-i-improve niyan. Kung kayang-kaya mo na in one week, yung first week na ginawa mo ito, kayang-kaya mo yung 20 repetitions, ay dagdagan mo na.
1: O gradual naman.
0: Gradual.
1: Hindi naman binibigla at mabigla naman ang katawan.
0: Magdagdag ka halimbawa weekly ng 5 or 10 repetitions, okay na yon. And eventually, hindi mo na mamalaya, nagto 200 repetitions ka na.
1: Basta nag-e-effort.
0: Yes.
1: Nag-e-effort.
0: Mm-hmm. Okay? So yan po. Ang susunod naman, ito na. Ito ang ayaw nating abutin. Okay?
1: Pero
0: kung kailangan, wala tayong, ito talaga eh. Para mapaayos lang ang pakiramdam. Gamot at paggamot. Yun, ha? Ito po, ha? Gamot at paggamot. Yan. Kasi kung mali ang gamot na iniinom mo, eh hindi ka magagamot. Diba? Mali eh. Okay. Number one, Ate B.
1: Paracetamol. Alam natin. Yeah,
0: yan. Diba? Very
1: this is
0: common
1: famous.
0: Yan.
1: Oo, this is very common.
0: Paracetamol. Gamot. Ano daw to, Ate B?
1: Para sa simpleng pananakit.
0: Aha.
1: Ligtas at mura siya.
0: Yan. Kasi simpleng ano lang ito, diba? Paracetamol. Sakit ang ulo mo, masakit ang...
1: Very safe naman.
0: Mga muscles mo. Yan, pwede yan.
1: Uh-oh.
0: Okay? Ang sunod po is anti-inflammatory. Tulad ng ibuprofen. Okay? Lagi natin itong naririnig sa mga advertisement sa radio. Ibuprofen. Sabi nga ni pambansang Kamao. Ha?
1: Ah, yun ba yun? Okay.
0: Diba? Alaksan Forte. Hmm. Diba? Yan. Para po ito sa may pamamaga. Hmm. Yan. Anti-inflammatory. Inumin lang ayon sa reseta.
1: Ah,
0: ha?
1: Ito may reseta na dito.
0: Huwag chamba-chamba.
1: Yung paracetamol.
0: Ah, okay lang reseta. Yan. Yes. Huwag matagalan dahil masama sa tiyan at bato. Ah, sa kidney po, ah.
1: Okay.
0: Okay. Nabanggit ko na to kanina, Ate B, yung gamot ba?
1: Okay.
0: Mga painkiller na yan. Yan. Para sa may pamamaga, inumin lang ayon sa reseta ng doktor. Hindi po sa reseta ng Mangkepoing.
1: Okay.
0: Okay? Huwag matagalan dahil masama sa tiyan at bato or kidney. Okay. Next, Ate B.
1: Sa suplemento naman, ang glucosamine at chondroitin ay nakatutulong magpatibay at magpanumbalik ng cartilago.
0: Yun.
1: Yung cartilage na natin. Inumin ng tuloy-tuloy ng 3 hanggang 6 na buwan.
0: Yun.
1: Mapapansin po natin,
0: supplement,
1: meron lang mga ano, tsaka hindi naman ganun katagalan.
0: Hindi po ito gamot, ha? Supplement po ito.
1: Ito supplement na po.
0: Yan.
1: Ito. Glucosamine and
0: chondroitin. Yan. Ito po, mga specific na binabanggit ni Dr. Ong.
1: Okay? Supplemento. Supplements na lang po ito.
0: At nakakatulong magpatibay at magpanumbalik ng cartilage. Na importante pong lining yan ng ating mga kasukasuan. Ngayon,
1: dito naman, excuse me, dito naman sa supplement, kailangan ba ng doktor dito na magbibigay ng advice?
0: Hindi naman
1: advice?
0: Ito gamot eh.
1: Oo.
0: Pero specifically, kung meron kong i-address na issue sa katawan mo, mas maganda pa rin na
1: At sinabi dito, 3 to 6 months.
0: 3 to 6 months, yes.
1: Hindi
0: okay.
1: Naman forever.
0: Ngayon, bago tayo pumunta dun sa susunod na medyo seryoso na, balikan po muna natin si Don Ramon sa ating pangalawang awitin.

0: Iyan, may isang pipit na iiyak, ha? Pag pumanaw ang buhay ko. Kaya mga maninirador, mga paralastiko diyan. Pugol-pugol eh. Then ako para paglastiko takahirak magkambayong. Okay? Okay, para walang pipit na iiyak. Tuloy natin. At malapit na naman ang ating ano ay ha.
1: Dito okay. Na tayo sa
0: panghuli. Itong panghuli sa paggamot, sa gamot at paggamot. Yan.
1: Sa tuhod.
0: Ang panghuli is iniksyon, ha? Injection. Ito. Medyo maano na to? Seryoso na ito. Okay? May mga gamot na tinuturok sa loob ng tuhod para maging makinis at madulas ulit ang galaw. Okay?
1: Injection.
0: Ito po ay kung wala nang lining, ha? Para may cushion, may substance in between ng buto. Ang iba naman po na banggit ko kanina, mga ninalagyan ng titanium crown yung mga dulo ng
1: surgery yan. Surgery.
0: Kasi wala na nga yung cartilage eh. Para hindi magpangita yung dalawang buto, lalagyan ng lining.
1: Mahal titanium.
0: Okay. Pero yan naman eh, pangmatagalan na yan na wala nang hindi nasasakit yung tuhod mo. Mm-hmm. Okay? Pero medyo may kamahalan po yan. Although may ibang material na ginagamit, pero ang karamihan ngayon, yung may kayarang naman, titanium niya. Pero maski na nga eh, bakit? Sana hindi na natin abutin yung puntong gano'n.
1: Yan ang mga titanium, mga high-tech na yan.
0: Matitibay na. Yeah. Okay. So yan po ha. Apat na ano sa gamot at paggamot, paracetamol, anti-inflammatory, suplemento at injection. Ito. Punta naman tayo sa bandang tamang sapatos at suporta. Ayan. Okay?
1: Bakit kasama 'yan?
0: Ay,
1: tamang sapatos
0: yes.
1: At suporta. Oo,
0: ano sinasabi diyan, Ate B?
1: Ang sinasabi dito, gumamit ng sapatos na malambot, makapal ang swelas, at may magandang suporta.
0: Yun.
1: Iwasan ang sapatos na manipis o matigas.
0: Yes. Kasi ano 'yan eh? Yung impact sa paglakad.
1: Ganyan pa lang kaimportante.
0: Lalo pagka naglalakad tayo at ibisa hard surface o yung mga semento, tiles na 'yan, pag manipis ang suot
1: sapatos,
0: natin.
1: Suelas.
0: Yes, ang suelas. Sole, sabi nga sa English, ay yung impact mas na ano ng tuhod.
1: Yung tuhod?
0: Kaya kailangan tuhod makapal na para ano, yung, parang, diba, naglalaro eh. Naglalaro yung ano.
1: Yung impact nga nito.
0: Impact. Tama, so, tamang
1: agree,
0: sapatos,
1: agree. Lalo
0: ha?
1: Sa mga seniors, no? Diba, maraming seniors na yun, rubber shoe.
0: At saka kung napansin
1: sneakers,
0: mo, Ate B, ngayon, yung mga sapatos
1: ang
0: ngayon,
1: ang gaganda.
0: Kung tingnan mo, ang lalaki, diba?
1: Yeah.
0: Tapos ang kakapal lang, pero yung good mga for gel, yan ang mga uso ngayon. Which I believe, talagang mas komportable
1: ilakad. May science doon, di ba? Hindi
0: dahil sa research
1: forma,
0: yan.
1: Forma.
0: Sabi nga, kung kailangan gumamit ng tuhod na pambalot o suporta. Yung ano, meron silang mga nakukuha, brace, di ba? Or yung mga naka-velcro ngayon, Ate B.
1: Di ba nakita ko yun sa mga athletes?
0: Yes.
1: Bakit nakalagay sila doon?
0: May butas yung sa may kneecap. Tapos ibinabalot sa buong tuhod
1: para hindi masyadong
0: gumalaw ng mali ang kasukasuan. Yon, to keep it in place. Lalo may kilala ako niyan, nasira ang kanyang one hood lang, isa lang eh. Sa kalalaro ng badminton. And nagkataon, that time naglalaro pa ako ng badminton eh. Kami nagka-pair. Nagka-pares kami, kaya magka-partner dun sa doubles. In the middle of the game, biglang kumalas yung tuhod. Kita mong naghiwalay. Tapos meron lang siyang ginawa, bumalik,
1: bumabalik.
0: Tuloy laro. Grabe, grabe talaga.
1: Siya lang yun. Ganun ba?
0: Nasira ang one hood niya eh. Okay?
1: Naibabalik niya.
0: In the middle of the game.
1: Talaga?
0: Grabe nga.
1: Wow.
0: Okay? Ang susunod ay luna sa sakit sa bahay. Ito.
1: Ano ang gagawin natin?
0: Mga home, ano to ha?
1: Home remedy. Luna sa sakit sa bahay.
0: Ano sa, at iba yung una?
1: Kapag masakit o namamaga.
0: Okay.
1: yellow.
0: Ayon.
1: Ilagay sa tuhod 15 to 20 minutes. Tatlong beses sa isang araw.
0: Ito po, yellow. Pero, wag naman yung yellow kaagad.
1: Pag masakit o
0: wag yung yellow lang. Ibalot nyo po sa ano? Ibalot nyo sa
1: cloth.
0: Cloth or hand towel or basta nakabalot.
1: Oo.
0: Okay?
1: Kapag naninigas,
0: mainit na tuwalya naman.
1: Iba pala, depende pa.
0: Nakakatulong lumuwag ang kalamnan at

0: dugo kapag naninigas.
1: So kung masakit o namamaga, yellow.
0: Yes.
1: Kapag naman naninigas, mainit na tuwalya.
0: Ang iba diyan ginagawa niyan, binababad. Merong ano, yung mataas na balde. Mataas na balde. Nilalagyan ng mainit na tubig, yung kaya mong init.
1: Oo.
0: Ayun. Buong ano, buong binti.
1: Buong binti.
0: Knee down, yun. Nakababad. Mm-mm. Magandang ano yun. Magandang remedy. Home remedy po ito, ha. Luna sa sakit pag nasa bahay lang.
1: Nasa bahay lang.
0: So ulitin ko po, kapag masakit o namamaga, yellow ang ating solusyon. Ilagay sa tuhod. Yung yellow, balutin mo yan sa cloth.
1: Oh, sa tuwalya.
0: And hand towel or face towel or whatever. Ilagay sa tuhod 15 to 20 minutes, 3 times a day. Kapag naman naninigas ang tuhod, mainit naman na tuwalya. So, hot treatment naman tayo dito. Ngayon, at least natapos natin yung ano, ha, mga natapos pointers.
1: Mahalagang paalala.
0: Mahalagang paalala. Dr. Willie Ong. Ngayon, sabi dito, huwag ipagwalang bahala ang sakit. Ayun, ha. Pag may nararamdaman, ibig sabihin problema 'yan. Pag may sakit, problema 'yan kasi hindi po normal 'yan eh. Kung higit sa 2 linggo na at hindi nawawala, mm-mm, yung pananakit ng tuhod, mm-mm, kung namamagana o hirap na gumalaw, mm-mm, magpakonsulta sa doktor. Huwag ipaputol ang tuhod. 'Yan, ha? Uulitin ko po, ha. Huwag ipagwalang bahala ang sakit. Okay? Kung higit sa 2 linggo na at hindi nawawala ang sakit.
1: Resulta.
0: Kung namamagana, lalo na kung namamagana at hirap na gumalaw, magpakonsulta po sa doktor. Huwag magtanong sa kaibigan o sa kapitbahay, nung sumakit yung tuhod mo, ano ba ang ininom mo? Ano ang ginawa mo? Huwag pong ganun. Magpakonsulta po sa doktor. And sino po ang espesyalista sa mga ito? Diba? Sa mga osteoporosis niyan?
1: Ortho.
0: Orthopedics doctor. Yung espesyalista niya ay mga buto.
1: Or bone yan. Doctor.
0: Bone doctor. Orthopedic. Okay? Next, Ate B.
1: Sa panahon ng pagtanda at para sa mga nakatatanda, ang pangangalaga sa tuhod ay susi sa pananatiling nakatayo, nakagagalaw at malaya. Ang masirang tuhod ay nagiging sanhi ng pagiging nakaratay.
0: Yan.
1: O pagkawala ng kakayahang kumilos.
0: Yan.
1: Ang iyong tuhod ay kasama mo habang buhay.
0: Mm-hmm.
1: Ingatan,
0: mm-hmm,
1: palakasin,
0: mm-hmm,
1: at maging mabait dito habang maaga pa.
0: Ayun.
1: Yan ang paalala ni Dr. Willie.
0: Napaka-tumpak na paalala
1: very,
0: ni Dr. Willie Ong. And this is all practical. Ano po? Wala po ritong mahirap gawin. Sundin lang po natin ito para sa ating kalusugan at para sa ating kabutihan din po ito. Okay? So yan po. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan ngayong umaga. Pero just to recap, recap ko lang para maano. Tamang-tama pa yung ating, meron pa tayong oras para. Maraming salamat kay Dr. Willie Ong. Okay? So, dun tayo sa una, bakit sumasakit at nasisira ang tuhod? Ate B, yung 4, ano po yan?
1: Siyempre, yung age, pagtanda,
0: mm-hmm,
1: bigat ng katawan,
0: mm-hmm,
1: paggamit at pinsala, mm-hmm, at kakulangan sa ehersisyo.
0: Yan. Ito naman po ang mga palatandaan ng problema sa tuhod, pananakit kapag naglalakad, umaakyat o tumatayo mula sa pagkakaupo, paninigas o hirap igalaw ang tuhod, lalo na sa umaga, pamamaga, init o pamumula ng tuhod, tunog na kumakaskas o kumakalatak o naglalagatak kapag gumagalaw, at pagbibigay o pakiramdam na parang
1: matutumba
0: dahil mahina na ang tuhod. Next, Ate B.
1: paano
0: pangalagaan.
1: Pangalagaan o paano natin mabait sa ating tuhod. Mm-hmm. Bawasan ang timbang.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan ang mga gawaing nakakasakit.
0: Mm-hmm.
1: Palakasin ang kalamnan.
0: Mm-hmm. At ang sa pagpapalakas naman ng kalamnan, ito po ang pagtuwid ng binti, paglalakad, paglangoy o ehersisyo sa tubig. Okay?
1: At dito
0: sa gamot at pagamot naman, Ate B. Ano daw?
1: Paracetamol.
0: Mm-hmm.
1: Anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Tulad ng ibuprofen.
0: Mm-hmm.
1: At suplemento.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, yung sinabi natin, iniksyon.
0: Yan. Medyo huwag na tayong umabot doon. At sa tamang sapatos naman at suporta. Yan, gumamit ng sapatos na malambot,
1: mm-hmm,
0: makapal ang swelas, at may magandang suporta. By the way, isingit ko lang. Nangyari po ito sa akin, dahil nga sa noon athletic pa ako noon, kabataan ko, pumunta pa ako sa isang Dr. Kong. Hindi ito advertisement po, doon sa may mga problema sa paglalakad. Doon po sa ano na yun, titingnan yung soul, yung talampakan ninyo, malalaman po ito kung yung arc ng paa nyo, kung kayo ay flat-footed, walang arc yan. Kung may, hindi naman flat-footed, meron pa palang forward, mid, and back arc. Meron pong irerekomenda na insole. Kumbaga, yun ang ilalagay nyo sa loob ng sapatos para pagtapak ninyo, pag sinuot ninyo yon, ang lapat ng paa nyo sa kalsada ay tama. Pero ang na-observe ko nung ginamit ko ito, yung first week na ginagamit ko ito, merong parte ng legs ko na sumakit, yung mga muscles, Ate B. But after that, nung palayo ko na siyang ginagamit, napansin ko, mas yung pagpudpud ng sole, ng talampakan nung swelas ng sapatos o rubber shoes, ipantay na. Dati, ang napupudpud dito sa bandang kanan .
1: Kasi iba-ibang sa klase labas tayo maglakad.
0: Yes. So, yan. Makukorek po yung paglakad ninyo. Okay? Ngayon, ito naman, pagdating naman sa mga lunas sa sakit, kung nasa bahay tayo, kung sabi nga ni Ate B kanina, mga home remedies. Kapag masakit o namamaga ang tuhod,
1: yellow.
0: Ilagay sa tuwalyita or hand towel at i-apply sa tuhod ng 15 to 20 minutes, 3 beses po sa isang araw. At kapag naninigas naman ang tuhod, mainit naman na tuwalya. Okay? Hot compress o ano, tawag dyan. Yan. At sa mga mahalagang paalala, Ate B?
1: Huwag ipagwalang bahala ang sakit, mm-hmm, ng tuhod.
0: Okay.
1: Dapat magpakonsulta sa doktor.
0: Yeah.
1: Sa panahon ng pagtanda at para sa mga nakakatanda, ang pangangalaga sa tuhod ay susi sa pananatiling nakatayo, nakagagalaw
0: at malaya. Yun. So, ganyan po kahalaga ang pag-alaga natin sa ating tuhod.
1: Love natin, okay, ang tuhod natin.
0: Dapat mahalin natin ang ating mga tuhod. Dahil pag inabuso natin yan at pinabayaan natin, tayo po ang maghihirap.
1: Mm.
0: Okay? So, siya. Diyan po nagwawakas ang ating talakayan ngayong umaga.
1: Sa tuhod.
0: Sa pangangalaga sa tuhod. Sabi nga sa English, be nice to your knees, according to Don Ramon Diaz. Okay? So, sa banda pong ito, balikan po natin si Don Ramon bago tayo tuluyang magpaalam. Okay, Don Ramon.

0: ang panghuling kanta natin na Down on My Knees ay galing po kay Freddie Spears. Siya po ang kumanta ng Down on My Knees. Tamang-tama, tuhod ang ating tinatalakay. So, yan po ang yan po nagwawakas at nagtatapos pansamantala ang ating talakayan ngayong umaga. Sana po ito ay nakapagbigay aral sa lahat ng nakaantabay. Okay? So sa banda pong ito, ibibigyan natin kay Ate B ang panghuling ang ating panalangin.
1: Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa araw na to. At ngayon dito sa programa po, sa pagpapaalala sa bawat isa sa atin kung paano natin paghahalagaan ang ating buhay. At dito ngayon ay ang binigyan natin pansin ay ang ating tuhod. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay namin. Andito po kami ngayon para maalala ang dapat naming ang tamang gawin. Maraming salamat po sa araw na ito at ang pag-iingat ninyo sa amin. Sa lahat pong nakikinig at nakasumasabay po sa amin dito sa programa nito, we ask the Lord to take care of you each day. And we pray that together we will be able to worship the Lord, to give Him all the glory He deserves for His goodness and His provision for this day. Thank you po that we are here in one another, enjoying the moment and enjoying the life na binigay po ninyo sa amin.
0: Yes, Lord.
1: Ngayon, this we pray in the name of our Lord Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. So, maraming salamat Ate B sa panalangin at sa muli. Marami pong salamat sa lahat ng nakaantabay. Sana po ay ito nga ay nagbigay aral at sana po ma-share ninyo sa mga hindi nakarinig na mga kasambahay natin para lahat naman tayo ay medyo nakakaalam kung ano ang dapat gawin para mapangalagaan ang ating tuhod na parte ng ating katawan. Okay? So maraming salamat po.
1: Maraming salamat po.
0: Kami po ang inyong kasama. Ako po si Kuya Danny.
1: Ate B. Delgado.
0: At syempre sa technical, ang alamat si Don Ramon Diaz. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Have a nice day. Mag-ingat-ingat po and God bless.
1: Happy lunch.
0: Happy lunch. Bye-bye. God bless.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras, alas 11 na umaga.
3: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: Hello, hello, hello, kaibigan. Welcome to our Thursday edition of, diba? Mm-hmm. Parang ako ikaw. Nami-mix up ko na rin sa isip ko ang mga programa ko. Hello, hello po, TNT, your lunch break cafe on air. Mm-hmm. At ako po ang isa sa inyong mga makakasama ngayon. Lalong-lalo na sa portion na to kasi aalis lang tong katabi ko eh. Mm-hmm. Ako po si Mel.
1: At ako naman ang inyong uncle na si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo mga ka-TNT.
0: Ayan.
1: Mm-hmm. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan kahit na medyo mainit-init ang ating panahon.
0: Anong medyo mainit-init? Ano lang? Sobra talagang mainit. Lalong-lalo na, parang burger lang yan, Alvis. Yes. Diba? Masarap ang burger pag mainit. Diba, Kuya Mon? Pero yung panahon, hindi ko siya gusto na sobrang mainit. O lalo na kagabi, mahaba-haba yung brownout na na-experience namin sa Maydaraga area. O buong, ano ba yon? Buong second district. Hindi ko alam.
1: Kami, hindi kami umuwi kagabi hanggat hindi namin nakitang nagsiliwanag yung mga daan.
0: Oh, buti pa kayo. May generator ba kayo?
1: Wala naman po. Wala naman. Yun yung nakakalungkot.
0: Oh. Ayan, but anyway, kahit ano pa man po ang ating mga lagay, mapainit man o mapamalamig. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang po tayo until 12:30 in the afternoon. Ako naman po ang hindi niyo ako matatawag na ante kasi hindi na ako ante. Ano na tawag sa akin?
1: Tita.
0: Hindi ko na-anticipate yun sa'yo.
1: Tita Mel.
0: Sige na nga, Tita Mel. Kaya pala pag sa tanong time,
1: ni tita.
0: Mga tanong ni tita na ako. Grabe, napag-aalata na tayo eh.
1: Nagtanong ka pa kasi eh.
0: Anyway, sana po ay samahan nyo nga kami.
1: Yes.
0: Maya-maya po ay meron tayong segment na tanong ni Tol. Mm-hmm. At sige na, sagutin nyo na po yung tanong na yan. Nakikiawa na po kami. Ayan, mamaya po ay pag-uusapan natin paano mo masasabi na okay ka talaga. Hindi lang yung okay lang. Nako, sige nga po, i-share nyo sa amin ang inyong mga saloobin maya-maya.
1: Yes.
0: At syempre, pag Thursday po ay on mental health ang pinag-uusapan natin. Makakasama natin si Pastor Mike Marquinez para pag-usapan natin ang isang nagtotrending ano, na usapin patungkol sa mental health. Alam mo yung Alvis na parang ano yun, functional ka, ano ang tawag doon? Functional ka pero upos na upos ka na pala. Ubus na ubus ka na.
1: High functioning.
0: Ayun.
1: May iba't ibang klase po niya, no? Pero yung isa sa mga madalas kong na-encounter, high functioning depression.
0: Ay, grabe.
1: Yung may isang individual na nakaka-experience siya ng depression. Pero hindi mo mahahalata dahil...
0: Ang galing-galing pa rin niya.
1: Normal pa rin siyang... Parang nakakagawa pa rin siya ng kanyang everyday routine.
0: Yes.
1: But deep inside, parang yung ngayon sinabi niyo po na ano na word, upos
0: Tumayaman
1: na upos
0: akong
1: na
0: ipo.
1: Siya. Gulat naman ako.
0: Bawal na muna yan sa on air.
1: Ay, okay. Sige.
0: Ayan, okay.
1: Parang ano lang, tita and tita.
0: Oh, ano?
1: Parang yun yung isa sa na the best way that I can describe it is that when a person, pag masasabi mong high functioning depression, yung isang individual, he is experiencing depression, pero parang hindi halata. Parang nakaka-work.
0: Yeah.
1: Parang yung normal routine niya, nagagawa niya pa rin.
0: Yes.
1: Nakakangiti pa rin siya, nakikipagtawanan pa din siya. Pero deep inside, is parang meron siyang feelings of hopelessness.
0: True.
1: Parang walang nakaka-feel siya ng emptiness. Mga ganun yung usual descriptions na madalas kong nababasa sa mga tao na nakaka-experience ng high-functioning depression.
0: Ang tanong, ikaw ba naranasan mo na rin yan?
1: Hindi pa naman
0: hindi
1: po.
0: Pa naman.
1: But I've encountered a few people na yung ilan is clinically diagnosed with high functioning depression.
0: Mm-hmm.
1: And yung iba naman is nag-exhibit ng signs ng high functioning depression pero hindi pa diagnosed.
0: Yun.
1: So yung isa naman yung na-diagnose talaga siya ng high functioning mm-hmm. depression. Mm-hmm. Buti na lang is ano na, parang naging okay na siya.
0: Wow.
1: Mm-hmm.
0: Ano yun, nagpa-check siya.
1: So nagpa-check din siya,
0: mm-hmm.
1: nagpa-therapy. But sabihin natin na mas iba yung naka-help sa kanya.
0: Aha.
1: Na makaalis dun sa ano na yon, sa season sa na yon, sa state na yon. Mm-hmm. Pero buti na lang is kahit na sabihin natin hindi yon yung mm-hmm. naging solution ng kanyang experience, so that nagpaano pa rin siya, nagpa-therapy,
0: mm-hmm.
1: nag-consult sa mga experts, and hindi siya yung tipong ano lang type sa Google.
0: Ganun. Self-help.
1: Yes. O kaya nagtanong kay ChatGPT or ganyan. Sana wag tayong ganun.
0: Wag tayong ganun pagdating sa mental health na usapin. Oo. Nako, Alvis talaga naman. And mostly din sa kanila, alam mo, yun, nag-excel pa. Mm-hmm. Diba?
1: Yes.
0: Nag-excel pa. They just deliver what is expected of them. Araw-araw yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero deep inside, they are already fading away. Parang ganun.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: So, kayo po ay nakaka-relate, naku, let us know po, and you can also share ang inyo pong mga saloobin at mga mensahe, comments sa ating po pag-uusapan, lalong-lalo na mamaya sa ating tanong ni Tol.
1: Mm-hmm.
0: Ano, ito ang ating mga contact information, Alvis.
1: Yes, kung nais nyo mag-send ng inyong mga messages, greetings, shoutouts, or kung nais nyo mag-sagot sa ating tanong ni Tol, pwede mm-hmm. po kayong mag-text sa ating contact number. Ito po ay 0998-843-0573. Again, ang ating smart number po ng ating himpilan ay 0998-843-0573. Meron din po tayong iba't ibang mga social media sites. Ang ating official Facebook page is FEBCB Call Care 104.3 The Way FM.
0: Mm-hmm.
1: Naka-live na po tayo. Pwede niyo po yung i-share sa inyong friends and family para makapakinig sila ng ating pag-uusapan maya-maya. And at the same time, pwede rin kayo dyan mag-comment ng inyong mga messages, mm-hmm. greetings,
0: yeah.
1: mga sagot sa ating tanong ni Tol. And meron din, nakapost na din po ang ating tanong ni Tol, no? So pwede
0: yes.
1: din kayo mag-comment doon. Medyo iba nga lang po yung kulay ng ating tanong ni Tol.
0: The usual, hindi the usual. Nagbabagong buhay na po kasi kami.
1: Medyo
0: dapat ano siya, branded. Ay, yung branding ng FBC nandun.
1: Kaya nangangapa pa po ang inyo.
0: Uncle.
1: Sabi ko, walang kulay dito ng ano ha.
0: Yun na nga. Diba? Oh, sige
1: parang,
0: lang.
1: Parang nasanay na po yung mata ko sa orange. Kaya, nung tinitingnan ko kagabi, siguro mga ilang minuto din po akong kakahanap ng ano.
0: Mas malapit.
1: Yung tamang kulay. Pero may design po eh. Pero anyway, pwede ka pa rin dyan mag-comment ka TNT.
0: Ang mahalaga, mag-comment ka ka TNT.
1: Yes, yes. And yun. So aside from that, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account na pwede kayo mag-subscribe at mag-follow sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM.
0: Mm-hmm.
1: And kung ikaw ay nasa labas sa mga sandaling ito, kung wala ka sa inyong tahanan,
0: mm-hmm.
1: pero kung ikaw ay may mobile data or connected sa Wi-Fi connection, yan,
0: mm-hmm.
1: pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/TheWayFM. At syempre po, sa mga bahagi or parte or miyembro ng ating Carians Official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga messages, greetings, shoutouts, and ng iyong kasagutan sa ating tanong ni Tol.
0: Yun! Oy, Alvis,
1: mm-hmm.
0: marami ang nagtataka.
1: Mm.
0: Kasi nga, nung Tuesday, ako muna ang nag-ano sa'yo,
1: mm-hmm.
0: Malili. At ngayong Thursday, nandito na naman ako.
1: Mm-hmm.
0: Magpaliwanag ka sa mga
1: yes,
0: ka-TNT natin.
1: So,
0: bakit ganito na ang nangyayari sa TNT?
1: Mm-hmm.
0: Mula mismo sa'yo.
1: Ayan. So, medyo ano kasi, medyo
0: hindi siya busy.
1: Medyo busy lang naman po ang inyong uncle. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya so, ang magiging ano natin sa TNT, is every Monday is makakasama nyo po ako and si Tol Raff Pag Tuesday naman po, si Ate Mel and si Ate Rox.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Pag Wednesday naman, inyo pong makakasama si Ma'am Yvette Pau and si Gracious Camille Dalde.
0: Yeah.
1: And tuwing Thursday naman, yan, is makakasama nyo si Ate Mel and si
0: Pero kung nandiyan ka, Pastor sasamaan Mike. Ako sa unang bar.
1: Yes.
0: Diba?
1: So pag, ano, pag... pag Thursday, sasamahan ko naman ang ating Ate Mel sa ating introduction.
0: Introduction
1: sa ating tanong itol. Yan. Oo. And noong Friday, makakasama niyo pa rin po ako and ang ating Kuya Sam.
0: Ayan. Yan naman pala. Nadada naman po yan sa usapan. Yes. Diba? At sa pa?
1: Pa-cute. Joke lang.
0: Sige po mga ka-TNT, nako, sit back and relax lang po kayo habang kayo siguro ay nagpe-prepare na mag-lunch.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga ito ang TNT, your lunch break cafe on air. Ano ba ang lunch mo, kaibigan? Ano ang masarap na lunch mo na iniisip ngayon, Alvis?
1: Para...
0: Hindi ka guto.
1: Nag-lag yung isip ko. Dahil ang nasa isip ko is yung ginagawa natin sa taas, ayan. So, ang parang masarap ata ngayon mag-ano. Pag ako kasi, ang favorite ulam ko talaga ay pritong isda.
0: Ah, ayan, okay.
1: Talaga. Hindi halata. Kasi, naalala ko yung isang professor ko, nung sinabi ko yung paborito kong ulam ay pritong isda. Sabi niya, maniwala nga yan sa'yo. Sabi niya, nag-suggest pa siya ng mga ulam daw na pwedeng paborito ko. Alam niyo yung mga... ulam na sinabi niya.
0: wala doon paborito mo.
1: Lechong kawali, lechong lechong paksiw. Sabi ko, ibang...
0: wala.
1: Hindi ko yun mga favorite. Mas favorite ko talaga ang pritong isda. Yan.
0: Kaya pala, halos everyday, pritong isda nakikita kong ulam mo. Kaya lang, ano ka din, dapat not
1: may
0: so
1: ano
0: much
1: naman siya, may
0: prito.
1: May ano naman po siya, may ano tawag diyan, may variety.
0: Okay.
1: Yeah, may pritong galunggong, pritong sapsap.
0: Lahat po yan prito. Kasi nga hindi rin maganda everyday kumakain tayo ng prito.
1: Lang pala
0: yung
1: nagbago.
0: 'Di ba? Oh, dapat alam mo 'yan.
1: Yes, oily food is dapat ano lang, in moderation yung mga oily and fried foods. Yan naman.
0: Oh, ako, hindi mo pa ako tinatanong.
1: Yes, and kayo po, ano po bang ulam nyo? And willing po ba kayo mag-share?
0: Actually, kung sa paborito, pag lunch, lalong-lalo na Alvis, I always go for something na may sabaw.
1: Oh.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: As per like, parang nakasanayan ko na rin yan. Ano, lumalaki tayo. Lumalaki. Tapos, yun, dapat palaging sabaw sa lunch.
1: Mm-hmm.
0: Sa breakfast, hindi pwedeng may sabaw. Sa gabi, okay pa din.
1: Bakit hindi pwede mag... Nag-curious tuloy ako, no?
0: Normally kasi, pag breakfast, dapat dry lang yan.
1: Ah, may ganun.
0: Sa lunch tayo, babawi ng may sabaw.
1: Okay.
0: Pwede rin sa dinner. Yung may mga sauce, ganyan. Oh, diba, social.
1: Oh, may mga ganun pala sa amin, kahit ano lang. Ay, joke naman.
0: Nagugutom na tuloy ako, Alvis.
1: Oh.
0: Naubos yung energy ko sa katatawa sa'yo.
1: Mga hanggang 12:30.
0: Ganun po talaga, no? Kasi, bihira naman talaga tayo magkasama dito sa TNT, diba?
1: Parang first time pa nga to, eh.
0: Parang first time.
1: Yeah. Ay, hindi, pang second time.
0: Pang second.
1: Kasi yung last time na, ano, na nagsama tayo sa TNT is, I think, yung hindi pa renovated ang ating impilan.
0: Tagal na.
1: Yes, matagal na talaga.
0: Nakalimutan ko na nga eh. Diba? O sige na, may pa-shoutout ka ba muna sa mga ante at uncle?
1: So shoutout sa ating mga ka-TNT na nakikinig ngayong tanghaling ito. And syempre, shoutout din sa ating mga Kakarians, especially dyan sa Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon at sa Albay. And syempre sa mga ante at uncle nating nakikinig ngayong tanghaling ito.
0: Mm-hmm.
1: Yan, shout out po sa inyo. Sabi dito ni...
0: May nakikitambay na.
1: May nakakita na po ng ating tanong ni Tol.
0: Ah, okay.
1: Tapos alam niyo po yung sabi niya?
0: Ano da?
1: Colorful na da.
0: Opo, kailangan na po talaga namin magbago lang. Lalo na po si Alvis.
1: Tama ba ang kulay na to?
0: Hay nako, huwag na natin pag-usapan ang kulay, Alvis. Pero, oh, meron ka pang isa shout out.
1: Yan, sabi ni nag-chat sa atin si ano, si si Carmela De Los Reyes. Okay. Yan. Shout out sa'yo, Carmela. Nag-request daw siya na yung kulay daw is purple.
0: No.
1: Ah, okay. Anong kulay ba to? Pink ba to?
0: Ay, nako.
1: Papaya ko lang sarili ko.
0: Carmela, pag-usapan na namin yan ni Elvis. Ayan, but thank you, Carmela. Okay, sana sagutin mo na yung ating tanong nito. Mm-hmm. At meron pang isa na nakikitambay sa atin, yes, sa online. Walang iba. Hindi ang namimiss din natin.
1: Mm-hmm.
0: Na si baby girl na Ara Albar.
1: Uy. Shout out kay
0: Hay nako.
1: Mukhang makikigulo din si Ara pag ano, no.
0: Oo, makikigulo to.
1: Kasi ako pag music and chat, na kayo yung magka-tandem, nakikigulo din ako pag nasa labas ako.
0: Kaya, so sige na, makigulo na po kayo sa amin. Sa umagang ito.
1: Yes.
0: Yes, so sige na, Alvis, 11:18 mm-hmm. na in the morning. Eto na, nako. Sa ating, ano na to?
1: Mm-hmm.
0: Pangunang.
1: Sa ating unang awitin.
0: Yes.
1: Yes, atin pong pakinggan ang kantang Fix You by Coldplay.
0: Para po sa inyo.

Para sa ating tanong ni Tol, paano mo masasabi na okay ka talaga, hindi lang yung okay lang? Again, para sa ating tanong ni Tol, paano mo masasabi na okay ka talaga, hindi lang yung okay lang? Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede po kayo mag-send or mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Again, para sa mga nais mag-text, pwede po kayo mag-message sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-send ng iyong kasagutan or mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post sa FEBCB Call Care 1.

0: 104.3 The Way FM. Mm-hmm. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube account or YouTube channel and Instagram account. FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming site naman ay bit.ly/thewayfm. Meron din po tayong messenger sa Carians Official GC.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So yan po ang ating contact number and ang mga social media accounts natin.
1: Mm-hmm. Oh, yan. Nako. Meron na bang sumagot, Alvis?
0: Yan. So, mukhang busy pa siguro sila magtimpla ng kanilang kape or ng...
1: Ay, masarap magkape.
0: Mm-hmm. May nag-hot choco ba sa mga sandaling ito? Yan, medyo siguro wala po mas maganda-gandang ibang option, no? Yan, siguro, ano, iced choco na
1: iced
0: lang.
1: Choco, iced coffee.
0: Or iced okay. coffee. Yan. So, batiin muna natin sina Alex Llorin. At mm-hmm. si Anna Marie Mirabales. Nag-react sila
1: Hi
0: sa ating
1: po.
0: Facebook post, no? Yan. And syempre, batiin din natin yung mga nag-react sa ating Facebook
1: live.
0: Mm-hmm. Yan. So,
1: sige, batiin mo na sila.
0: Mm-hmm. Yan, medyo, yan. Pagbati kay Ante Grace Mata mm-hmm. na nakikinig sa atin and kay Chini Monilia Davila.
1: Hello, yan,
0: si
1: Chini.
0: Ang dating intern natin, no?
1: Uh-uh.
0: From Bicol University College of Arts and Letters.
1: Hi, Chini. We miss you na.
0: Yes, Mm-mm. yes.
1: Okay.
0: So, yan. May mga nag-comment na din sa ating Facebook Live. So, basahin muna natin Ate Mm-mm. Mel, no?
1: Sige, sige.
0: So, yan. So, teka lang. Medyo hindi ko alam kung...
1: Ano, okay na, ako na.
0: Sige po.
1: Ako na, sabi ni ano ni Noe Bataan. Hi po Kuya Noe.
0: Mm-hmm.
1: Magandang tanghali po sa pa-shout out po sa family RUCFC Inc. Sabi niya, diyan po sa San Andres, specifically sa family Borlon at Bandol mm-hmm. at Talabok family. Salamat po and God bless sa programa po ninyo.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, nandiyan din ang aking anak na sina Ara Albar.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, nadali mo naman ko yung purple, pero mga at least 5% naman yan. It's the thoughts that counts.
0: Yes.
1: Oh,
0: don't
1: pwede,
0: worry.
1: Pwede.
0: Next time, 8% na yung madadali kong purple.
1: Progressing.
0: Progressing.
1: Ayan. Hello na, Ara.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Medyo ano pa rin siya. Hindi naglo-load sa akin. Ay, ito,
1: ay,
0: ito, ito.
1: Kaya? O, sige
0: yan.
1: Na.
0: Sabi ni... Aha. Sabi ni yan, may pahabol si Naara.
1: Sige,
0: sabi
1: sige.
0: Niya, ang aking kasagutan ay kapag naka-smile ka na, hindi lang for the camera, pero you can smile genuinely na. Oh,
1: mm.
0: This makes sense po. Kasi
1: yeah.
0: madalas may mga tao na sabihin natin na for the picture lang talaga sila nagsasmile. Pero makikita natin na all throughout the, siguro kung kasama natin sila, all throughout is medyo ano sila,
1: tipid.
0: Tipid.
1: Tipid sa pagginti.
0: Reserved.
1: Yeah.
0: Hindi gaanong kumikibo. Yung parang masasense mo that something mm-hmm. is wrong.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: So I think it makes sense na yung tipong, minsan nga kasi tayo, di ba, pag nagpipicture, minsan after the picture, nagsisitawanan pa.
1: Tama.
0: Pero kung medyo hindi siguro
1: okay
0: ang isang tao,
1: Mm-mm.
0: after the picture, eh tipong biglang ngurusdot na naman.
1: Automatic.
0: Yes.
1: Hindi talaga siya okay.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Oo. So, ito nga ang tanong na to, Alvis, di ba? Madalas na natatanong sa atin, okay ka lang?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Okay
0: yes.
1: ka lang? O, tapos madalas, anong sagot natin? Okay lang.
0: Okay lang.
1: Or okay, I'm okay.
0: Oh yeah, thumbs up.
1: No, wala lang mm-hmm. salita. Thumbs
0: yes.
1: up na lang. So, pero paano mo nga talaga ba masasabi na kahit nakangiti pa siya na sumasagot sa'yo, naka-thumbs up pa siya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Madaldal siya. Pag sinabi niyang okay lang ako, paano mo ikaw, mayroon ka bang parang hint sa isang tao na hindi talaga siya okay kahit nagsabi siyang okay lang ako?
0: Mm. One thing na ginagawa ko po para ma-assess ko kung okay ba talaga yung isang person is una is mag-observe. Kasi there will be subtle signs,
1: mm-hmm.
0: body language, yung mga kilos, yung way ng pananalita para mahalata mo kung okay ba talaga ang isang person or hindi. Tapos sunod ko niyang itatanong yung ano, yung question, the big question. Okay ka lang, kumusta? O kaya okay ka ba? Okay ka ba? Ganyan. Syempre, ang magiging response nila most of the time is
1: okay.
0: Okay lang. Yan. O kaya thumbs up yun ya. So ito na yung magiging next step ko. Mag-follow up question ako.
1: Ayan bang follow up question mo? Normally kapag may hint ka na hindi siya okay.
0: Most of yes, madalas ko siyang natatanong pag may hints na ako na ay mukhang may problema to. Kaya ay mukhang hindi siya, mukhang may pasanin siyang nais niyang bitbitin muna sa kanyang sarili.
1: Okay.
0: So, nagpa-follow up question po ako pag alam kong, pag medyo nasi-sense kong hindi siya okay. So, ang follow up question ko niyan, okay ka ba talaga? From that point
1: hindi ka
0: on,
1: makulit.
0: From that point.
1: Parang natanong mo na yan sa akin.
0: Yes. Actually, sa madalas sa mga karamihan ng mga tao, madalas ko siyang nagiging paraan to see if a person is okay ba talaga or hindi. So, dalawang bagay lang yan.
1: Okay.
0: Either magsasabi sila na, kumbaga, i-reaffirm nila.
1: Okay.
0: Yan. Or, mas makakuha ka ng details. More details. More observations. Kung totoo ba talaga na okay siya or hindi.
1: Tama.
0: Tapos, from that point, may iba naman kasi sa atin, di ba po, na pag nagsabing, may iba naman sa atin na pag tinanong nyo, hindi agad-agad parang hindi pa ready.
1: Yes.
0: So, you'll have to give time.
1: Respect.
0: Give space. Yan. Pero, you know me. Medyo may pagka-persistent.
1: Oo nga.
0: Medyo may pagka-ano, nagger.
1: Alam mo yung, alam niyo po si Elvis, yung may ways siya. May ways po siya para talagang papalabasin niya yung gusto niyang marinig talaga mula sa'yo. Kasi nga, may hints na siya na hindi okay si Ate Mel. Ay, ako naman, sabi ko, ikaw talaga.
0: One way or another, sumasagot ka din.
1: Sumasagot din naman ako. Eh, mas lalo katuloy na nangungulit.
0: Yes.
1: Sabi mo, I have ways.
0: Parang broadcaster talaga tayo.
1: Oo nga, oo. Eh, ako naman, pag nagsabi na sa akin na okay lang siya, titingnan ko uli siya. Alam mo yung tingin na parang binabasa ko siya kung talagang okay. And si, 'di ba yung ating
0: mga mata next time na kausap ko kayo.
1: Yung mga mata, yan yung talagang hindi pwedeng magsinungaling. No? Kaya pag ikaw, hindi ka na pag sa una pa lang ito si Elvis, hindi na po siya nagsasalita or umiimik. I will give him the space. Ayan.
0: Magbalik. Opposite pala
1: tayo. Opposite tayong dalawa. Observe ko lang yan. Tapos, I give you the space na kailangan mo for that time. Kasi baka ako ang mabalingan mo. So, minsan, kahit alam kong pigil na to si Elvis sa pagsagot sa akin. Pero, yun, for the sake ng work, kailangan kong gawin, di ba? Na makipag-usap sa'yo or ano. Alam kong
0: medyo,
1: hindi ka na talaga okay.
0: Medyo maingat po kayo. Maingat talaga yung term.
1: Maingat talaga ako. Kasi ayoko nang dumagdag dun. Baka mabuhusan mo ako ng kape. So, yun, di ba?
0: Yes.
1: So, siguro, it takes also time to really know the person na, hindi siya okay. Or okay lang siya. Okay talaga siya.
0: Yes. Pero pag nag-joke-joke na ako,
1: okay ka
0: sabihin,
1: na.
0: Medyo okay na.
1: Medyo okay ka na. Di ba? So, yes. Mas okay ba yun sa'yo yung hindi ka kinukulit? Kasi ayoko din ang kinukulit. Pero,
0: ay, hindi po yan mag-work sa akin.
1: Ay, nako. Oh, ano?
0: Paulit-ulit ka na po nagsasabi, 'di ba? Na wag akong maging makulit.
1: Yeah.
0: Pero nangungulit pa rin.
1: Tapos, ay,
0: one way or another, mahuhuli ko lang din 'yung sagot.
1: parang obligado ba ako magsalita? Obligado ba akong sagutin ko yung tanong mo? Hindi naman dapat, di ba?
0: Yun. But pero, anyway, may kasagutan dito si Ate Grace.
1: Sige nga, Grace.
0: Yan, sabi ano niya sabi dito, niya? Ang hirap daw ng tanong.
1: Ba't mo kasi pinahirap? Ano ba yan? Oh.
0: Sabi niya, kasi iba-iba ang reasons ng pagiging okay or hindi. Okay. Mm-hmm. Might be because hindi okay dahil sa work, dahil sa health, dahil sa studies, family.
1: Mm-mm.
0: Isa lang dyan, magka-probs ka, medyo mahirap na sabihin na okay ka talaga.
1: Yeah.
0: Oh, okay. Because of that, in general, ang sagot. Masasabi ko na okay ako kasi I have a very big God na may control ng lahat. Uy, a God na nasasabihan ko ng lahat ng hinain ko. Hindi ko man siya nakakausap directly, by His words and His wisdom, may peace of mind ako anuman ang seasons ng life ko. Kaya even yung struggles, hindi ko na nakikita as pure negative. Minsan, excited pa nga ako kung ano yung lesson na matututunan ko after.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Yes.
0: Parang relate ako dito sa sinabi ni Auntie Grace na iba-iba kasi yung aspects ng ating buhay, di ba?
1: Oo.
0: Na minsan okay ka sa isang part and all the others, pero may isang hindi. So medyo pag sinabi kasi natin okay ako, feeling natin 100% dapat maging okay ka. So ako tuloy, madalas pag tinatanong ng kung kumusta ako or kung okay ba talaga ako, ang nasasabi ko lang madalas is we're getting there. Kasi hindi naman siya 100. Parang hindi na wala ng problema.
1: Oo naman.
0: Diba? So,
1: normal tayong mga tao.
0: Oo. Parang may iniisip tayo from time to time na na-struggle or siguro challenge sa ating buhay. And hindi naman siguro lahat ng ating aspects ng buhay is magiging 100% okay. So tama yung sinabi ni ano ni Auntie Grace. And gusto ko yun na sinabi niya, okay siya not because of the struggles or the aspects, but because meron tayong big God.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Right. Eh paano yung wala pa, 'di ba? Hindi nila kilala pa si God as He is in control of everything. And even mga nakakakilala na kay God, hindi tayo exempted doon. Diba?
0: Yes.
1: May mga moments talaga sa buhay natin, Alvis, na hindi tayo okay.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Even yung mga talagang sabihin mo na they know about the Word of God, kilala nila si Lord, pero may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na parang magtatanong ka,
0: bakit
1: nangyayari to sa akin? Diba? Bakit dumadaan ako sa ganitong sitwasyon? Kasi tao lang din naman tayo.
0: Just like the story of Elijah. Nung sinabi niya kay Lord na I want to
1: gusto
0: die.
1: Gusto ko na mamatay,
0: yes.
1: Lord.
0: Oh. Tapos, yun.
1: Napaka-human talaga nung response na yun ni Elijah, di ba?
0: And natutuwa ako kasi yung mga Christians, especially yung mga creative na Christians, grabe yung depictions nila to make it more relatable. Yung isang pinaka nakakatuwa talagang ano, nakakatuwang representation nun is through a meme.
1: Uh-huh.
0: So nakita ko yun, yung parang ang ginawa nila is parang real siya. Na ang naalala ko dun sa ano na yun, sa reel na yun is yung pusa, pagkagising niya nakaganyan, parang gumanon siya, napalingon siya dun sa kanyang harap. Which is parang representation daw yun ni Elijah nung pagkagising niya, nung nakatulog siya, tapos may nakita siyang cake na warm dun sa tabi niya. So parang for me, it makes it more, kasi may ibang mga mananampalataya na hindi na-appreciate yung mga ganong representation. Yung ginagawa siyang medyo humorous para maging relatable. But ako, I really like those, especially kung biblically, kung biblical, and yung lesson, parang ano lang, parang madali siyang maintindihan ng mga younger generations. So I really appreciate that. And yun din yung isa sa mga pinaka relatable and pinaka beautiful stories for me about a person, someone who knows God but
1: and
0: still,
1: who has just experienced a tremendous miracle, diba?
0: Yes, opo. Who still struggled with mental health issues.
1: Yes. Grabe. Pero alam mo, Alvis, totoo talaga yan. Yung tayong mga nakakilala na kay God, minsan pagdating sa pagsagot ng tanong na okay ka ba, is tayo ang talagang napaka, sabi nga, excuse po for the word, parang hindi totoo. And the other term is ayoko nang sabihin kasi ayoko naman din marinig yun sa akin.
0: Sabihin niyo po, diba? Mamaya.
1: Mamaya.
0: Mamumulit
1: na lang. Hindi tayo nagiging totoo.
0: Mm.
1: Diba? Kasi maybe because natatakot ba tayo na maging vulnerable o kaya natatakot kaya tayo na parang may isang side sa atin na ay, hindi pala siya okay.
0: Mm.
1: Diba? Kilala niya naman si God.
0: Yes.
1: Yung ganon. Kaya that's why we tend to hide yung talagang totoong nararamdaman natin.
0: Mm-mm. And minsan,
1: so hindi tayo nagiging honest.
0: Yes. And minsan, others, hindi naman sa lahat, no?
1: Mm-mm.
0: Medyo quick to label people who struggle with mental health.
1: Mm-mm.
0: Na ay, kulang, hindi ka nagpe-pray, no? Hindi ka nagde-devotion.
1: Hindi ka na nag-church siguro.
0: Oo, hindi ka na nag-church. O kaya, kulang ka sa faith.
1: Diba?
0: Kumbaga, yun nga, diba si Elijah pa nga? Mm-hmm. The perfect mm-hmm. example of a man who just witnessed something mm-hmm. so unlike anything ever in this world, a proof that God exists.
1: Yes.
0: Pero nag-struggle pa din.
1: Right.
0: Naka-experience pa rin ng hopelessness.
1: Oo. So siguro yun, dahil din siguro, Alvy, sa fear natin na ma-judge.
0: Yes.
1: Diba, ma-label o ma-judge.
0: Mm-mm.
1: So meron talagang mga dahilan. Pero naalala ko yung isang song ni, sino nga ito? Si Nightbird.
0: Oh yes,
1: diba,
0: yes.
1: Yung talagang in-audition niyang song. Mm-hmm. Siyempre mismo ang nagsulat noon sa yung talent show. America's Got Talent.
0: Yes, yes.
1: Oo. Yung It's Okay.
0: Mm-hmm. It's mm-hmm. Okay. I remember the song.
1: Grabe. And yun talaga, I believe through that song, marami ang talagang tao na na-open din yung kanilang kaalaman, no?
0: Mm-hmm.
1: Kanilang pang-unawa sa mga tao na hindi perfect ang buhay nila. Or kung kahit sa tingin ng tao perfect, pero meron pala talagang pinagdadaanan na sobrang hirap.
0: Yes.
1: Diba? Kagaya ni Nightbird.
0: Mm-hmm. Mm. May kasagutan si Naara Albar.
1: Oh, sige, go ahead.
0: Dagdag niya pa, no? Pero actually, masasabi kong okay talaga ako kapag akinse o katapusan na. Diba? Ang ganda ng
1: ganda na segue mo.
0: Magiging okay din.
1: Oh, magiging okay din tayo, Alvis.
0: Oo,
1: oh,
0: kung i-share niyo. Joke lang po.
1: Ayun. So, para sa'yo, ikaw, Alvis, ano ang mga batayan mo na okay ka talaga?
0: Yeah. For me,
1: maliban sa akinse at katapusan.
0: Ayun talaga.
1: Or ajis at abente.
0: Ibang dates wala sa ibang kumpanya.
1: Ibang dates natin. Ano?
0: Kidding aside, no? Kasi syempre, sino ba naman ang hindi nagiging okay pag akinse o katapusan? Yung ganyang sitwasyon.
1: Tama.
0: One thing na magiging, for me, na indicator ko kung okay ba ang isang tao is...
1: Hindi, ikaw.
0: Ay, ako. Pag nakaka-joke ako.
1: Ah.
0: Yan, isa po talaga sa is, ako po is medyo...
1: Joker.
0: Ayaw naman gamitin. Medyo. Yan, mahilig ako mag-joke. Pero hindi joker. Yan, pag nakakapag-joke ako, pag nagiging sarcastic ako sa ibang, especially,
1: grabe ka.
0: Yes. Sa mga close ko, alam nila yan na very sarcastic ako sa kanila. Yeah, yung tipo nakakapag-joke ako na. Pero no intention na maka-hurt, maka-harm.
1: Mm-mm, mm-mm, mm-mm.
0: Yung I just want to make feel people, I just want them to laugh.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko lang sila na, alam mo, parang pag tumatawa kasi ang isang tao na genuine, parang nawawala yung stress kahit papano.
1: Opo.
0: So yun yung isa sa, pag napapansin nyo kung yan, nagjo-joke, medyo maingay, mm-hmm. okay yan. Pero pag tahimik na ako,
1: so,
0: may mga iniisip akong medyo mabigat-bigat.
1: Oo nga.
0: Siguro naubos na ang
1: kisit katapos ha.
0: Ito po pala, nagpapabati si Sir Jonathan Herrera Alcon.
1: Hi po.
0: Yan, pa-shoutout po Pastor Dave Alcon sa Burias Claveria Masbate at Amazing Grace Baptist Church.
1: Mm-hmm.
0: Shoutout po Teacher K na nakikinig po now.
1: Uy, hello. Hello sa'yo, Teacher K.
0: Yes.
1: And, ako hindi mo ako tatanungin unless may gusto ka pang basahin.
0: Ito, sabi pa, dagdag pa ni Sir Jonathan, oh, Marhay na udto po, DWAY. And ito, may kasagutan po si Jonathan Herrera.
1: Sige.
0: Masasabi ko na okay na talaga ako kapag nasusurrender ko ang lahat kay God.
1: Okay.
0: So, it comes from a place of surrender kay Sir Jonathan. Yeah. Mm-hmm. Kayo naman po.
1: Mm-hmm. Para napilitan ka lang, yes. Magtanong.
0: But I'm curious as well.
1: Ako? Okay. Wala ka ba idea pag okay ako?
0: Nakikitawa po. Natutuwa kayo sa mga jokes ko. Pag hindi kayo okay.
1: Bentang-benta sa akin ang mga jokes ni Alvis pag okay po ako. Pero pag hindi po ako okay.
0: Parang nagiging ano, no? Parang ang sarap kong pitikin sa tenga.
1: Okay, ako naman, masasabi kong okay ako kapag, alam mo yung may peace ka talaga sa isip mo, sa puso mo. Kahit sa gitna ng parang napaka-chaotic na sitwasyon. Okay pa rin ako niyan. Okay ako. So, pero like, siguro, parang natututunan ko siya. I learned to be okay. Parang ano siya, may pinagdadaanan siya na proseso. Hindi ako sabi mong everyday okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Lalo na kapag may mga sitwasyon na mabibigat at mahihirap.
0: Mm-hmm.
1: Pero I have to tell myself na kaya ko to. Mm-hmm. Kakayanin ko to. Dahil merong mga tao na, alam mo yon, nakapaligid sa'yo, na tumitingin sa'yo. May pressure pa sa sarili ko, di ba?
0: Kasama po ako sa nakatingin. Parang pressure po kayo.
1: Pressure talaga ako sa mga ganyan mo. Oo, yung mga ganun, Alvis. Nakuha mo yung ibig kong sabihin.
0: Yes, yes.
1: Hindi siya instant kasi, yun nga, tao lang naman din tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero I have to go through a process that I have to learn how to be okay.
0: So it's like, aside from a process, is there are times that you have to struggle with it.
1: Oh, totoo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So ngayon po, okay po ba kayo?
1: Okay.
0: Wow, ready sa sagot ah.
1: Kasi kung hindi ako okay, Alvis, hindi ko kukunin itong Thursday edition na to. Pero dahil okay na ako, kasi may stage talaga, and even itong mga nakaraang araw, hindi ako okay. As in, hindi ako okay. Ewan ko kung na-sense mo. Pero...
0: mukhang mangungulit na naman ako. Ay, joke.
1: Pero hindi ako pwedeng magtumambay doon.
0: Ayaw niyo po muna magkape doon.
1: Ayoko. Tumambay ako sandali lang. Oo, parang I have to learn to accept things. And that is part of the process na kailangan kong pagdaanan para maging okay ako. Kasi hindi ko pwedeng i-deny yon, kasi yun nga, 'di ba? Minsan we tend to live in a denial state ng mga sitwasyon, which is hindi siya helpful. So hindi siya
0: magiging okay na tayo.
1: Magiging okay na po kami. May pagkain na po kami. May panguntuhan na tabi kami digde. O, diba? Sige po, maya-maya kakainin natin yan. Thank you po sa pa-lunch para sa ating mga preparation sa iCare Ministry bukas sa Ginubatan, Albay. So, yun, ako, Alvis. Kasi, yun nga, yung like mamaya pag-uusapan natin. Kasi we tend to live in a, ano pa, parang... ano yun? Tawag dun. Tulungan mo nga ako.
0: Ano po bang...
1: yung parang hindi totoo, hindi makatotohanan.
0: Idealistic?
1: Yes. Unrealistic na mga pagtingin sa sitwasyon na hindi ka na talaga parang hindi ka nakaapak sa lupa. Dahil... dahil nga sa ano, you are pressuring yourself, and dahil din sa mga pressure sa paligid ng mga tao, ng sitwasyon. Pero yun nga, kapag hindi tayo dumaan para sa akin sa mga proseso na yon, parang wala. Talagang dadaan ka doon sa depressing moments, yung mga ganon.
0: I see. Tapos parang na-realize ko yung mga panggagambala ko sa inyo the past few days. Tapos may bigat po kayong dinadalang ganon. No?
1: Buti naman.
0: Parang naging dagok.
1: Naging guilty ka.
0: Parang naging dagok, paputuloy ako nung mga nakarangas.
1: And yeah. I believe it takes a mature person then to, 'di ba? to handle yung mga ganun. Yes. Hindi ko sinasabing mature na ako. Process pa rin siya para sa akin.
0: I see.
1: And actually I'm still learning how to do that.
0: And how is the process? Is it medyo ano po ba siya? Medyo is it a fun process?
1: No. Hindi.
0: Paano niyo po siya describe yung process?
1: Yung process, painful. Painful siya. Uy, ikaw ha? Nasa on-air tayo. Kinukulit mo talaga ako.
0: Nakakalata po pala.
1: Minimekos-mekos mo na naman ang ano ko, Alvis, para makuha mo yung sagot ko. Oo, pero totoo yun.
0: I see. Yun. So, sabi dito ni ano no, ni Gerald Alcantara, hello po. Yan. And sabi din ni Naara Albar, basta ang nakaka-okay din ang double pay.
1: Ang double ano?
0: Ang double pay daw.
1: Okay.
0: Tapos dagdag pa
1: niya. Ay, sandali, Kuya Mon, pumasok na yata yung aming second. So, bus na oras natin, Elvis.
0: Yeah, so pagbati na lang, no, sabi dito ni Naara Albar, basta ang palatandaan kong okay ka pa talaga, Mami,
1: ano daw?
0: Kapag yung BP... kapag yung BP mo ay hindi na umaabot ng red light.
1: Tama. Uy, alam mo na talaga. Kilala mo na ako, anak. Di ba? O, yun talaga. Hindi ako okay nun, Alvis. Alam nyo na
0: pala,
1: yan. Pag tumataas ang BP ko, hindi talaga ako okay. Di ba? Nag 100 plus.
0: Nag-Mount Everest yung BP nyo nung mga nakaraang araw. No?
1: Oo, sobra.
0: Kaya hindi po pala namin kayo maaya sa pagbulalo.
1: Pero ngayon pwede na, may gamot na ako. Totohanin na natin yung pabulalo mo, Alvis. Oo, oh, di ba? Kasi mayroon na akong gamot.
0: Oh, tingnan natin kung kaya pa.
1: Ay, inako.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung gamot nakakatulong din naman talagang maging okay ka.
0: Oh, okay.
1: Kaya pag may ano, kailangan nating magpakonsulta, no?
0: Yan.
1: Okay. Meron ka pang gustong idagdag?
0: Yan. So, kay sagot ni Teacher K, for me, I can say I'm okay when I don't need to worry. I mean, kapag di mas matimbang yung kaba na ibibigay mo sa Lord yung mga doubts, being okay is not just about when everything is smooth. Yun, ang kasagutan ni Teacher K.
1: Yeah.
0: Yun.
1: Wala na?
0: So, yun pa lang so far. The rest are comments and greetings. Pero siguro mamaya na lang ito mababasa, no?
1: Right. Okay. Sige po. Babasahin natin yan, ano? Sa pagpapatuloy po ng ating TNT or Lunch Break Cafe on air. So, Alvis, mga final thoughts mo bago ka umexit?
0: Yan. So, sa ating mga ka-TNT, patuloy po kayo makinig sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Maya-maya, makakasama niyo po si Ate Mel and si Pastor Mike Marquinez. And so, abang-abangan niyo po, abang-abangan niyo lamang yan ka-TNT. And if ikaw ay, if may mahal ka sa buhay na napansin mong hindi okay, I think one of the best things that you can do is to pray for them before asking them how they are. Kasi si Lord will guide you, no? Kung ano yung mga iba pang questions na pwede mong itanong para mas makapag-minister tayo dun sa taong yun.
1: Okay,
0: yun.
1: Yes. So, para dun naman din sa na-touch kasi natin si Elijah, di ba? Oo. So, si Elijah talagang real yung kanyang pinagdaanan na depression.
0: Yes.
1: And sometimes pala, Alvis, kagaya ni Elijah, ang gagawin ni Lord sa atin, pakakainin niya tayo. We just need to eat.
0: Yes. Ay, diba? Man, may pagkain na.
1: Pagkain!
0: Kakain po ako dyan sa may mag-programa.
1: Kaya minsan, di ba, may mga cravings tayo.
0: Mm.
1: I believe it's also one way for us na makakope tayo doon sa mga pinagdadaanan natin na sitwasyon. Pwede mm-hmm. naman natin pagbigyan yan paminsan-minsan.
0: I see.
1: And si Lord, may mga paraan siya para i-comfort tayo, di ba?
0: Yes.
1: Kaya ang pinaka-ultimate talaga is lalapit tayo sa Panginoon. At minsan, kahit hindi tayo lumalapit sa Kanya, meron pa rin siyang mga interventions na ginagawa sa buhay natin.
0: Yes.
1: Para maging okay tayo. Pero ang pinaka, ito nga kay Elijah, hahatiran ka ng Lord ng pagkain. Maybe that is through people around you. Kagaya mo.
0: Wala pa po tayong mayok. Ay, meron ng pagkain. Iba po yung nagdala ng pagkain.
1: Yes. Kagaya nga, may duwala na nagdala ng pagkain namin. So, maraming salamat talaga kay Lord sa paggamit sa taong ito. Nadala tayo ng pagkain. Diba?
0: Yes, yes.
1: Okay.
0: Yun. So, sa mga nais pa magpahabol sa kanilang mga kasagutan sa ating tanong ni Tol.
1: Pwedeng-pwede pa.
0: Yes, pwedeng-pwede pa po kayo magpahabol, no? Text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM or mag-message sa ating Carians Official GC. Pwede ka rin mag-subscribe sa ating YouTube channel and mag-follow sa ating Instagram account. That's FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At pwede ka rin makinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/TheWayFM.
1: Ayan na, 11:56 na po ng umaga at isa pang awitin po ay hatin namin sa inyo and then magpapatuloy po tayo sa aming pagbabalik. Kasama na po natin via Zoom si Pastor Mike Marquinez. Dito lamang po sa TNT, your lunch break cafe on air. Kasama niyo po ako at si
0: Elvis Ray Aison.
1: Thanks, Elvis.

0: aming kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: What's hot?
6: What's not?
5: What's cool?
6: And what's lame?
7: What's trending?
5: What's fading?
8: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.

0: Trending now talaga ang post tungkol sa usapin ng burnout o pagkaupos o matinding pagkapagod na iniuugnay sa mental health, subalit hindi gaano binibigyan ng seryosong atensyon ng mismong nakararanas nito. Ang burnout pala ay isang estado ng pisikal, emosyonal at mental na exhaustion, sanhi ng matagal na stress, madalas na trabaho na nagdudulot ng kawalan ng gana, demotivation at panghihina. Narito ang ilang mga palatandaan ng burnout. Sa ating mga pisikal, parang lagi tayong pagod, masakit ang ulo at may pananakit ng katawan. Sa emosyon naman, pagkawala ng gana, pagiging irritable at pakiramdam na walang saysay ang ginagawa. Samantalang sa mental naman, hirap mag-focus, hindi produktibo at paglayo sa mga katrabaho o gawain. Sa nasabing post ay nakita din na ang mental health daw ang nangungunang health condition sa buong mundo. Ang isa sa nakakagulat ay tuloy lang ang mga taong dumaraan sa burnout sa kanilang mga regular na gawain nang hindi napapansin ng ibang tao na o na mismo ng kanilang sarili ay nababurnout na pala sila. Ang ganitong uri ng burnout ay napakadelikado dahil tuloy lang sa pagtatrabaho ang isang tao matapos na ang kanyang sistema ay parang nanahimik na. Sa healthcare ay sobrang ramdama ang krisis. Konti na lang halos ang nandoon pero pareho lang ang patient load at walang panahon para makapag-recover o makapagpahinga sa pagitan ng mga shift. Subalit, pareho din ang nakikita sa mga guro, sa mga magulang at caregivers at sa sino pa man na inaasahan na magpatuloy lang matapos na magsabi ang kanilang katawan na tama na. Nandyan ang pagkakaramdam ng numbness, mga kondisyon ng kanilang sikmura at paggising ng mga alas tres ng umaga na may kasamang pagkabog ng dibdib na wala namang klarong rason. Dagdag pa ang tinatawag na brain fog kung saan tatlong beses mo nang binasa ang isang sentence pero hindi mo maintindihan ang ibig sabihin na isinisisi natin sa ating mga cellphone. Hindi po ito character flaws. Ang mga ito ay signals mula sa ating nervous system that has been overwriting itself sa matagal na panahon. Hindi kinakailangang mag-collapse tayo para seryosohin natin ang sitwasyon. Narito po ang ilang mga reaction ng mga netizens patungkol sa post na ito. Journey to Medicine, sabi niya, honestly, stress should be up there with its realistically chronic stress is a mental health. Sabi naman ni Science Breakthrough, mental health matters, especially women. Sabi ni Katie Juju, as it should be, but it's still being ignored, unfortunately. Look around, this society is built on mental illness. Sabi ni Jules _ 6902, that's great, I have all the above. Sabi naman ni Midnight Melancholy, but the mental health of a healthcare professional is neglected the most. Sabi ni Doc Norris, we all just survived a pandemic to walk into AI confusion era. Of course, mental health is being affected. Of course. Totoo po na napaka-challenging ng usaping mental health sa nakalipas na mga taon, lalo na noong kasagsagan ng pandemic ng COVID-19 hanggang ngayon. Paano nga ba tayo makakasurvive sa ganitong pandemya, burnout at ang mga practical na paraan para ma-overcome natin ito? Kasama po natin si Pastor Mike Marquinez ng Church of God at nandiyan na ba siya, Kuya? Andiyan na siya, okay. Siya po ang Associate Pastor ng Church of God sa Iriga and siya po ay, of course, isang tatay, ano? And may asawa na po, syempre, sa kanyang minamahal na wife na si Ma'am Mase. And syempre, siya ay nagtapos din ng BS Marketing Management. At patuloy din na isa sa mga nag-advocate ng patungkol sa mental health at papaano ito ma-address. So, welcome na po natin via Zoom si Pastor Mike Marquinez, my friend. Hello po. Hello, Pastor Mike.
1: Hello po, Ate Nel, and good morning. It's been a while. I'm safe.
0: Oo nga.
1: Kumusta ka niyo, Ate Nel?
0: O, diba? Parang yung tanong lang natin kanina sa tanong ni Tol. O, pag tinanong ako na, kumusta ka na, Ate Mel? Ay, nako, Pastor. Masasabi ko po na okay po ako today. Oh, yan. Wow. Eh, ikaw po.
1: Captain Prince ako sa iyo.
0: Sige, pero bago kita bigay natin doon sa ating pag-uusapan ngayon, ano? Dumako doon. Pero sagutin niyo muna nga po yung tanong ni Tol, ano? Paano mo masasabi na okay ka talaga? Hindi lang yung okay lang.
1: Okay na okay ako, Ate Mel.
0: Oh, paano mo nga masasabi?
1: Position sa life.
0: Uh-huh.
1: And then tinitingnan ang life into several perspectives. And siguro ang pinaka-determinant, grateful ako for everything.
0: Ayun. Kahit yung mga negatibo.
1: Opo. I see to it na may purpose din ang Lord eh. Kahit yung mga negative kasi ma-allow niya.
0: Right.
1: So, yun ang nakahawakan ko. Opo.
0: Oo. Nako, totoo yan. Pero hindi yun madali, di ba, Pastor Mike?
1: Hindi po madali. It takes a lot of meditation. It takes a lot of struggles and things bago mo ma-embrace talaga na hindi perfect yung mundo natin.
0: Mm.
1: So you just have to deal with it. And kailangan nakakapitan ka talaga ng Diyos na kaya. Di ba sabi ni Lord, rejoice, I have overcome the world.
0: Tama. Oo, kasi totoo yan. We have to have that higher being ano, sa ating mga buhay para makayanan natin yung mga pang-araw-araw na mga struggles natin sa mundong ito. Kasi on our own talaga, hindi natin kakayanin. Di ba po?
1: Totoo po yan.
0: Yes. Okay, sige po. Sa ating pag-uusapan nga this morning, ano, patungkol doon sa mental health, yung pagkakaroon natin ng burnout. Nako. Na nag-lead nga daw po sa mental health problems ng marami. And ito ay hindi lamang sa mga Western countries, kundi sa buong mundo. So, ano po ang reaction nyo, Pastor, sa statement na mental health is now ranked the number one health concern in the world?
1: Actually po, hindi po siya nakakagulat. Okay. Hindi nakakagulat kasi maraming mga factors na mag-add up talaga kung bakit magiging number one ang mental health. Una, kulang tayo sa mga healthcare professionals specializing on mental health.
0: Yeah.
1: Dito pa lang po sa Bicol, right now, di ba, open book naman po ako sa inyo that I am undergoing therapy of my post-traumatic stress disorder.
0: Yeah.
1: Dito po sa Bicol, lima lang po sila na professionals to cater the millions of Bicolanos out there. So,
0: wow.
1: Yung aking nga pong psychiatrist is way, way retirable na siya. Kasi line of 8 na ang kanyang edad.
0: Mm.
1: But sa kanyang pagmamahal sa mga patients na talagang
0: practicing
1: talagang
0: pa siya.
1: Talagang nagsin pa rin siya, nagpa-practice pa rin kanya ngayon.
0: Wow.
1: So, hindi po nakakapagtaka. Plus, yung mga factors like yung too much screen exposure, nawawala yung ano natin sa pag-antay, and then yung workload nga, masyado tayo na overloaded sa mga trabaho natin. Minsan mahigit 8 hours yung work days natin, and mahigit 5 days yung work week natin. So talagang iba't ibang mga bagay pag pinagsama-sama mo yon, eh talagang maaaring hindi ma-address talaga yung sa mental health.
0: Ako, nakakalungkot nga talaga, Pastor. So, yung mga nabanggit nyo ay talagang mga contributory factor siya kung bakit sa buong mundo, number one na po ang mental health sa concern ano ng ating mga tao. So, ano po ang naging dahilan ng sitwasyon na ito sa palagay ninyo? At ano-ano po ang mga indicator na ang isang tao ay may struggle na siya or nandun na siya sa estado ng may problem na siya sa kanyang mental health?
1: Siguro po, makikita natin yung emergence talaga ng social media. Napakalaking factor nun. Kasi you tend to compare yourself sa iba.
0: Yeah.
1: And then, nakikita natin ang daming mga bagay na bakit siya meron, ako wala. Lalo na pag nag- mo yung mga klase mo before, yung mga kasama mo before, mapapatanong ka sa sarili mo.
0: Totoo.
1: And of course, isa pang makikita natin, marami kasi, according sa isang pag-aaral, marami sa atin ang underwork, overwork and underpaid na mga employees.
0: Oh.
1: And sometimes, mismatch yung kanilang trabaho doon sa kanilang
0: profession.
1: Kanilang profession na kung saan hindi naman nila gusto yung ginagawa nila, but they have no option kasi kailangan nilang kumita ng pera, kailangan nilang mag-provide sa family nila.
0: Ah.
1: So imagine, would you imagine nagpa-pile up siya, nagko-compound sa every day, isang bagay na hindi mo gustong gawin, pero kailangan mong gawin.
0: Mm-hmm.
1: So, maano din yun. Plus, dahil nga sa emergence ng social media, marami na rin sa atin ang susceptible sa abuse.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin na abuso ka na pala, hindi mo pa alam. Yung iba nabubuli sa sockmen pa lang, nabubuli na.
0: Yeah.
1: Or napagsasamantalahan, at ibig napagsasamantalahan ka na pala dahil sa mga platforms or social media platforms. Siguro, pag pinagsama-sama ito at si Mel, yun na talaga yun. And yung determinant, yung burnout na yung isang tao, nawawala na siya sa focus. Yung sabi mo kanina, maraming ngayon na ayaw naman nilang mamatay, pero wala na silang ganang mabuhay.
0: Oy, nakakalungkot naman yan. Pero totoo po.
1: Ayun.
0: Totoo po yung sinabi niyo. Parang ano
1: na. Naiiyak na ako.
0: Oo ma. Ako, ako nga din, hindi kagad nakapagsalita. Ay, napakalungkot po ng mga ganyan ano, na state ng mga tao ngayon. Parang they are just living for the sake of living. Wala nang purpose.
1: Yeah.
0: Wala nang nakikitang dahilan bakit
1: quality of life.
0: Yeah. Yun ang wala na yung quality of life. Wala nang reason bakit pa ako babangon. 'Di ba po?
1: Yes. Nawala na yung why nila sa buhay. And yun ang nakakalungkot. Yun ang talagang hindi ito simpleng social Facebook post lang. Hindi ito simpleng discussion lang natin sa radyo. This is reality. Ito yung na experience ng karamihan sa ating mga kasama, mga listeners, maaari sa mga listeners natin may ganun, unaware sila na yun pala, at sa lipunan as well.
0: Oo. At yun ang nakakalungkot kasi po, kahit mismo yung tao na dumadaan sa ganun, hindi niya alam paano siya napunta doon minsan, di ba po? Or papaano siya magko-cope doon sa pinagdadaanan niya?
1: Totoo po. Medyo tabu pa kasi yung usapan na yan sa atin.
0: Yeah.
1: Particularly sa bansa natin, di ba? Kapag kumonsult ka lang ng mental health professionals, ang
0: nababaliw ka na.
1: Abuse sa'yo or ang stereotype sa'yo, ay nababaliw ka na.
0: Oh.
1: Well, in fact, ganun din Ate Mel eh. Tandaan natin ang ating brain ay organ din ng katawan natin.
0: Tama.
1: So, just like our kidneys, our livers, every organ of our body, meron din kinakaharap na challenges ang ating brain.
0: Oh.
1: And kapag too much to carry na, talagang ang war ng brain natin is to be safe. Talagang gagawa siya ng paraan minsan kahit out of this world na para maging safe ka. Minsan yung iba, sisigaw na lang bigla, iiyak na lang bigla, mawawala na lang ng gana bigla. Kasi yun nga yung wiring ng brain natin eh. That our brain is designed to be safe. So, hahanap siya ng safe zone kahit mali. Yun yung aano niya. Para ma-feel na lang, ma-feel ng buong nervous system natin that we are safe.
0: Wow. And our brain is, yan ang center ng ating nervous system, di ba po?
1: Totoo po. Totoo.
0: Tapos hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga o kaya atensyon na same lang din ang pagpapahalaga natin sa ating mga heart, di ba? Sa ating puso.
1: Yes.
0: Yes. Nako.
1: Kidneys.
0: Kidneys.
1: Tama.
0: Oo, so tama kayo, past

0: Mundo, ano po, pero parang hindi matapos-tapos ang issue patungkol dito. Bakit po kaya, di ba po, since pandemic pa? Until now, ito yung pandemya na atin pa rin pong kinakaharap.
1: Ayun po, gaya po sinabi ko kanina, kulang na kulang ang ating mental health professionals,
0: mm-mm,
1: ang ating mga certified mental health first aiders sa school, meron ng ganyan, kulang na kulang talaga sila. So, yung iba ay mga undiagnosed, yung iba ay unaddressed, and sometimes magugulat na lang tayo, nandun na pala sa peak stage, nandun na pala sa end stage, na gahibla na lang yung sanity nila, doon lang natin maka-find out na yun na pala yun.
0: Mm-hmm.
1: So, una talaga yung mga people specializing in this kind of health practice talaga.
0: Yes.
1: Kulang na kulang. At siguro hindi din kulang pa tayo sa awareness and kulang pa tayo sa pagtanggap as a society,
0: mm-hmm,
1: na ganun talaga. Tandaan natin ng mga medieval period, diba, ng mga 15th, 17th centuries, yung mga taong na epilepsy, ang diagnosis ng church ay nasasapian ng masamang espiritu, nasasapian ng demonyo, diba? Yan ang diagnosis nila.
0: Yeah.
1: Pero nung nag-advance ang science, nakita nila hindi pala yun.
0: Mm-hmm.
1: Would you imagine yung ibang...
0: Wow.
1: Kung ikaw yung may epilepsy at that time, at talagang ikaw ay ine-exorcise, diba? So,
0: opo,
1: sa mga panahon din ito, minsan, siguro ito nakakalungkot na makita. At minsan, yung ating mga kasama sa church, hindi ko naman nila lahat, minsan sasabihin, kulang ka lang sa faith, kulang ka sa prayers, hindi malakas ang ano mo, paniniwala mo, kaya nararanasan mo yan. Uy, wag ka. Minsan, nasa burol, di ba? Uy, Christian ka, wag mo ipakitang umiiyak ka. Dapat pakita mo strong ka.
0: Strong ka.
1: Di ba? Yung mga gandong. Na,
0: true.
1: Eh, balik naman yung di ba, kung malungkot ka, pakita mong malungkot ka.
0: Yeah.
1: Kung nahihirapan ka, pakita mong nahihirapan ka.
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo pinagbawalan ni Lord na damahin yung mga ganong bagay. May mga restriction lang siya. Kahit nga magalit, di ba? Sabi niya, magalit tayo, pero wag natin palulubugin yung araw, nagalit pa rin tayo.
0: Mm-hmm.
1: So, alam ni Lord yung mga emotion. At isa din, as our maker, built in yung mga emotions na yan.
0: Right.
1: Just to address those emotions na yon ng tama.
0: Mm-mm.
1: At pag hindi kasi natin address ng tama, ang body natin ay gagawa ng paraan.
0: Wow.
1: At kahit mali siya na i-address yun. Halimbawa, sa stress, minsan kaya pala may pimples, kaya pala may iba-ibang mga butig-butig sa katawan, stress na pala yun.
0: Mm-mm.
1: Minsan sa, kaya pala yung body odor na kahit ilang isang bote ka na ng roll-on, eh yun pa rin. Stress na pala yun.
0: Di mawala-wala.
1: So, mas matindi pa pala pagkawala, di ba?
0: Wow.
1: Pero yun po eh, gagawa ang paraan ng body natin to address those things.
0: So,
1: siguro ang pinaka-basic at una natin ay tanggapin natin valid.
0: Yes.
1: Yung mga emotions na nararamdaman natin.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Apo.
0: Yeah. Maganda po yung na-point out nyo, ano, that we are created by God with all those emotions na normal dapat natin na ine-express din. Pero meron lang tayong, yes, of course, batayan paano natin siya i-express. And nabanggit din po namin kanina si Elijah, si Prophet Elijah, na 'di ba kahit siya katatapos lang niyang maka-experience ng Mount Carmel na ano to, miracle, 'di ba?
1: Oh.
0: Then dumaan siya sa napaka-low.
1: The next day,
0: gusto niya na mamatay.
1: Opo, kunin mo na ako. Oo.
0: Oo. So, yes,
1: gusto niya na mamatay.
0: Right. So, magandang balikan natin ang buhay ni Elijah, ano? Para at least kahit papaano, kahit tayong mga Christian talaga, kailangan nating umapak sa lupa at makita natin na ang pagiging human natin ay ito talaga ang pinagdadaanan. It's just a matter of acceptance and awareness na itong pinagdadaanan natin ay talagang totoo and hindi mag-e-end sa kung, di ba po, ibang paraan na gusto natin na ma-end ito. So, Pastor Mike, naku, ang bilis ng oras natin. Ano po ang inyong mga, siguro, advice sa mga ka-TNT natin

0: na maaari pong dumadaan doon sa burnout state ng buhay nila na hindi nila alam na nandoon na pala sila sa mental health breakdown nila, no, ng kanilang mga mental health. Ano po ang inyong mga gustong isabihin sa kanila? Go ahead po.
1: Opo. Proper rest po. Mahalaga po na nakakapag-lipid po ng katawan natin. Biologically, natutulog tayo ng katama sa oras. Natutulog tayo ng prescribed na number of hours. And of course, we validate our emotions.
0: Mm-hmm.
1: Mahalaga din na pinipili natin yung circle natin, circle of friends.
0: Yes.
1: Kasi minsan, halimbawa, natandaan ko ito yung analogy nito. Pumunta kami sa Balata noon, bumili kami ng tuyo. Hindi, maghapon kami bumili ng tuyo. Hindi naman ako nakatiket sa tuyo. Pero pag uwi namin, amoy tuyo na ako. So, ano ang ano noon? Yung mga taong pinabibilangan mo, yung mga taong palagi mong ka-interact, pipiliin mo kung sino yung papapasukin mo sa boundaries mo.
0: Yeah,
1: and mas maganda, yung mga may takot sa Diyos, yung mga maganda, yung naiintindihan ka, na maganda yung pinupush ka to become a better version of yourself.
0: Yeah.
1: So, mahalaga na pipiliin mo yung mga tao yun. And of course, ang kapag ka, when all else has failed, tandaan natin ang Panginoon natin. Sabi sa sabi ng Panginoon sa kanyang salita, cast your cares upon Him for He cares for you. So, of course, marami tayong anxieties, marami tayong stress, marami tayong nararamdaman. But the invitation of the Lord is to cast our cares upon Him.
0: Yeah.
1: So, i-surrender natin, i-ano natin, kapag hindi natin kaya isuko natin sa Panginoon. And our God is more than capable of doing things, of doing miracles. Sometimes, pinapadaan tayo sa proseso. Pero tandaan natin, sa lahat ng ito kasama natin, ang Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Mahirap man, talagang challenging man, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon.
0: Yeah. So, and yes, thank you for that, Pastor Mike. At kanina nga, when we mentioned the Elijah, yung ano, the way na paano siya hinelp ng Lord during that time. Binigyan siya ng pagkain, di ba? Sometimes, baka kailangan lang natin kumain.
1: Yung pagkain lang pala eh. Oh, diba? Ayaw lang kumain, nagutom lang. Wala lang tulog, di ba? Pinatulog siya ni Lord.
0: Correct.
1: Nang mahaba. O, kain, gising ka, kain ka,
0: kain
1: tapos
0: ka
1: tulog
0: na.
1: Ka ulit.
0: Oo. So, you have to really be mindful din sa katawan natin kasi napakalaking factor nung nararamdaman natin ano sa ating mental na may kontribusyon sa kabuuan ano ng ating katawan. Right. Nako, Pastor Mike, ubos na time natin. So, may we request po na i-close niyo po tayo sa ating pananalangin before we end. Go ahead po.
1: Yes po. Panginoon Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat sa pagkakataon na we have the chance, Lord, to address this issue. Ang dalangin ko po, Panginoon, lahat po ng merong anxieties, merong burden, merong stresses, Lord, whatever that those that we feel, Lord, sabi mo, be anxious for nothing, but instead, in prayer and supplication, make your petitions be known to be God. And Lord, ask for the peace that surpass all understanding, Lord, to guard our hearts, Lord. Salamat dahil alam namin na may Diyos kaming lalapitan, may Diyos kami natatakbuhan. And Lord, I declare healing, Lord. And Lord, protection. I declare favor, Lord, sa bawat isa na nangangailangan ito. And of course, Lord, yung aming mga mental health professionals, Lord, they were overwhelmed, Lord, of the numbers of the people na nangangailangan ng kanilang help. Lord, palakasin mo rin sila, Lord.
0: Yes.
1: Empower them, Lord. And sa amin, Lord, kami, Panginoon, maging sympathetic kami, Panginoon. Maging more understanding kami sa aming kapwa, Panginoon. Maging makita si Kristo sa amin, Panginoon. Maging beacon of hope, Panginoon, sa aming mga kasama. So, Lord, i-bless po ang DWAY, i-bless si Adonel. I-bless mo, Lord, lahat na bumubuo nito. At sila man po, Panginoon, ay maging sisiglan, Panginoon, ng paraming dati. So Lord, ngayon pong hapon, nagdedeklara po ako ng pagpapala, ng kagalingan, ng pabor, at magandang bagay na nagmumula sa iyo.
0: Yes.
1: marami pong salamat. Itinatalaga ko po ang bawat isa sa inyo dahil sinabi mo lahat ay talaga sa iyo. Iniiwan at papabayaan.
0: Mm.
1: Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Nako, thank you so much, Pastor Mike, sa inyo pong time. Until next Thursday po. Ingat po kayo.
1: Thank
0: God bless.
1: Mel.
0: Thank you so much, Pas. Ingat po, ingat kayo. Alright. Iyan, nakasama po natin si Pastor Mike Marquinez sa ating pong trending now talaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay at mamamaalam na rin po ako sa inyo. Nagpapasalamat sa pag-join niyo po sa akin sa araw na ito and of course earlier kay Alvis Ray Aison. Salamat din kay Don Ramon sa technical side. Sana po ay tuloy-tuloy lang ang inyong pag-antabay sa ating mga programa until 7 in the evening. Ako po si Mel, ingat lamang po and have a blessed afternoon. Bye-bye!

四个亲爱收听的朋友，这个世界不是我的家，世界不过是咱旅行的所在。总有一日，咱应该得离开。你要到多落去呢？

lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawain natin ay maruruming basahan. Ang katulad na lantana tayong lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Isaias 64, talatang 6. Ako po si Michael Perez, ang magbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Dito lang sa Taneklang Lagot, pakinggan po ninyo.

0: Panyero, i-release ko na yung anak mong si Michael. Involved sa riot.
1: Pare, pasensya ka na sa anak ko. Nabigyan ka pa ng sakit ng ulo.
0: Ang mga kabataan kasi ngayon, masyadong mapupusok.
1: Yun na nga, pasaway talaga si Michael. Yung mga kapatid naman niya, maayos naman. Hindi kami nagkulang ng asawa ko sa pangangaral sa aming anak. Wala naman sa mga sides ko at sa sides ni kumari mo na may ugaling gaya ni Michael. Kaya abot-abot ang pasasalamat ko sa iyo, kumpare. At ikaw pa rin ang naging happy dito sa aming distrito. Eh, salamat sa tulong mo, kumpare.
0: Nako, para yun lang. Hanggat ako ang happy dito, di ka mahihirapang lumapit sa akin. Magkumpare tayo. Nagtutulungan.
2: Walang iya ka talaga? Ha? Eto sa'yo!
3: Ari ko, tama na, Papa. Tama na po. Hindi ko na po mauulit.
2: Ngayon, iiyak-iyak ka? Palagi mo na lang akong pinapahiya sa kumpare ko. Pasalamat ka, Michael. Kumpare ko ang hepe. Kaya mabilis kang marilis. Kung nagkataon sa ibang presinto ka nakulong, mabubulo ka sa presinto.
4: Hindi ka na lang sumunod sa papa mo. Mahirap ba magpakabait, ha, anak?
3: Mahirap, Mama. Hindi naman ako naunang gumawa ng gulo, eh. Tahimik na ako, eh. Pero kung tapak-tapakan lang ako ng mga dugyot, aba, mananapak ako.
4: Aba, Michael, matakot ka nga sa mga sinasabi mo.
3: Mama, matagal na akong takot. Elementary pa lang ako. Nakikipagbasagad na nga ako ng ulo, eh. Dahil hindi ko papil sa mundo ang biktima ng pagbubuli. Banal ako dito sa bahay. Pero pinakawalang hiya akong tao kapag nasa kalsada na.

0: Ikaw na naman? Michael, aba suki ka na rito sa presinto ko. Bakit ka na naksak?
1: Hepe, ako kasi ang sasaksakin. Naagaw ko lang yung switchblade ng kahoy ko.
0: Nako, pasalamat ka at di mo napatay yung nasaksak mo.
1: Bakit ako magpapasalamat na buhay siya? Dapat nga napuruhan siya eh. Ang bado kasi, hindi ko napatay. Malamang na kapag nakalabas ng hospital yun, re-resback yun hanggat hindi ako napapatay noon. Di yun titigil. Di ako takot sa kanya.
0: Mike, tandaan mo ito. Mag-ingat ka. Yung nasaksak mo, kuyog ang pamilya noon. Hindi pa naman ata patapon ang buhay mo. Pero sila, mga patapon.

0: Oh, baka dito ka na naman sa probinsya ng lolo mo ay gumawa ka rin ng pangalan.
1: Bakit naman ako gagawa ng pangalan dito? Baluarte ito ni Grandpa.
2: Nako, Michael. Walang kakanti sa'yo rito. Ni balahibo mo ay hawakan lang. Aba, tagpa sa mga liig ng mga iyon. At mismo ikaw, kapag di ka tumino rito, ako mismo ang kakastigo sa'yo. Kaya tama lang na dito ka dinala ng anak ko.

0: Grandpa, totoo bang sinabi mo kanina? Natatagpasin mong ulo ko?
1: Ha, pabitan lang yun sa papa mo. Para di nila isiping spoiled ka rito. Dahil alam ng mama mo at papa mo na paborito kitang apo. Sunod ang luho mo sa akin.
0: Salamat, Grandpa. May tanong lang ako. Ano po ba yung Biblia? Binabasa po din niyo ito. Ano ba ang relihiyon ninyo? Magkaiba ba kayo ng relihiyon ni Papa?
1: Oo. Kasi isa akong born again. Kailangan mo ako ang Panginoong Jesus.
2: Oh, bakit si Michael di pa kumakain? Hindi sumubay sa atin sa hapunan.
3: Busog ang anak mong yon. Nagmerienda kasi kanina eh. Alam ko pang maghapon lang siya sa kwarto niya. Hindi gumala. Kahit pinunta na siya ni JR, yung anak ni Mayor, aba hindi siya sumama. Eh, barkada niya yun ah. Numero uno pang pasaway yun.
4: Oo nga, Mama. Biglang nagbago yung unggoy na yun. Bumait ata.
3: Ay, pwede ba, Lydia? Huwag mong tatawaging unggoy ang kapatid mong yon.
2: Hindi kaya na-engkanto ang anak natin. Kasi sa probinsya namin, maraming namamatanda. Oh, nakatuan ng mga engkanto. Patawas kaya natin yun.
4: Sa totoo lang, mabait na si Mike.

0: mag-isa ng born again ang anak ninyo. Kaya, ganun na ang mga kinikilos ni Michael. Hindi siya namaligno, namatanda o pinaglalaroan ng engkanto. Dahil si Michael ay pag-aari ng Diyos. May Kristo na sa kanyang puso.
1: Eh, pasensya na, Tatang. Akala lang naming mag-asawa ay namatanda.
0: Eh, kayo nga mag-asawa ay seryoso ko kayong tatanungin. Sakali bang kayo ay mamatay ngayon? Alam ba ninyo kung saan kayo pupunta?

sa akin ni Lolo ang itinanong niya kina Papa at Mama. Gaya ng tanggapin ko ang Panginoong Jesus, ay ganun din ang ginawa nina Papa at Mama. Naging laman na kami ng isang Christian church na malapit sa aming lugar. Hindi madali ang magpakabanal, pero ang biyaya ng Diyos ay madaling mapasa akin. Isang buhay na binago ng Diyos na dating isang makasalanang tao, purihin ng Panginoong Jesus ang dahilan ng

0: Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawain natin maruruming basahan. Ang katulad na lantana tayong lahat, gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Isaias 64, talatang 6.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni
0: Michael Perez.
1: Binigang buhay nina
0: Ariel Basas,
2: A.G. Gabrillo,
3: Renz Ortiz,
4: Roy Camo Gomez,
5: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hello, hello kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, Mel Manzanilla. Ngayon pong 14th na sa buwan ng Mayo 2026. Kamusta po ang inyong afternoon? Summer na summer talaga ang ating panahon, ano? At nasasabayan pa ito ng mga brownouts. Kahapon, kagabi ay naka-experience po tayo ng mahababang brownout. At of course, ngayon daw pong gabi naman ay maaring maka-experience po ulit tayo dito sa probinsya ng Albay, ano? Sa 2nd District lang ang alam ko. For now, na po pwede pong maranasan ulit natin ang mahaba-habang brownout mamayang gabi. Eh, paggabi pa naman, ganun din sa 1st District. Oh, sabi ni Kuya Mon, nako, so paggabi pa naman, ang hirap mong matulog kung wala tayong kuryente kasi nangangailangan tayo ng electric fans. Diba? Yung pangpalamig-lamig man lang kahit papaano kasi nga magpapahinga ka na at matutulog. Pero yan talaga, no? At sabayan pa yan ng temperatura po ng ating panahon plus itong pag-aalboruto ni Mayon. Diba? Kasi yung pagbubuga niya ng mga pyroclastic density currents ay nagbibigay po talaga ng init, ano? Dagdag na init sa ating pong kapaligiran. Kamusta, kamusta? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandito po sa halos nasa malapit. Ano? Doon nasa labas na po kayo ng 6 kilometer radius permanent danger zone. Pero nasa mga ano kayo, nandyan pa rin ano, sa medyo na mas malapit. At nasa mga evacuation center ang karamihan. Ay, nako, patuloy po tayong mag-ingat. Patuloy na magbantay dahil maya-maya po, ano, merong mga uson na nangyayari. And ang ating pong istasyon ay dadako dyan sa may Ginabatan area bukas ng hapon. Para po maghatid tayo ng tulong, ano, sa mga na-identify na po natin na mga kababayan dito

0: Siyempre pa, sa iba pang mga okasyon na meron po kayo. Uy, batiin nga pala natin yung mga pumasa sa pinaka-latest na result ng licensure examination for teachers. Congratulations po at marami sa ating mga kababayang Bicolano ang napasama sa mga top 10. No? Sa mga talagang nangunguna. Kaya kami po ay nagko-congratulate sa inyo. Sige lang, abutin lang ang ating mga pangarap. And of course, sa araw din na ito, para sa ating kasaysayan, ay ngayon pala ang Foundation Day of Obando, Bulacan. May 14 is celebrated annually as the Foundation Day of Obando, Bulacan, known for its traditional fertility dance. Pero syempre, ang fertility po hindi natin inaasa no? Sa kung sino pa man, kundi ang Panginoong Jesus mismo, ang Panginoong Diyos po mismo ang nagkakaloob ng of course buhay ng anak. Noon namang 1948 ay idineklara ang Israel's independence. At ngayon para sa mga fur moms and dads, kung kayo ay may alagang chihuahua, ito po ay ang araw nila. Today, May 14 is the International Chihuahua Appreciation Day. O, paano mo ba i-appreciate ang iyong chihuahua, no, na pet? Maraming mga paraan na yan. Siguro, pwede siyang bilhan ng bagong mga kailangan niya. Pwedeng-pwede, ano, at I believe matutuwa naman po ang ating mga alagang chihuahua. Alright, so ano pa ang ating mga aabangan sa hapon na to? Siyempre po, meron pa rin tayong music trivia. And mamaya ay kikilalanin po natin ang ating local artist, our very own at favorite ko din siya, si Sarah G. And of course, papakinggan natin ang isa sa kanyang mga napakagandang song entitled Tala. Meron pa rin po tayong pag-uusapan sa ating free chat recharge. Yes, pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng pagtulog. Ayan, sa mga medyo natutulog na ngayon. Lalo-lalo na po yung tulog sa gabi. Bakit mahalaga yon sa pagharap natin sa stress? Abangan niyo po yan mamaya. And syempre pa, meron pa rin tayong by request. Tunog Pinoy, Song of the Week on its 4th day prayer time. At marami pa pong iba. Kaya tumutok lamang po dito sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At para ipaabot ang inyo po mga messages, song requests, and shoutouts, ito po ang ating mga contact information. Ang smart number po natin is 0998-843-0573. Sa social media platforms naman po, nasa FB po tayo, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At nakapost na po itong ating link ng ating program for your comments. At pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami po tayong maabot. Siyempre pa, YouTube and Instagram po natin is FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre pa, pwede kayong makapakinig ng mas malinaw sa mga nakalina po natin na songs through our online streaming. Search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. That's bit.ly/thewayfm. Siyempre po sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, message ka lang. Sige na, eto na ang ating pong unang salvo na ating mga nakalineup na song sa hapon na to. Dito po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. With your friend Mel, at sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Ramon. So, para po sa inyo.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Oras po natin is 1:49 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig at pag-antabay dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. For the program called Music and Chat Recharged. Sama niyo po ako si Mel, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. At sa oras na to sa ating Free Chat Recharged, mabilisan lang na paalala pa rin sa bawat isa sa atin. Dahil nga sa patuloy nga na tumataas ang mga kaso po ng nagkakaroon ng stress sa mga panahon na ito. At isa sa mga tinuturong dahilan ng pagkakaranas natin ng stress ay ang kakulangan ng tulog. Kung nakinig po at nakaantabay kayo kanina sa ating TNT, isa sa mga pinag-usapan namin ni Pastor Mike ay paano natin makukombat matutulungan tayo na kahit pa paano magkakaroon ng improvement yung ating mga mental health. Na ang isa sa mga contributory factors po nito ay ang stress, burnout, at kung ano-ano pa, yung pagtulog. Pagtulog, pagpapahinga, at pagkain. Ayan, ang bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. Di na pala kayo natutulog. Kung kumain kayo, parang once a day. Nako, kasi nakababad siguro sa inyong mga phones o kaya masyado na tayong busy sa ating mga ginagawa. Kaya nako-compromise yung ating kalusugan at nakukulangan na tayo ng pahinga o tulog. Yung tulog na tulog talaga, hindi yung parang mababaw na tulog. Kasi alam mo, kapag mababaw lang talaga yung tulog natin, isa sa mga dahilan niyan is hindi natin maiwan-iwan yung mga iniisip natin sa buhay. Kaya ayun, parang naiistorbo lang tayo sa pagtulog. Konting ingay ay nagigising tayo. Nadidistract. Kaya imbis na makapagpahinga talaga tayo totally, hindi, parang mas nasa stress pa tayo. Diba dapat nagpapahinga ka at ma-enjoy mo yung kailangan ng katawan mo na tulog. Kasi nga naman pala yung ating brain, kahit tulog na tayo ay gumagana pa rin yan. Yun lang naman din ang problem. Pero kasi ang key dyan mga ka-music and chat, bago tayo matulog, i-let go natin kay God yung mga bagay na po pwedeng nakaka-stress sa atin, nakaka-disturb sa atin, di ba? Para talagang time ng matulog, tulog ka na talaga. Yung malalim na pagtulog. Ang tanong, kailan po kayo last na talagang nangyari sa inyo, na-experience nyo yung talagang masarap na tulog? Hindi kayo nai-istorbo ng mga kuwaro sa paligid. O diba, yung mga parang in the middle of the night or kaya mga nasa kalagitnaan ng mga bago mag-umaga. Nagigising. Ay, nako. Ang hirap niyan. Kaya ano ba ang halaga nga naman ng maayos na pagtulog? Kasi daw po, ang ating brain, at nagustuhan ko din yung nabanggit ni Pastor Mike sa ating TNT, na dapat yung ating brain ay bibigyan din natin siya ng tamang pagpapahalaga. Kagaya ng pagpapahalaga natin sa ating puso, sa ating mga kidneys, at sa iba pang parte ng ating katawan. Yung mga nakikita o hindi nakikita na parte ng ating katawan ay dapat talagang bigyan natin ng halaga. So, kagaya nga ng ating brain. Kasi pag meron tayong sapat na tulog, ay tinutulungan daw po nito ang ating mga utak na mag-handle ng mga pressure at nababawasan din ang pagiging irritable.
Kaya 'di ba napansin niyo, kapag kulang sa tulog ang isang tao, nagiging irritable siya. Madaling uminit ang ulo. O kasi nga, hindi siya nakatulog ng maayos. Kaaway niya yung lahat ng mga kasama niya. Sa paligid niya, hindi wala siyang nakikitang maganda. O, di ba? Kaya, please, parang awa niyo na sa mga sarili niyo at sa mga kasama niyo. Matulog po kayo. Para maiwasan na tayo ay naiirritable at saka nadadamay pa yung ating mga kasama, di ba? And syempre pa, nag-i-improve din ito ng focus. At naiiwasan din na yung mga maliliit lang na problema, ha? Nagiging parang feeling na overwhelm na tayo. Maliliit lang naman na problema, parang napakalaki na. Kasi nga, ayun, kulang po tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Yung ating brain ay, yun na ang sinisigaw niya. Papahingahin mo na ako. Ang poor sleep po, ano, conversely keeps our body in light o in high alert. And yun, yung mas lalo nitong pinapagrabe. Ang paulit-ulit na cycle ng anxiety and exhaustion. Diba? Wala ka naman halos ginagawa. Bakit parang pagod na pagod ka? Yung pala kasi, hindi ka na natutulog. Tsaka yung anxiety level mo ay sobra na. Ah, nasa bakasyon ka naman. Diba? Wala pa kayong pasok. Bakit parang sobrang taas ng iyong anxiety level and exhaustion? Evaluate mo kaya, ilang oras ka bang natutulog sa gabi? So, kaibigan, ilan lang ito actually sa mga benepisyo, ano, at mga hindi magagandang epekto din ng kakulangan sa tulog. So, kung meron tayong adequate sleep, ay napakalaking bagay po nito sa pagmamanage ng stress. And of course, ito ay nagiging physical and mental reset natin na nagpapababa pala ng ating cortisol levels and improve emotional resiliency. Napakaganda nito, kaya huwag po nating babaliwalain ang pagtulog, kasi libre lang naman matulog. Diba? Yun lang, kapag mainit, yan talaga, mahirapan tayo matulog. Kasi nga, pawala-wala ang kuryente. Ayan, mag-improvise na lang tayo ng electric fan. Ating mga pamaypay dyan, ilabas na. Yung mga mga handheld natin na mga fan. Para at least makatulog. Pero alam nyo, kahit mainit ang panahon, kung ang katawan nyo ay nangangailangan talaga ng pahinga at tulog, matutulog po kayo. Okay? Wag lang muna ngayon. Wag niyo akong tutulugan. Kasi music and chat recharge time pa po. Hindi naman. Pinagbawalan. Katapos mo ay kaming encourage matulog. Konti lang, yung mga nap lang na ganyan. Yung power nap na tinatawag, 10 minutes to 15 minutes. Mahaba na nga yung 15 minutes. Para isustain lang tayo sa buong maghapon na ito. Ay nako, napaka-powerful po niyan. Huwag naman yung sobra-sobra ng tulog sa araw. Kasi sa gabi talaga, baka din nahirapan kayo matulog sa gabi. Dahil natutulog na pala kayo sa araw. Ilang oras na kayong natulog sa araw. Unless ang inyong work ay panggabi. O, naiintindihan natin yan. Kailangan mo din naman talagang matulog sa araw para maka-work ka sa gabi. So, okay lang yan. Pero still, make sure na at least iba kasi ang tulog sa gabi. Diba? Compared sa araw na tulog. But anyway, dahil nga yan din ang demand siguro ng mga work ng ilan sa ating mga ka-music and chat. Okay lang po yan. Naiintindihan natin yan. Pero if you have an opportunity to sleep in the evening, i-grab nyo po yan, kasi iba talaga ang tulog sa gabi. So yan lang. Gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na to dito sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM.
Ako po si Mel at tuloy-tuloy na tayo dito. We have more songs here. Until 2:30 po tayo magkakasama.

It's 2:05 na po ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakatune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ako po si Mel at ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM po ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Maganda hapon muna sa ating mga ka-music and chat na kanina pa nakaantabay. Ikaw man ay mapa radyo o kaya sa ating pong online streaming man or sa saan pa man, ano? Maganda hapon sa iyo, like. Uy, nandito si Rox. Thank you, Rox, for joining and nagpapa-hi siya sa atin. Thank you, Rochelle. Na-miss kita. Ayan. And hi din kay Gerald Alcantara, kay Dennis Marcelia, and kay Kuya Edmund Garcia, plus si Jay Diaz. Maganda hapon po sa inyo. JR Diaz, maganda hapon sa iyo. Pwede pa po kayo magpaabot ng inyong mga messages, song requests, and shoutouts. Dahil until 2:30 naman po tayo ng hapon sa ating Thursday edition ng Music and Chat Recharged. So, narito pa ang mga naka-line up na song sa hapon na to. Kung saan po ang stasyon na ito ay patuloy na nagbibigay sa inyo ng not just music, but also inspiration and information.

0: Let's pray. Father, we thank you po sa hapon na ito, sa bawat isa sa amin po mga tagapag-antabay at tagapakinig. Thank you din, Lord, sa mga paalala mo sa amin through the music na amin pong narinig and even po sa aming mga napag-usapan din. Thank you that it's you who gives us, Lord, that rest and sleep na kailangan po namin sa panahon na kami ay talagang napapagod. Thank you that you have promised to those you love ay nandyan po ang iyong pagbibigay ng kapahingahan. And you're also inviting us to come to you, to those who are tired and weary and burdened dahil kami po ay inyong bibigyan ng kapahingahan. Salamat po sa hapon na to. May you continue to be with us all throughout today. For this we ask in Jesus' name. Amen. Ay guys, kailangan ko na magpaalam sa iyo, pero bago ako mag-say bye-bye sa iyo, meron tayong paalala from Proverbs 3:24. Sabi po dito, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Yan, ang gustong-gusto natin, And bago ako magpaalam, hi din pa rin muna kay Kuya Alex Lurin. Hi din kay Tristan Wyatt Gulay, V. Gulay. Sabi niya, maray na hapon, Ma'am Mel. Thank you din sa iyo, Tristan. Maray na hapon sa imo. And salamat sa pag-message, pag-comment sa ating link. Hello din kay Gerald Alcantara. Sabi niya, hello po. Hello din sa iyo, Gerald. And thank you so much sa pag-message din. Sa iyo, hindi man po sa inyo nakapag-message, still appreciated po namin ang inyong pagsama ngayong hapon na to. Dito po sa Music and Chat Recharged. Salamat din kay Don Ramon sa technical side. And iwanan namin sa inyo ating last song for today. But please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. This has been your friend Mel. Ingat lang and have a blessed afternoon. Bye-bye!
1: The best songs on the radio.

0: Minsan ay napag-uusapan ng tamang taon at panahon na hindi na maibibilang na inosente ang isang tao. Ang bata daw ay hindi kailangang sisihin sa mga pagkakamali na kanyang nagagawa hanggang siya ay nananatiling inosente. Isa sa napakalaking katanungan sa espiritual na katayuan ng bata ay kung saan siya pupunta kapag sa napakabatang edad ay namatay siya. Pupunta ba siya sa pili ng Diyos o sa impyerno dahil hindi naman siya nakapagsisi sa mga kasalanan? At papaano siya hihingi ng tawad kung hindi naman niya alam na kailangan pala niya itong gawin? Mayroon akong alam na nagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos na kung mamatay man ang isang inosenteng bata o ang isang sanggol ay sa langit pupunta. Ang biyayang ito daw ng Diyos ay para lamang sa mga batang inosente na wala pa sa tamang gulang upang gumawa ng pasya. Subalit ano nga ba ang tamang edad upang sabihin natin na isang bata ay hindi na inosente, na siya ay nasa tamang gulang na upang gumawa ng kanyang sariling pasya? Iba't iba ang mga palagay ng mga mangangaral tungkol dito. Subalit sa gulang na 8 ay alam na ng isang bata ang kanyang ginagawa. Si Haring Hoseas ng Israel ay isa sa halimbawa nito. Basahin po natin ang pasya na kanyang ginawa sa Unang Kronika, Kabanatang 34, Unang Talata hanggang 2. Si Hoseas ay 8 taon nang maging hari at 31 taon siyang naghari sa Jerusalem tulad ng lolo niyang si David. Pawang kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang ginawa. Nabuhay siya ng matuwid. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa mga talatang matatagpuan sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 34 hanggang 36. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa 34 hanggang 36 na kabanata sa aklat ng Ikalawang Kronika. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa oras na ito. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin kung papaano namahala si Haring Manases. Si Manases ay anak ng taong may takot sa Diyos, subalit lumaki siya at namuno na walang takot kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanya. Aalamin po naman natin ngayon ang huling pagbabagong magaganap sa kahariang ito sa pamumuno ni Josias. Nasa panahon na ng paglubog ang kahariang ito, gayunpaman ay nagpadala pa rin ng Panginoon ng pagbabago. Ito na ang huling pagbabagong magaganap bago mangyari ang kanilang pagkakabihag. Nasa huling panahon na ang kaharian ng Huda, subalit nakamamangha na nagpadala pa rin ng espiritual na pagbabago ang Diyos. Ito ay pagkatapos ng pag-ahari nila Manases at Amon, dalawang taong sobra ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at hayaga ng paghihimagsik laban sa Diyos. At dahil sa kanilang mga kasamaan, marahil ay masasabi natin na wala ng pag-asa. Subalit para sa Diyos ay palaging merong pag-asa para sa pagbabago. Meron pa kayang pag-asa ng pagbabago sa ating panahon? Kung titignan lamang natin sa pananaw ng tao, ay hindi na magkakaroon ng pagbabago sa Huda. Subalit makapangyarihan ng Diyos at kaya niyang gawin ang lahat. Kung nagawa niya ang mga bagay na ito sa buhay ng kaharian ng Huda, magagawa rin niya ngayon. Marami sa atin ngayon ang nananalangin at umaasa sa pagbabago. Ipinananalangin sa Panginoon na magkaroon sana ng spiritual na pagbabago ang ating bansa. Kaibigan, ang tanging kailangan nating gawin ay ituwid muna natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kailangan na ang panalangin natin sa Panginoon ngayon ay, Panginoon, iligay mo po kami sa kalooban mo. Sinabi ng Panginoon sa bansang Israel sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kabanatang 7, Talatang 14 ang ganito, "Kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang masasamang gawain, diringin ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kalakasan at pagagalingin ko ang kanilang lupain." Makikita po natin sa aklat ng Ikalawang Kronika kung papaano ginamit ng Diyos si Josias. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat nito sa Ikalawang Kronika, sa 34 na kabanata, simulan po natin sa una at ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Si Hoseas ay 8 taon nang maging hari at 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng nunon niyang si David, pawang kalugod-lugod sa Panginoon ang kanyang ginawa, namuhay siya ng matuwid. May mga tao ngayon na nagtatanong kung ano ang tama at kung ano ang mali, at pagkatapos ay makakarinig ng iba't ibang mga kasagutan. Ang sabi sa mga talata, ginawa niya ang mga kalugod-lugod sa Diyos. Ang sinasabi sa mga talata nating binasa ay ginawa niya ang mga kalugod-lugod sa Panginoon. Sinunod niya kung ano ang tama sa paningin ng Diyos at inalam din niya kung ano ang hindi nararapat sang-ayon sa Diyos. Kung natatandaan natin sa panahon ng paglalang, ang Diyos ang naghiwalay ng liwanag at ng kadiliman. Walang sinuman na makagagawa nito. Maaari tayong pumasok sa isang silid at patayin ang ilaw upang magkaroon ng kadiliman, at pagkatapos ay buksan ang ilaw upang magkaroon ng liwanag. Subalit wala sa ating kapangyarihan at kakayanan ang paghiwalayin ang dalawang ito. At tanging ang Diyos lamang ang makapagsasabi at may kapangyarihan na nakakaalam kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Sa 3 talata, ganito po naman ang sinasabi. Nang 8 taon ng kanyang pamamahala, bagamat bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David at ng kanyang ninuno. Kaya noong 18 taon, sinimulan niyang alisin sa Huda at Jerusalem ang mga dambana sa burol, sa ni Asera at ang lahat ng Diyos-Diyos ang kahoy at tanso. Sa mga panahong ito, siya ay 16 taon pa lamang. Subalit sa gulang niyang ito ay nagsimula na rin siyang maglingkod sa Diyos. Sa ating panahon, karamihan ng mga gawain sa mga simbahan ay pinangungunahan ng mga kabataan. Bagamat marami pa rin silang mga katanungan, ay masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. 16 taong gulang pa lamang si Hoseas nang magsimula siyang hanapin ang Diyos. 20 taon siya nang simulan niya ang mga pagbabago sa Huda. Si Hoseas ay walang takot sa mga pagbabago na kanyang ginagawa. Pagkatapos niyang ayusin ang Huda, ay sinimulan naman niyang baguhin ang Israel. Basahin po natin ang nasusulat sa 8 talata. Ang lahat ng karumal-dumal sa buong lupain at sa bahay ng Diyos ay inalis na niya. Kaya't noong 18 taon ng pamamahala ng Haring Hoseas, sinugo niya si Safan na anak ni Asalias, ang puno ng lunsod na si Masyas at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joakas upang ipaayos na muli ang bahay ng Panginoon. Nang 26 taon na si Hoseas, sinimulan naman niyang ayusin ang templo. Nasira ito ng ang mga masasamang hari ang namuno sa kaharian ng Huda. Ganito po ang nasusulat sa 9 talata. Ibinigay nila kay Helkias na punong saserdote ang pilak na natipon sa bahay ng Diyos. Ito ang mga kaloob ng mga angkan ni Manases, si Ephraim, Benjamin, Huda at iba pang mga Israelita at mga taga Jerusalem. Tinipon ito ng mga Levitang naglilingkod sa templo. Ang Manases at Ephraim ay bahagi ng Israel. Subalit sa panahong iyon, ang Israel ay bihag ng Assyria. Tanging ang mga naiwang tao lamang ang naninirahan sa mga bayang ito at naging bahagi sila sa mga naganap na pagbabago. Ngayon ay naayos na ang templo at meron silang mahalagang natagpuan. Sa kabanatang 34, talatang 14 ng 2 Kronika ay ganito po ang sinasabi. Nang ilabas nila ang salaping natipon sa templo, natuklasan ni Saserdote Helkias ang aklat ng kautosang ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Kakaunti na lamang ang kopya ng aklat ng kautosan sa kanilang panahon. Meron ding iba, subalit ang lahat ng ito ay nawala na. Sa talatang 15 at 16, ganito po ang sinasabi. Tinawag niya si Safan, ang kalihim ng hari at sinabi, natuklasan ko sa templo ang aklat ng kautosan. Ibinigay ni Hilkiah kay Safan ang aklat at binala naman nito sa hari nang siya'y mag-ulat tungkol sa ipinaayos na templo. Wika niya, maayos po ang takbo ng lahat ng gawaing ipinagkatiwala ninyo sa inyong mga lingkod. Pinahalagahan ni Hoseas ang kanilang natagpuan. Nakita niya kung papaano sila nagkulang sa mga salita ng Diyos. Sa talatang 19, sinabi na pinunit niya ang kanyang damit dahil sa laki ng kanilang pagkukulang sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 20 at 21. Iniutos niya agad kay Hilkiah, kay Ahikam na anak ni Safan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Safan ang kalihim at kay Asaya ang lingkod ng hari na sumangguni sa Panginoon. Ang sabi niya, isangguni ninyo sa Diyos kung anong kaugnayan sa buhay ko at sa buong Huda at Israel ang nilalaman ng natuklasang aklat. Galit na galit ang Panginoon sa atin dahil sa pagkukulang ng ating mga ninuno. Hindi nila sinunod ang mga utos niya ayon sa nakatitik sa aklat na ito. Ang kanilang pagbabalik sa salita ng Diyos ay simula ng malaking pagbabago sa kahariang ito. Subalit hindi natin maiwasang itanong kung ano na ang nangyari sa ating panahon. Bakit hindi tayo nagkakaroon ng pangmalawakang pagbabago? Madali lamang ang kasagutan ng tanong na iyan. Hindi ba binibigyang halaga ng karamihan sa mga simbahan ngayon ang salita ng Diyos? Kung gagamitin naman ang salita ng Diyos ay parang ipakita sa iba kung sino ang mas tama at kung sino ang mali sa kanilang mga pinaniniwalaan. Gumagamit na ang simbahan ngayon ng iba't ibang pamamaraan upang magkaroon lamang ng pagbabago. Subalit wala pa rin nangyayari. Hindi nagkakaroon ng pagbabago sa mga ganitong mga gawain. Magkakaroon lamang ng pagbabago kung ang mga tao ay babalik sa salita ng Diyos. Ganito po ang nasusulat sa talatang 22 at 23. Ang lahat ng inutusan sa pangungunan ni Hilkiah ay sama-samang sumanggunig kay Propeta Hulda na asawa ni Salom. Siya'y anak ni Tokat na anak naman ni Hasra na mga tagaingat ng mga kasuotan. Siya'y pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem. Sinabi ng propetisa, ito ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo, ito ang pahayag ng Diyos kay Hoseas. Sa talatang 24 at 25 ay ganito po ang sinasabi, napadadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padadanasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinabi sa aklat na binasa sa harap ng hari ng Huda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila, kaya't hindi maglulubag ang galit ko sa bayang ito. Hahatulan pa rin ng Diyos ang kahariang ito tulad ng kanyang ipinangako. Gayunpaman, merong mahalagang pahayag ang Diyos kay Hoseas. Sa talatang 26 hanggang 28 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang sabihin ninyo sa hari ng Huda. Sinasabi ng Panginoong Diyos ng Israel, nakita kong buong puso kang nagsisisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito at sa mamamayan nito. Oo, nagpakumbaba ka at hinapak mo ang iyong kasuotan. Nakita kong tumangis ka kaya dininig ko ang iyong dalangin. Kaya hindi mo masasaksihan ang mga kapahamakang ipadaranas ko sa dakong ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Kalooban ng Diyos na hatulan ang kahariang ito, subalit hindi ito naganap hanggang buhay si Hoseas. Sa talatang 29 hanggang 31 ng kabanatang 34 sa aklat ng ikalawang kronika, ganito po naman ang sinasabi. Dahil dito'y tinawag ng hari ang mga matatanda ng bayan sa Huda at Jerusalem. Pumunta Pumunta sila sa templo kasama ang mga saserdote, Levita at lahat ng mga mamamayan sa Huda at Jerusalem. Tumayo siya sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natuklasan sa templo. Noon din ipinangako ng hari sa harap ng Panginoon na susundin nila ng buong puso ang kautusan at ang lahat ng tuntunin dito. Naniniwala ako na magkakaroon ng pagbabago sa panahong ito. Ngunit una ay kailangan muna nating magbalik sa salita ng Diyos. At pagkatapos ay kailangan nating isuko ang ating buhay sa Panginoon sapagkat hindi niya pagpapalain ang mga ginagawa natin kung hindi bukal sa ating puso. Kailangan ay buong puso ang ating pagsunod sa Diyos. Sa Kabanatang 35, talatang 16 hanggang 19, ganito po naman ang nasusulat. Ang lahat ay ginawa ayon sa tagubilin ng hari, ang pagpupuri sa Panginoon, ang pagdiriwang ng Paskwa, at ang paghahandog. 7 araw na ipinagdiwang ng mga Israelita ang Paskwa at ang pista ng tinapay na walang libadura. Mula pa ng panahon ni Propeta Samuel, wala pang ganitong pagdiriwang ng Paskwa na naganap sa Israel. Wala ring ibang hari sa Israel na nakagawa ng ginawang ito ni Haring Hoseas. Siya lamang ang nakapagtipon ng lahat ng saserdote, Levita at buong taga-Huda at taga-Israel kasama ang mga taga-Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskwa. Ito ay nangyari noong 18th taon ng kanyang paghahari. Makikita po natin sa kabanatang ito ang talaan kung papaano nila tinupad ang pagdiriwang ng Paskwa. Muli nilang ibinalik ang pagdiriwang ng Paskwa at si Hoseas ang nagpatupad nito. Bumalik sila sa kaalamang kailangan nilang magkaroon ng paglilinis sa kanilang sarili. Si Hoseas ang taong merong kinalaman sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Ngayon ay makikita po naman natin ang kamatayan ng dakilang tao ng Diyos. Makikita din natin dito na nagkaroon siya ng malaking pagkakamali. Sa talatang 20 at 21 ay ganito po ang sinabi. Nang maayos na ni Hoseas ang lahat ng naukol sa templo, sinalakay ng Haring Nikaw ang Ehipto, ang Karkimis sa may ilog Eupartes. Hindi ito nagustuhan ni Hoseas, kaya't hinarap niya ito. Dahil dito, nagpasugo si Nikaw at sinabi, "Wala tayong dapat pag-awayan, mahal na hari ng Huda. Hindi tayo dapat maglaban. Hindi ikaw ang aking kinakalaban, kundi ang aking mga kaaway. Pinagmamadali ako ng Diyos sa lakad kong ito. Huwag mo siyang hadlangan, kundi mo gustong mapahamak." Sana ay nanatili na lamang si Hoseas sa kanyang kaharian sa mga panahong ito. Wala naman sana siyang dapat napakialaman sa mga pangyayari. Sa talatang 22 ay ganito po naman ang nasusulat. Ngunit hindi nagbago ng isip si Hoseas, kaya hinarap ito sa kapatagan ng Mikedo. Nagpumilit si Hoseas na lumaban. Pansinin po natin ang mga pangyayari sa talatang 23 hanggang 25. Tinudla siya ng mga mamamana at nasugatan ng malubha, kaya't inyutos niya sa mga kasamang iyalis siya agad. Inilipat siya agad sa ibang sasakyan at dinala sa Jerusalem. Subalit namatay din siya at inilibing sa libingan ang kanyang mga ninuno. Nagluksa ang buong Huda at Jerusalem dahil sa kanyang pagkamatay. Nagluksa rin si Jeremias at lumikha pa siya ng isang awit ng panambitan sa pagkamatay ni Hoseas. Ito ay inaawit pa hanggang ngayon sa pag-aalala sa kanya. Ito'y naging kaugalian na sa Israel at ang malungkot na awiting ito'y matatagpuan sa aklat ng panambitan. Si Hoseas ay naging mabuti, naging dakilang hari. Pinangunahan niya ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kahariang ito. Subalit kasabay ng kanyang kamatayan ang pagtatapos ng pagbabagong ito sa Huda. Ngayon ay makikita naman natin ang paghahatol sa kanya ng Diyos. Bilang na rin ang mga araw sa kaharian ng Huda, si Hoseas ang huling mabuting hari ng kahariang ito. Pagkatapos niya ay wala nang naging mabuti pang hari at dahil dito ay lalong napadali ang parusa sa kanila ng Diyos. Sa kabanatang 36, una hanggang ikatlong talata ng ikalawang kronika ay ganito po ang sinasabi. Nagkaisa ang bayan na si Joakas, anak ng yumaong haring Hoseas, ang ipalit na hari sa Jerusalem. 23 taon siya umakyat sa trono. 3 buwan na lamang siyang naghari. Binihag siya ni Haring Nikaw ng Ehipto at pinabwis niya ng 100 talentong pilak at 1 talentong ginto ang Huda. Ang anak ni Hoseas na ito ay ipinanumpa lamang ng hari ng Ehipto. Siya'y isa ring masamang hari. Nagtagal lamang siya ng 3 buwan sa kanyang trono. Sa talatang 5-8 ng 36 na kabanata ay ganito po ang nasusulat. 25 taon si Joakim nang umakyat sa trono at 11 taon itong naghari sa Jerusalem. Ang ginawa niya ay hindi naging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Dahil dito, dumating si Nabucodonosor, binihag siya at dinala sa Babilonya. Kinuha niya pati mga kagamitan sa bahay ng Panginoon at inilipat sa kanyang palasyo. Ang iba pang mga pangyayari sa panahon ni Joakim, pati mga kasangkapang ginawa niya at ibang dahilan ang kanyang mga pagkakasala ay natala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. Ang pumalit sa kanya ay ang anak niyang si Jehoiakim. Noong panahon na siya ang nagahari, lumusob sa kanila ang hari ng Babilonya. Sa talatang 9 at 10 ng 36 na kabanata sa ikalawang kronika ay ganito po ang sinabi. 8 taon si Joakim nang umakyat sa trono at pawang kasamaan din ang ginawa niya. 3 buwan, 10 araw lamang siyang namahala sa Jerusalem. Pagkatapos ng taon, ipinakuha siya sa haring Nabucodonosor, pati ang mahalagang kagamitan sa templo, dinala sa Babilonya. Ang ipinalit sa kanya bilang hari ay si Sidikyas na kanyang kapatid. Hindi na siya nagtagal sa pagiging hari. Si Sidikyas na ang huling naging hari. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 11-14 na ganito po ang sinabi. 21 taon si Sidikyas nang umakyat sa trono at 11 taon siyang namahala sa Jerusalem. Masama rin ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Hindi niya sinunod ang payo ni Propeta Jeremias, ang tagapagsalita ng Panginoon. Sa talatang 13 at 14 ay ganito po naman ang sinasabi. Naghimagsik siya laban sa Haring Nabucodonosor na pinangakuan niyang kanyang susundin. Nagmatigas siya laban sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ayaw niyang magbalik loob. Sumama nang sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalagan niya sa Jerusalem ay kaniyang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ng puot ng Panginoon. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng mga kaldiyo upang patayin sa tabak sa loob ng sanktuaryo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang maging binata o dalaga, pati matatanda ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Ipagpatuloy po nating basahin ang huling mga talata ng kabanatang 36 sa aklat ng ikalawang kronika sa talatang 18. Lahat ng sisidlan, malalaki at maliliit sa loob ng templo, pati ang kayamanang naroon, gayon din sa hari at mga kagawad nito at dinala sa Babilonya. Sinunog nila ang bahay ng Panginoon, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa'y nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito, sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasabi. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoong Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanyang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, mayaman ka sa mga pagpapala at biyaya. Salamat Panginoong Diyos sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng kanilang mga sasakyan o naroon sila sa kanilang mga hanap buhay. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na mamagitan ka sa kanila at tanggapin nila, Panginoon, ang iyong mga salita sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na iingatan namin ang iyong mga salita sa aming puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, idinadalangin ko rin ang mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito na nanlulupaypay, nanlalanig sa pananampalataya, sila na mga naliligaw ng landas. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na matuto silang magbalik loob sa iyo at pagbulayan ng salita ng Panginoon. Kami po'y umaasa sa banal mong pangalan. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Isang mapagpalang Huwebes ng hapon po, mga kaagapay. Magkakasama ulit tayo para sa isang oras ng musika at inspirasyon. Ito po si Terry Javier Ellis and I'm excited to bring you today's edition of Papuri dito sa CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi. At online naman, tayo ay napapakinggan din sa streaming ng febc.ph. Welcome po ang inyong mga comments at song requests. Mag-comment lang po sa ating Facebook page o kaya ay mag-text kayo sa mga numbers na ito. For Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. At kaagapay, malapit na po ang 78th anniversary celebration ng FEBC. At ito'y gaganapin sa June 6, Sabado, mula alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas, Pasig City. Ang tema po ay Until All Have Heard. Nandoon po kaming lahat na hosts ng Papuri at syempre ang iba pang mga program hosts ng DZAS. Magkita-kita po tayo. At salamat po sa mga bumati sa atin last time sa Facebook. Una, si Thelma Manjares. Ang sabi niya, blessed afternoon, Ma'am Terry. Masayang nakikinig ng awiting Papuri. May indak pa habang nagluluto ng paksiw na galunggong. Salamat po sa mga awiting Papuri na nagbibigay saya at ligaya. God bless you po. Ingat po palagi from Calamba, Laguna. Thank you, Thelma. Kung nagluluto ka uli ngayon, happy cooking. At hello po sa mga taga-Calamba. Ni-request din ni Thelma ang Dakilang Katapatan na pinatugtog natin last time. Yan din ang request na song ni Len Agdon Reyes at mabuti naman na napatugtog natin sa mismong araw dahil part ng ating featured album last time na Sari Likha 5, ang Dakilang Katapatan. Sabi pa ni Len, sarap mapakinggan ang mga papuring awitin. God bless po. Thank you, Len, and God bless you too. At mula kay Albert Cubang, hello po Ate Terry, magandang hapon sa lahat ng kapapuri. Di talaga malilimot ang papuri, lalo na si Lord dahil siya ang mas higit na kailangan natin sa buhay. Kaya sa mga nakikinig, kung hindi po alam, ito ang tamang panahon na dapat mong malaman. Si Kristo ang pag-asa ng buhay at tanging kaligtasan. Salamat papuri, sa Diyos ang papuri. Thank you Albert! Bumati rin si Cory Alejandro. Ang sabi niya, Blessed Thursday afternoon. May shinare din siyang prayer base sa Psalm 103:5. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ang sabi niya, Lord, renew my energy when I feel tired and weak. Yes, yan ang panalangin nating lahat. Salamat si Cory. Nag-comment din si Pastor Fed Termulo tungkol sa opening song last time, ang medley na Salamat sa Kalingang Naghahatid Jesus. Ang sabi niya, mapagpalang pambungad na medley, sa Diyos lagi ang papuri. Thank you, Pastor Fed. Ang comment naman ni Helen Arellano, favorite, aking kaibigan, mapagpalang hapon po. Thank you, Helen. At mula kay R.D. Alistair Abante, paborito ko sa Sari Likha 5, yung Dakilang Katapatan, patunayan mo at ating purihin ang Diyos. Ito ang pinakapaborito kong Sari Likha. Thank you, R.D. At mula naman kay Rosa Maria Shonko, kakauwi ko lang po galing sa work, pwede po bang i-request ang isa sa mga awit ninyong Pintong Mahiwaga? Thank you sa laging pakikinig at pag-reach out, Rosa Maria. Patutugtugin natin ang request mo sa segment na ito. Mamaya ko po itutuloy ang iba pang pagbati. Ang opening song natin kanina ay Babalik-balikan na likha ni Toy Polo at inawit ni Jim San Juan. Tamang-tama dahil magbabalik-tanaw tayo sa ating featured album today, ang Papuri 7 album. Big blessing po talaga na nakasali ako sa album na ito. Kaya kapag naririnig ko ang Papuri 7, flashback agad sa isip ko ang concert nito na sa Araneta Coliseum ginanap noong 1985, ang taon na ito ay inilaunch. 41 years ago na nga pala. Pero up to now, ang mga kanta ay fresh pa rin dahil hindi naluluma ang mensahe.
Ang daming moments na bumabalik sa isip ko. Ang sama-samang pananalangin sa backstage bago magsimula ang concert. At noong kumanta kami ng medley ng Papuri songs bilang production number. At naalala ko pa na puti ang suot naming lahat noon. Ang dami talagang memories. May 12 kanta ang Papuri 7 na patutugtugin natin in 3 segments. And I'm sure paborito ninyo ang mga awit na ito na ang tema ay nakasentro sa kasapatan ng Diyos sa ating buhay. Bilang introduction sa ating mga awit, allow me to share this passage, isang salmo ni David na matatagpuan sa Psalm 73:25-26. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang, at walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Narito ang unang 4 na awitin from Papuri 7. Si Jesus ang kaganapan ko, likha ni Abraham Gorospe at inawit ng 4 tinig nila Andre Castillo, Eric Dizon, Kathy Alvarado at Nila Dimangundayaw. Si Jesus ang lahat, komposisyon ni Jun Serino at ihatid sa atin ni Pastor Edward Granadosin. Wala nang hihigit, isinulat ni John Manalo Jr. at inawit ng Tanglaw Singers at Piyaya Niya'y Sapat, written by Arceo Tolentino and sung by Roxanne Gorospe. At susundan pa yan ng requested song ni Rosa Maria Shonko, ang awit kong Pintong Mahiwaga na komposisyon ni Junji Marcelo. At ang latest version ang patutugtugin natin na beautifully arranged by Albert Tamayo. Dito lang yan sa Papuri.

Welcome back dito sa Papuri Thursday Edition na naririnig ninyo sa radyo o sa online streaming ng FEBC.ph at sa 702DZAS mobile app. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Tampok natin ngayong hapon ang mga awiting mula sa Papuri 7. At sa segment na ito, una nating patutugtugin ang Humingi, Hanapin, Kumatok na komposisyon ni Danilo Ambida. Ang Humingi, Hanapin, Kumatok ay base sa Luke 11:9-10. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. I believe this passage talks about prayer at tatlong iba't ibang uri ng panalangin. May panalangin na humihingi tulad ng paghingi natin sa Diyos ng ating mga pangangailangan, at may panalangin naghahanap tulad ng paghahanap natin ng direksyon, at meron ding panalangin kumakatok para tayo ay pagbuksan. One writer puts it this way, "We ask for what we wish, we seek for what we miss, we knock for that from which we feel ourselves shut out." The point is, we keep on praying, we keep on asking, keep seeking, and keep knocking, and we will get an answer. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Maaaring wala tayong natatanggap dahil huminto tayo sa paghingi. Gaya ng sabi sa James 4:2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Dapat lang na huwag tayong hihinto sa pagdulog at paghingi sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Narito mula sa Papuri 7, Humingi, Hanapin, Kumatok, na inawit ng kwartet nila Andre Castillo, Eric Dizon, Nila Dimangundayaw at Kathy Alvarado. At ang paborito ng marami, nagpapahayag ng dakilang katapatan ng ating Diyos, kailan pa man isinulat at inawit ni Arnel De Pano. Si Kristo ay sapat na mula sa panulat ni Bobot Almasco at inawit nila Jimmy Lim, Butch Chervet at Ruth Rocabo Bagalay, at si Jesus ang tanging pag-asa, duet namin ni Ray Idmilao at komposisyon ni Valen Orena. Pagkatapos ay susundan pa yan ang requested song ni Faustina Frankie Habla, Bahala Ka Na, mula sa Papuri 24, lika ni Pastor Sherwin Bob Diaz at ihatid sa atin ni Ruben Laurente. Dito pa rin sa Papuri 7.

pa'y kasagutan sa gitna ng paninimbing. Bahala na nga, oh, bahala ka na. Walang ibang malalapitan, walang ibang malalapitan.

We've reached the last segment of our program again. I hope naging pagpapala ang mga awiting narinig ninyo at muling napuno ang inyong puso at damdamin ng pasasalamat at appreciation sa ating Panginoon. Kanina po ay narinig natin ang awiting Ako'y Binago Niya. Ang sabi ng awit, ang aking buhay ay binago niya magmula ng ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, isang himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lahat ng taong tumanggap kay Jesus sa kanilang puso at buhay ay iyan ang awit. Gusto mo bang maging totoo sa iyong buhay ang awit na ito? Ang sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos sa atin. At ito ay nakalaan para sa sinumang sasampalataya at buong pusong tatanggap sa Kanya. Hindi mahalaga kung sino ka, kung ano ang pinagmulan mo, at kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya binibigo. Babaguhin Kanya at hindi Kanya tatalikuran. Kaibigan, kung sa mga oras na ito ay naaabot ka ng mensaheng ito, yan ay hindi isang aksidente. Nais ng Diyos na matanggap mo ang regalo niyang buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso at buhay, samahan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Salamat sa iyong kamatayan sa krus bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran, tumatalikod sa aking mga kasalanan at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Mula ngayon, nais kong mamuhay para sa iyo. Manguna ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ipinanalangin mo yan, you've made the best decision you can ever make at binabati kita. Patnubayan ka ng ating Panginoon sa iyong bagong buhay sa Kanya. Bago po ako tuluyang magpaalam, ay gusto ko rin siyempreng ipaabot ang ating appreciation sa mga dedicated at ever dependable nating mga kaagapay sa broadcast. Gusto kong iwan sa inyo ang talatang ito sa Psalm 33:20-22. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kanina, we opened with a Toy Polo song, Babalik-balikan. Ngayon, we will end with another song written by Toy Polo, Buti na lang kay Buti Mo, mula sa Papuri 25 at inawit ni James Reyes. Hanggang sa susunod nating pagsasama, ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri!

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw, magandang gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay avid pong pinapakinggan. Ako po ang ating Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for tuning in. At kung kayo man ay nakikinig sa amin through Facebook, we hope you can like our page and share our page as well too. Kung kayo man ay may mga counseling needs, pwede kayong tumawag sa Back to the Bible for your counseling. 0933-824-1475 or 2837-1948. At kung kayo naman ay may mga questions para sa amin, pwede kayo mag-text sa FEBC 0916-296-6620 or kung di man sa 0998-962-6779.
0: Ayan po mga kaagapay, ang boses po ng ating counselor. Ngayon, nais ko din batiin mga kaagapay natin sa sa Care Station 104.3 FM sa Legazpi City. Magandang araw po sa inyo dyan at lahat po ng mga nakikinig sa atin sa buong Bicol Region. Hello po. At sabi nga ni Ma'am Joyce, kung mayroon kayong katanungan, maaari niyo pong i-message dun po sa numbers na kanya pong binanggit. At inaanyayahan din natin ang ating mga kaagapay. Naku, excited na po kami makita kayo sa ika-78th anniversary ng Far East Broadcasting Company, June 6, Saturday, 8 to 12. Gaganapin po sa Green Hills Christian Fellowship. Yan po ay sa Corner, Garnet Roads and Ruby Road sa Urtiga Center. And on June 27 naman, Ma'am Joyce, maaaring ikaw din ay kasama kang isa sa mga speakers sa Family Conference, June 27, Saturday, 8 to 3 p.m. Gaganapin po sa Faith Baptist Church sa number 8 Corner Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Organized ng Back to the Bible on its 68th anniversary. Tumawag lang po kung nais nyo pong makasama. Sana dalhin nyo pong buong pamilya sapagkat ito po ay family conference. Just call the number 0933-824-1475. Ayan. So mga kaagapay, sa ating pagpapatuloy, mayroon po kaming pag-uusapan ni Ma'am Joyce. Pero bago yan, gusto ko sana Ma'am Joyce ay magkaroon tayo ng insight from the Word of God so that maunawaan po ng mga nakikinig sa atin ang kahalagahan po ng family, ng marriage. Kasi ang napili po namin na verse for today is from Colossians 3, 18 to 19. Colossians 3, 18 to 19, basahin ko lang sa NIV. Ang sabi po, wives, submit yourselves to your husbands as it is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ayan, Ma'am Joyce, can you just give us insights o ano ba ang reflection mo dito sa talata na atin pong i-share sa ating mga tagapakinig?
1: Okay. May dalawang important roles dito sa passage na ito, no? Ang role ng mga wives at saka ang role ng mga husbands. Dahil kami ay mga babae, unahin natin ang role ng mga husbands.
0: Ay, husbands,
1: ba? You need to husbands, ha, makinig kayo. You need to love your wives. Ulitin ko po ang role nyo. Mahalin nyo, mga misis nyo.
0: Tama.
1: And do not be harsh with them. Do not be hard with them. Huwag nyo sila masyadong sobraan na magkaroon ng sakit ng loob, ha? Do not be harsh with them. Mm-hmm. At kung ginawa nyo naman yan, I am sure kami mga wives are willing to, anong role natin mga misis? We need to submit ourselves to our husband. Kasi tama lang daw ito, fitting lang ito. No? Mm-hmm. Karapat-dapat lang daw ito. At saka tayo naman mga babae, I am sure we are more than willing to submit. Kung ang husband naman natin ay mahalin tayo pareho sa pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanila, sa atin. Mm-hmm. As long as you live in a righteous and holy life din sana, ha? Alam nga naman, mahirap naman sumunod, no? At mag-submit kung mga mali-mali naman yung pinapatuutos nyo sa amin. So, I would like to again remind you, we all have our own roles, and I hope that we will do our own part. Ayan po.
0: Napakaganda po ng senior ni Ma'am Joyce insight dito po sa atin, ano. Alam niyo mga kaagapay, dalawa lang pong tao ang nabanggit dito sa verse na ito. Pero sa ibang mga passages, sa Ephesians, iba, sinabi ni Apostle Paul sa mga bata. Pero ngayon, focus natin sa husband and wives. So napakahalaga po na alam ng roles na, at responsibilities ng mag-asawa. Kasi hindi po pwede na sabihin po ng babae na siya po ay sasabihin ng husband, mag-submit ka sa akin, ha? Alam niyo po, hindi po kailangan i-demand natin mga husbands yung submission. Dapat pagka, kasi minsan may nagtanong sa akin, sino ba talaga ang maunang gawin ang kanyang responsibilities or roles? Yun bang lalaki? Dapat mahalin niya kami para madali sa amin mag-submit? O ang wives naman, ay madali sa akin mag-submit pagka mahal ako ng asawa ko? Ma'am Joyce, sa iyo ano ang sa palagay mo?
1: And my answer would always be, whoever is the more mature one, you do it first. But
0: wow,
1: of course, you know, it's about mutual service. It's about bringing honor to God. At kung maisip mo, kung gagawin mo ito para sa Panginoon Diyos, kung gagawin mo ito, it will bring honor to God, aba hindi na siguro natin antayin na gawin pa ng isa. Gawin mo na kaagad.
0: So yes, parang pag sinulat sa Bible ay gusto ng Lord ay sundin po natin. Ibig sabihin, lahat po ng inuutos ng Lord sa atin sa salita ng Diyos ay kayang-kaya natin gawin dahil ang Holy Spirit po ang gagabay sa atin para masunod natin ang kanyang kautusan. So kapag yung function, yung roles natin ay ginagawa natin accordingly, ay hindi po magkaroon ng kaguluhan ang marriage, diba? Kasi ang ganda ng disenyo ng Lord eh. In-emphasize siya na ano ba ang roles ng wife, ano ba ang roles ng husband. So, kung yan po ay sinusunod ng kapwa, yung mag-asawa, ay tiyak na ang marriage ay maayos po ang inyong relationship. Kasi katulad dito, Ma'am Joyce, ito po ay galing sa focus on the family, no? Na ang Christian marriage, focus is on mutual service and bringing honor to God within the marriage structure. These instructions are often interpreted as a call for harmonious, ordered home where both partners treat each other with love and respect, reflecting the relationship between Christ and the church. Diba, Ma'am Joyce?
1: Yes, yes. So, wag natin kalimutan, there should be a common love and respect, no? If we wanted to have a harmonious relationship, kagaya ng the relationship between church and the Christ.
0: So yun, Ma'am Joyce, dahil po doon sa ating introduction, doon sa salita ng Diyos, mayroon po mga common ways. Kahit na po yung ginagawa natin yung ating kanya-kanyang roles and responsibilities, pero alam niyo po, sabi ko nga, Satan will always attack the marriage. He will always attack the family. Kaya nga dito po, alam niyo ang strategy na ginagawa ng kaaway para ang marriage or family ay maging dysfunctional. Number one po, mga kaagapay, pakinggan po ninyo ito kung ano po ang style ng demonyo ng kaaway natin para ang new marriage ay magulo. Number one po is sowing division and conflict. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo naman. Alam naman natin, the spirit of division, the spirit of conflict is never from the Lord, no? The enemy magnifies yung mga petty disagreements lang, mga maliit lang na bagay, ang tinatawag nga natin, yung mga termites lang sa marriage natin.
0: Okay,
1: no? Oo. Yung mga unexplainable wars, maraming beses din sa counseling center, no? O sa counseling ko, no, bakit pa kayo nag-away? Ay, maliit lang nga na bagay. Ay, nakalimutan ko na nga, ano nga yun eh, no? Because of small little things na lumaki at lumaki. So remember, no, one way of countering this, no, and we need to be aware na ito ay isang technique ng Diablo, no? The one way to counter it is the 5-to-5 rule. Will it matter 5 years later, no? So if it will not matter 5 years later, aba, hindi mo na kailangan na magalit more than 5 minutes, na magdiskusyon more than 5 minutes. Let it go, no? Forgive na lang. After all, you know, forgiveness is something that we need to keep applying day in and day out, moment by moment as well too.
0: Ayan. Pangalawa, mga kaagapay, na strategy ng kaaway, I want Ma'am Joyce, si Dr. Joyce ay i-explain po niya sa atin. Ito yung blame game. Ma'am Joyce, ano ba ang ibig sabihin yan?
1: Aba, itong blame game ay hindi bago, no?
0: Correct.
1: Itong blame game na ito ay nakulumang-luma na sa panahon pa ni Adam and Eve doon sa garden. Ginamit na nila ito, no? When one is tempted, they blame the other one. They blame another problem. They blame another person. Rather than accepting it, owning it, mag-repent tayo sa sarili nating mga kasalanan, aba, nagbe-blame tayo ng ibang tao. Ito kasi ay mas madali. Ito rin kasi ay isang defense mechanism. Bakit mo ginawa ito? Ay, aba, hindi ako yun, no? Ganito yun siya. Bakit ka late? Aba, traffic kasi, no? So we blame something else. We feel that pag mag-blame tayo, hindi natin kasalanan, mas magaan sa atin. Pero mga couples, mga husbands, mga wives, if you blame someone or blame something, it means to say, hindi nyo kasalanan. At kung hindi nyo naman kasalanan, eh wala kang babaguhin. So dapat kailangan may aakuin tayo ng kasalanan, no matter how small, no? For example, nag-text ka pagkatapos hindi siya nag-reply. Nag-text ka na ng 10 beses. Ang 10 beses pa siya nag-reply. Ang rason niya, hindi ko narinig, hindi ko nakita. Pa naman. Pero dapat akuin mo. I am so sorry, hindi ko nakita. I am so sorry, hindi ko narinig. That's what we call owning up with your mistakes. Dahil pag inako mo, that means to say you admitted that you were not careful to listen, you were not aware, the other person would feel better. Dahil meron kang inamin na konting kasalanan mo. And that is important para yung defenses natin bababa.
0: So, ang pride talaga, Ma'am Joyce, ano?
1: Yes.
0: Na yung naghihinder para hindi natin akuin ang ating pagkakamali. Laging ibang tao ang may kasalanan. Pero sabi nga ni Ma'am Joyce, mga kaagapay, if you're able to say sorry, alam niyo yon, mas madaling mawala po yung mga harang sa inyo pong relationship. At eto pa, mga kaagapay, ha, parang hindi masyadong napapansin itong style, strategy ng Satan para maging dysfunctional ang marriage ay neglect and busyness. Sana nga, neglect and busyness.
1: Pero, Ate Merlin, tanungin kita. Babalikan ko yung sorry-sorry mo. Ikaw ba ay isang tao na madaling mag-sorry?
0: Hindi.
1: Ah, hindi. Bakit? Kaya?
0: Because, ano, siguro dahil hindi naman humingi ng... hindi naman nag-apologize.
1: Lagot, confession time. Ah, ako pa naman, hindi. Ako madali lang ako magsabi ng sorry. Maski na hindi ko nga kasalanan eh. Sasabihin ko sa'yo, I am so sorry. Pero hindi ko naman sinasabi na, I'm so sorry, ginawa ko. Sasabihin ko, I'm so sorry, that's how you feel.
0: Oh,
1: I'm so
0: okay.
1: Sorry that that's what you are feeling. Kasi para sa akin, wala naman bayad yung sorry. Mahala
0: tama,
1: ka dyan.
0: Tama.
1: Kaya para sa akin, madali lang mag-sorry. Ayan, punta na tayo sa neglect and busyness mo. Neglect and busyness. Sabi dito, is also one of Satan's way of attacking marriages. See, pag sobra tayong busy, nanineglect na natin yung misis natin o mister natin, that means to say, na-overprioritize na natin yung trabaho natin, o na-overprioritize na natin yung health natin, or yung hobbies natin, o yung mga anak natin over our marriage relationship. And dahilan nito, talagang sooner or later, magkaroon ng ahidwaan yung relationship ninyo, and it will cause couples to become roommates na lang instead of partners. Baka nga yung iba, hindi na nga roommates, no? Housemates na lang sila.
0: Housemates,
1: Oo, yun
0: oo.
1: na nga ang pinakasan. And I tell
0: Correct.
1: you, do not think yung overprioritizing sa work, no? Or ay lalaki lang, or yung overprioritizing sa children ay pambabae lang. It could go both ways, no? Yung kahapon nga, meron akong couples na pumunta sa akin, no? The husband became a house husband. Then, agree naman silang dalawa na mas malaki ang sweldo ng babae, so ang lalaki na lang ang maging house husband. So, after so many years of house husband, yung role ng lalaki ay subsub sa mga bata, subsub sa trabaho sa bahay. Ngayon, na-feel ng babae, wala na doon yung lalaki to para bang magkaroon, magbigay ng affection, magbigay ng konting date time, or all those, no? So nawala yun, oo, dahil sa neglect at saka sa busyness din.
0: So parang na-divert ba yung attention ni Mister? Na-prioritize niya yung nakasanayan niya na alagaan ng mga anak, yung kasi baka nga naman sa aking lang ha. Baka kasi baka may i-blame si Mrs. kay Mister, bakit hindi niya ginawa ito? Kaya malaki ang kita ko, ba't hindi mo inayos ito? So baka ganun ang ang tendency, no?
1: Tendency.
0: Oo.
1: Itong couple pa naman, hindi gano'n, no? The wife never blamed the husband. Pero the reason na nagka-problema sila, kasi the husband doon, wala na siyang oras para sa misis niya. Puro na lang sa paglalaba, sa panluluto, sa paghatid, sa mga bata, pagsundo, mga activities ng mga bata. Wala na siyang oras para sa misis niya. So, nagkaroon sila ng counseling is because the wife is already complaining na walang oras ang husband para sa kanya. Nagkaroon sila ng role reversal and then
0: Reversal, oo.
1: nasubsob na sa household chores, no?
0: Wow,
1: Nakalimutan na
0: talaga,
1: ng
0: no?
1: husband.
0: Pero minsan,
1: Yes.
0: ma-appreciate natin ang ganun, Ma'am Joyce, no? Na-appreciate ko din ang mga lalaki na they're willing to do the role reversal as a house husband. Na-appreciate ko yung mga ganung lalaki. Kaya lang, sa case naman ng counseling mo na nasubsob naman, na over naman si Mister, ano? Baka over, ano siya, ibig sabihin na enjoy niya yung kanyang role. Ma'am Joyce, no? Oo.
1: Oo. And
0: Na,
1: tinanong ko nga, no, yung biggest fight nila. Bakit, ano ba yung biggest fight ninyong dalawa tungkol
0: oo.
1: sa problema nito? Oo. Sabi pa ni Mrs., ano, may sobrang mantika sa pagluto. So, ang ginawa ng Mrs., tinapon ni Mrs. yung mantika. So, sabi pa ng lalaki, nag-react yung lalaki, sabi ng lalaki, hindi lang naman basta-basta saan niya tinapon ang mantika. Tinapon niya yung mantika sa sink.
0: Patay.
1: Patay, o. Babae ka, di ba? Sabi mo, patay. So,
0: Patay
1: sabi ng
0: talaga.
1: misis, ano bang ipatay dyan? Eh, di ba tapon? Eh, di tinapon ko sa sink. Ano bang problema? Sabi pa ng mister, hindi mo kasi alam.
0: Oo.
1: Pag tinapon mo sa sink,
0: Right.
1: magka-clog ang sink. Dapat
0: Correct.
1: tinapon mo muna sa plastic, etc., etc.
0: Tama.
1: Talagang nagkaroon sila ng role reversal. Pero maliit lang naman na bagay, no?
0: Oo.
1: Maliit lang naman.

0: mag-asawa.
1: Sobra
0: You
1: naman.
0: never thought of fighting over small issues, pero ang kaaway talaga, grabe. Kawawa naman ang kaaway, Ma'am Joyce, lagi na sinisisi.
1: Lagi natin sila biniblame.
0: Oo nga, di ba? Ayan mga kaagapay, eto pa ha, makinig po kayo sa style ni Satan para magkaroon ng problem ang inyong relationship. Eto ha, sexual temptation and impurity. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo nga naman. And you know what? Kalamitan, no? When they fall into temptations or they fall into sinfulness, no? Sa sexual temptation, isang linya lang ang palagi kong maririnig. Hindi ko pinaplano ito. Hindi ko maisip na nagawa ko ito. It goes to show na talagang we need to be aware of the schemes and ploys of the enemy. And we need to be aware that sexual temptation is one of the things, no, na people have fallen into sin. So, always run, always stay away, no? Always be conscious na huwag mahulog sa ganitong temptation. Paano? Huwag pa text-text dyan, no? Huwag pa coffee-coffee with the opposite sex, no? Huwag magkaroon ng long period of time na hindi kasama ang misis mo or ang mister mo, no? Huwag magkaroon ng likings. Pag mayroon na kayong ganung klaseng feelings, I hope that you stay away, you run away. Yun naman ang sinabi ng Biblia. Flee from temptations. Tumakbo, lumipad ka dyan. Because pag binigyan mo ng konting panahon, aba, minsan nahuhulog ka na.
0: So yun po mga kaagapay, ano, minsan hindi natin nag... I mean, ang sexual temptation talaga, di ba, una, ang simula niyan pa, ano lang, bati-bati, di ba?
1: Tingin-tingin.
0: Tingin-tingin, o kaya bigay-bigay ng mga sandwich, bigay ng ano, magpakita ng care sa opposite sex. Later on, lalo na Ma'am Joyce, kung kapag yung, halimbawa, yung babae, eh, wala siyang, hindi niya na-feel na may nagmamahal sa kanya, sa bahay, at rejected siya, or wala, hindi siya na, pagka mayroong lalaki na nagbibigay ng attention sa isang babae na masyadong insecure, alam mo, ang bilis-bilis pong mahulog yung damdamin ng babae sa iyo, husband. So, kailangan maingat. Okay. Last, Ma'am Joyce, mamaya balikan natin yan bago tayo mag-break. Ano? Ang sabi dito, Ma'am Joyce, para sa mga couples, I hope you will take note of this, unforgiveness and bitterness.
1: Oh, unforgiveness and bitterness, holding on to grudges, no, will definitely provide a foothold para sa enemy to ruin your relationships. It will turn your love into hate. So I hope that, you know, forgiveness should be extended out daily. Huwag mo na antayin na hihingi pa sila ng, ay, patawarin mo ako. Minsan hindi yan sila hihingi dahil mataas ang pride nila, mataas ang ego nila. So even though hindi sila humihingi, ikaw na yung magsabi, I forgave you. I have forgiven you, no? Remember, if you read the book of Genesis, no? Hindi naman humingi ng tawad yung mga kapatid ni Joseph. Si Joseph ang nagbigay, I have forgiven you, no? Ikaw na yun ang mag-release sa kanila and forgive them. Dahil, if you do not do that, yung unforgiveness mo, ay magkaroon ng anak. Ha? Mag-breed siya ng maraming bitterness. And so I hope that we will not be a grumpy, unforgiving person.
0: Kasi nga, pagka po, ano, mayroong unforgiveness spirit, ano, kahit na humingi na ng tawad ang partner mo, pero ang reaction mo, sige na nga, okay na, pinapatawad na kita, pero deep inside, hindi totoo, di ba? Kailangan po talaga, mga kaagapa, yung sincere. Minsan kasi, kapag ka ganun, Ma'am Joyce, sabi nga natin, ano, ang pride talaga ay nagkocontrol sa mga tao para hindi nang hingi ng tawad. Kapag sa pinakamalapit na sa puso natin, parang ang hirap-hirap natin humingi ng tawad, yung mahal natin, asawa natin, mahal natin, mga anak natin, o kaya magulang natin. Parang ang hirap humingi ng tawad. Pero pag ibang tao, yung boss mo, nagkamali ka.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ako po si Kuya Willie Basilio, pastor ng Marikina Christian Fellowship. Manalangin po tayo. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. May pagluhog po kami para sa kalagayan ng aming bansa sa panahon naming ginagalawan ngayon. Marami pong salimuot, marami pong mga pinagdadaanan. At ang nagiging karaniwan ng reaksyon ay paghahayag ng galit ng kanikanyang opinyon sa mga nangyayari. At kami po ay nagkukulang naman, aminado po kami sa pagdulog sa iyo. At kung sakali man, gusto namin ng agaran na solusyon sa mga sitwasyon. Pero Ama, wala pong pwedeng ipalit doon sa paghihintay ng inyong panahon, ng inyong paraan sa pagkilos po para sa kapakanan ng aming bayan. At pangunahin po sa lahat dito, Ama, yung aming pong pagdulog sa iyo na mayroong pagkilala sa kahalagahan at lahat halos ay nakaugat dito, nakaugnay dito, yung pong aming spiritual na kalalagayan sa inyong harapan. Panginoon, sumusuko po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalooban na binibigyan po namin kayo ng kalayaan na maging Diyos sa aming bansa at hindi po namin basta gugustuhin ng masolusyonan ang mga pinoproblema namin na pwedeng maulit at maulit lang po. Sa halip, amin pong hinihingi sa inyong kahabagan na dalawin niyo po kami sa aming bansa, Panginoon. Magpahayag po kayo ng pagiging Diyos niyo sa amin, sa mga all the affairs ng aming buhay. At sinusuko po namin ang aming kanikanyang will. Sinasalin po namin sa iyo, Ama, ang pagkilos, paggawa ng buong laya. At yung hindi namin kayang gawin, kaya niyo pong gawin, Panginoon Diyos. Kaya lumalapit po kami sa iyo na inyo pong ilawit ang inyong habag. Ang sabi nga po ng Habakuk, mangyari po in judgment, please remember mercy. Kahabagan niyo pa rin po kami patuloy, Ama. At umasa po kami na ito'y maranasan po even in our lifetime. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil po kayo buhay na Diyos na aming sinasandigan. In Jesus' name. Amen.

0: Mga kagapay, nagbabalik po ang inyong kaibigan, mga host dito po sa Thursday edition po ng Heartline. I hope po may natutunan po kayo kanina doon sa aming binanggit ni Ma'am Joyce, Satan's strategy to ruin or destroy marriages. Ano po? At ngayon naman po, nais ko lang batiin yung mga nakinig sa atin, na nagpapadala ng kanilang mga messages. Thank you kay Erwin Wenceslao. Good evening sa iyo. Abner Rama, siya po ay nakikinig sa Doha, Qatar. Salamat sa inyong pakikinig. Si Abby Dailo, na taga Dasmariñas, Cavite. Good evening po. Nora Cancela, Merly Polida, good evening. At sabi niya, pakibati ang tatay ko. Sabi niya, Ma'am Joyce, ang tatay niya magwa-100 years birthday on wow. August 12. Ayan, ang pangalan wow. ng kanyang father ay Jose Polida ng barangay Sara Iloilo. Ayan, baka daw makalimutan, no? So mga kaagapay, imagine 100 years birthday ng father ni Merly Polida. Ay, advance birthday greetings po sa inyo. August 12 ang kanyang birthday. Nako,
1: happy centennial. No, oo nga, Ma'am Joyce. Kay Lolo. Oo,
0: magkano nga yun?
1: 100,000.
0: Ay, 100,000.
1: Hindi po 1 million. 100,000.
0: Hindi 1 million. Ano ba yan? Hindi po.
1: Pag sana ikaw ay magiging presidente, pwede na magiging 1 million yan.
0: Sana.
1: Sa Merlin.
0: Sana. Ay, sana, no? Anyway, Zenny Eclera, watching from Asingan, Pangasinan. Manay Christy Kupanda, listening, and also si Helen Estremera. Thank you to both of you, sabi niya. At nakikinig din si Chris Rivera, Melrom Valdez, good evening. Leonida Rubio, good evening po. Ate Merlin and Dr. Joyce at sa lahat ng listeners ng Heartline. Rosalinda Gomez Buico, thank you so much for tuning in sa atin pong program. I hope you stay tuned habang kami po ay may dinidiscuss si Ma'am Joyce dito po sa ating program. Of course, happy listening kay Pastor John Singwa, Irma Danganan, Daisy Talia, Peng Ong, Yolanda Constiniano, Gloria Dimaano, thank you po sa inyong pakikinig. At kasama din si Edith Paglinawan at marami pong nakikinig sa atin ngayon. Jo Chan, of course, ano, si, ano pa yun? Sino yung kaibigan mo, Ma'am Joyce?
1: Helen Pedrosa.
0: Si Helen Pedrosa, yeah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Edmundo de la Peña, Bernard Soriano Junior, thank you so much. Ayan. So, balikan natin. Ay, may question pala, Ma'am Joyce.
1: Mm-hmm.
0: Sabi dito sa tanong natin, sabi niya, good evening po. As parents, we are, as parents, we are so grieving because our daughter is living in with her boyfriend who is not a believer. She has not even enrolled in school. We thought she is attending school. Ano po ba ang advice niyo? Sobra po masama ang loob namin na hindi namin alam na hindi siya nag-aaral. Masakit na po ang kalooban namin dahil nakipag-live-in siya sa boyfriend ay nalaman pa namin na hindi siya naka-enroll. Ano po ang advice niyo sa amin?
1: The best way is to communicate, to talk to the daughter kung ano ba talaga ang rason. Pwede naman siya mag-boyfriend na, pero mag-aral pa rin, no? Bakit this one is, nagkaroon ng boyfriend, tapos hindi na siya nag-aral. Pero kaya lang sinabi dito, nag-live-in sila, no? So that means to say, kaya hindi nalalaman ng mama na nag-aaral na pala siya, hindi na pala siya pumapasok. Posible na hindi sila, hindi na siya nag-aaral dahil yung pera na pang-aral, pumunta na siguro sa living expenses din nila, no? So there's a lot of questions that are unanswered, no? And so it would be best to talk to the daughter. But of course, if you look at it in a different angle, no, we can see na the daughter has been blinded by the enemy, no? In other words, na hindi na open yung spiritual eyes niya to see na living together is not right, and this consequence is hindi ka nakapag-aral, etc. Pero kung ito ay galing sa nanay, no, or sa tatay na nagsulat, do not lose hope, no? We have a God whom we can depend on. We have a God who is sovereign, who is in charge of all things. And we have a God who is merciful as well too. No, continue to lift your daughter up to the Lord. Definitely, nabaon siya sa lies, no? Nabaon siya sa deceit ng enemy. Nabaon siya sa probably there are sexual pleasures na nagkaroon sila ng experience. O nabaon siya sa lies ng boyfriend to give her maybe warmth and love and security, no? But we all know that the parents, yung mga magulang talagang mahal na mahal nila ang mga anak nila. Ang goal
0: Yes, of
1: nila ay
0: course.
1: syempre makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. So ngayon makikita mo na blinded pa ang anak, no? I would like to feel no matter how much scolding ang gagawin mo, I
0: Right.
1: don't think it will easily work, no? Kasi meron siyang ibang nasasandalan or ibang tao na kukuhanan siya ng courage and strength, no? The best way is to win her by your love, by your gentleness, and by prayers that the Lord will be the one to open her spiritual eyes.
0: Ang mabigat lang, Ma'am Joyce. I mean, sa akin, ano, baka kaya siya hindi na rin nag-aral, baka alam mo yon, baka na-impregnate, or sana naman hindi,
1: Hindi.
0: ano,
1: Sana naman hindi.
0: sana naman hindi. So masakit
1: Right.
0: po yon sa mga magulang, siyempre, Ma'am Joyce,
1: Oo.
0: iba especially kung yan ay marami tayong side comments, kung yari the only daughter or panganay or marami po. Sana mabuksan na batang ito na, at saka sana, Ma'am Joyce, yung parents din ay open, no? They are willing to accept her. At kung babalik ang, baka naman takot yung anak na bumalik o magpakita kasi baka naman pagalitan siya, iba? At kasi nga, yung sinasabi ko nga, Ma'am Joyce, is ano eh, two and me against the world, di ba? Kapag ka, yung magulang ay imbes na pakita pa rin ang pagmamahal kahit nagkakamali ang mga anak. Mga wrong choices, ano? We have to be also then accepting. We also to be, we parents are to be forgiving, no? Yan po ang mahalaga sa mga kabataan ngayon. Ako, Ma'am Joyce, here's another question. Dr. Joyce, my son is getting married soon. However, the father left us many years ago and he has another family. My problem as a mom is that my son would like his father to be there at the wedding. However, I really disagree with him. Ano po ang advice niyo sa akin? If you are in my place, would you allow the father to join the wedding ceremony? I already forgave him years ago, pero ang fear ko baka magkaroon ng iba't ibang reactions from the relatives and the guests because almost all of them knew what happened to our marriage.
1: Okay. Kung ako lang naman ay nasa lugar mo, personally, I would allow him to attend the wedding ceremony.
0: Okay.
1: Para sa akin kasi, no matter what, siya pa rin yung tatay ng anak.
0: Okay.
1: Pero siguro I will have some certain conditions, okay? Mag-attend ka lang ng wedding ha. Hindi ka, no need to take pictures with us. After all, you have a
0: Ganun.
1: different family. Ako lang naman ha, kung ako.
0: Oh,
1: I don't want it na. I don't want you to have major roles, no? Kailangan maano ka pa dyan. Sabi mo naman
0: oo.
1: din na kilala na ng ano, alam naman
0: Alam
1: ng
0: ng
1: mga
0: ibang tao.
1: kaibigan. Oo. So,
0: Oo.
1: alam naman ng mga kaibigan mo na ganun pala. Eh, the more you have nothing to worry about,
0: Ah,
1: no? Kasi
0: okay.
1: alam na pala nila eh, di ba?
0: Oo.
1: Basta he goes there as a participant, as the father of the groom, but I don't want you to take part in the picture taking, et cetera, et cetera. Huwag na, no? Sideline ka lang. Kasi wala ka naman, eh. Meron ka naman yung mga pamilya, eh, di ba?
0: Tama,
1: Para
0: tama.
1: sa, kung
0: Oo.
1: ako lang naman yan, kasi tinanong niyo ako, eh, di ba?
0: Oo,
1: Kasi sabi mo ka rin kasi you have already forgiven him years
0: okay.
1: ago, no? So I would say if you have forgiven him na, you do that. Pero, for example, sabi mo na, I have forgiven him, pero pag makita ko yung mukha mo, niya, nagagalit talaga ako, et cetera, et cetera. It will make your day bad, et cetera. E di kung ganun, e di wag. Di ba? Sa ibang araw na lang siya mag-meet sa anak niya at saka future daughter-in-law niya, pwede din naman. It's really a personal choice,
0: Wow.
1: no? Oo, it's a personal choice of yours. Meron nga ako isang situation ngayon eh, Ate Merls. Hindi naman ito parents, dalawang magkapatid na nag-away, na matindi ang away. Eh yung kuya, mag-aasawa na. Hindi niya pina-attend yung kapatid niya. Pero gusto ng nanay na mag-attend sana yung kapatid niya. After all, isang beses ka lang ikakasal, di
0: Yeah,
1: ba? Eh,
0: correct.
1: kapatid mo naman yan. After all, sabihin natin, grabe yung away ninyo. After all, kapatid mo pa rin yan. So, ngayon, nagpa-counseling si kuya. Kailangan pa ba na andoon yung kapatid ko? Na ayaw ko naman. Yun ang question.
0: So, ano
1: So,
0: sagot mo, Ma'am Joyce?
1: ay, alam mo naman ako, madaling mag-forgive, di ba? Oo.
0: Oh.
1: Pero, the decision is still theirs. Sina, ang payo ko lang sa kanila is, if I'm in your position, I would let him attend. After all, kapatid mo nga rin. Kapatid mo
0: Yeah.
1: yan siya.
0: Correct.
1: Pero ang hiling naman ng kuya, pero pag picture taking, ayaw ko andoon siya. But then that's okay. You know, that's your choice. Picture mo naman yan eh, di ba? Oo. Pero, wala namang masama kung andoon siya sa picture kasi maski na paano, kapatid mo nga yan siya. No? Hindi naman na, at nag-sorry naman yung si kapatid kung bakit nagawa niya yung nagawa niya. Oo. So, but again, I'm not him. Again, I wasn't the one who experienced yung pain and
0: Oh,
1: trauma.
0: man.
1: So, I just explored it to him that I would do this, but the decision is yours. Yeah.
0: Sakit din, Ma'am Joyce, ano?
1: Oo. Lalo
0: Kapag
1: na yung sa nanay, kasi ang nanay, ang feeling talaga niya na, eh magkapatid kayo, eh dalawa lang kayo magkapatid. Eh di ba? You
0: oh,
1: forgive
0: na
1: one
0: naman lang.
1: another. So alam mo, ito na yung mga techniques, mga schemes ng enemy to destroy a relationship.
0: Nakakalungkot naman. So I hope sa mga nakikinig sa atin, ano, especially sa mga family, mga kaagapay, matuto tayo magpatawad. Matuto po tayong mag-recognize kung ano po, kasi lahat naman tayo nagkukulang, nagkakamali. At siyempre yung sinasabi na it takes two to tango, 'di ba? So talagang sana po ma-realize natin na maikli lang buhay, alam niyo yun, lalo na ngayon na malapit ang darating Panginoon. Sana mapagpatawad na po tayo, mga kaagapay, especially sa family, no? Kasi ang Diyos, mahal na mahal niya talaga ang pamilya, kaya niya nga binigyan tayo ng faith ang mga family, no? Napakalapit sa puso ng Diyos. Ma'am Joyce, here's another question. Sabi niya, I am a widow, 60 years old, and lives alone. Although my children are willing to take me to stay, willing to and stay with any one of them, I appreciate them for their care for me, but I personally would rather stay alone so that I can do things on my own. Now, a widower would like to marry me. What is your advice? I would like to ask from Ate Merlin as a widow herself.
1: Oh, Ate Merls, na in love na itong widow na
0: Yeah,
1: ito.
0: in love itong widow sa isang ayang widow, mayroong widower na nanligaw, ano. Ako naman, Ma'am Joyce, from the start, siyempre pinagbili naman ang asawa ko, no? Sinabi ni Kuya Clem, huwag ka na mag-asawa ulit, ha? Yun po talaga, malinaw sa akin yon. Of course, mga kapatid, mayroon naman, ligawin naman ang Ate Merlin. Joke.
1: Oo naman, ligawin
0: Ligawin ang
1: yan.
0: Ate Merlin, ligawin sa, pagdadrive, joke lang. Pero, of course, Ma'am Joyce, 60 years old pa lang, she's too young. She's still young, no? Ako naman is 12 years older than she is, ano? So sa akin, wala na po sa akin yun. Pero sa 60 years old na isang widow, and then there's a widower na gusto sa kanya, it's up to her, no? Kung talagang gusto niya. Pero maraming pag-aralan, Ma'am Joyce. Ako, ang dami-dami kong iniisip ng mabuti. Kasi very tempting talaga na isang widow, tulad ko, nag-iisa ko dito ngayon. Alam niyo, malungkot, malungkot talaga. Pero sa akin, I have decided, sa aking personal life, I have decided that to get married again. And then I have read so many verses sa Bible na God is close to the brokenhearted. Tapos God is my husband. Nakatulong sa akin yon. So ikaw, Ma'am Joyce.
1: Who is 60 years old and lives alone. Lonely siguro siya, no, Ate Merlin? Oo. Ano bang hinahanap mo? Bakit gusto mo mag-asawa? Kung isang companion lang hinahanap mo, pwede naman friendship lang, no? Eh, pero, you know, this is a personal thing. Kung nai-inlove ka, pagkatapos, hindi naman siya sickly, na kailangan mo siya bantayan, no? O, okay naman, no? I remember kasi yung isang friend ko, no, may nagligaw sa kanya na widower. Yun ang tanong niya sa akin, paano yan, Joyce? Di ako pa mag-alaga sa kanya kasi matanda na siya. Uy,
0: Tama.
1: pero naka-ano sila, ha? Naka-18 years siguro sila
0: Oh,
1: together bago
0: wow.
1: nagkasakit yung lalaki, no? So, mahaba-haba din yung togetherness nila na hindi ba mo kailangan
0: Oh,
1: alagain, no? So, it's a
0: wow.
1: personal choice, no? Wala namang masama. Pero alam mo ba, dapat sino ang tanungin mo? Yung mga anak mo ang tatanungin mo kung anong opinion nila. Kasi kami dalawa naman ni Ate Merlin, very open, no? Suggestion lang din itong sa amin.
0: Tama.
1: Pag-pray mo whether it is really God's will or not. After all, you know, the Lord will let you know kung talagang this is the one o kailangan pa ba mag-marry. So, it all depends on you. Hinahanap mo ba talaga? Yun ba talaga ang goal mo? Ano ba yung hinahanap mo? Oo. So, depende. Kagaya kay Ate Merlin, very clear siya, no? Na ayaw na niya, maybe for companionship. O, di mag-ano na lang, di ba? Hindi naman kailangan mag-get married. Pwede naman mag-meet lang sa church, have a coffee, have a dinner. Pwede naman siguro yung ganun, di ba, Ate Merlin? Ayun. So,
0: So,
1: yun ang sagot namin.
0: tsaka ano, Ma'am Joyce, di ba, kapag nag-asawa ko, di, paano na yung widow's mite?
1: Ay, hindi na widow's mite. Ano ka na? Disqualified ka na
0: Qualified
1: uli
0: na
1: dyan.
0: ako. So, mga
1: Oo
0: widows
1: nga.
0: dyan, alam niyo po, mayroong kaming support, mayroong support group, ang
1: Oo.
0: Widows Mite Philippines, and encouraging every church to have a we ministry for the widows. Yun po ang inimpress sa akin ng Lord na patatagin, i-empower ang mga widows. So katulad nitong nagtanong sa atin na 60 years old and she lives alone, siyempre may tendency talaga na desire to get married again kasi nag-iisa siya. Although gusto naman ng anak na magstay sa kanila, 'di ba? Katulad sa akin, Ma'am Joyce, gusto naman ng mga anak ko magstay ako kay Cathy, pero it's my choice to stay alone kasi malakas pa ako, mga kaagapay. I'm still very
1: Amen.
0: strong, I'm healthy, I praise God for that, ano? At wala man akong gout, wala, I mean, praise God for that. So yun, kaagapay, kung gusto mo mag-asawa, kailangan pa rin, Ma'am Joyce, ng premarital counseling, ano?
1: Baka ibang klase naman. 'Di ba?
0: Diba? Oo.
1: Oo naman, oo, ibang klase. Oo. Pero so far, wala kasi tayong booklet for premarital counseling for widows and widowers.
0: Kasi Ma'am Joyce, share ko lang sa iyo, no? Share ko lang sa ating
1: Yes.
0: mga listener. There was a time, I think 10 years ago or 12 years ago, mayroong isang widow, no, na kaibigan namin, may nanligaw sa kanya na widower, no?
1: Tapos,
0: Tapos nung magpaplano na silang mag-asawa, nagpaplano na silang magpakasal, siyempre ni-require ng asawa ko na premarital counseling talaga. Dahil ang inano ng asawa ko, ano yung anong tawag natin dito? Yung kung
1: may
0: may
1: mga
0: anak, anong
1: marriages
0: tawag doon?
1: o blended
0: Blended
1: marriage.
0: family. Blended family, no? Blended marriage. So, ang doon naman sa side ng widower, ang mga anak niya, mga may edad na lahat, may pamilya na. Dito sa widow, kasi she was only 39, Ma'am Joyce. She's very young. Mga anak niya, maliit pa. So, my husband told the widower to meet the children. So, doon nag-counseling sila with Pastor Clem to let the children know na ito ang magiging stepfather nyo. Tapos yung stepfather naman, itong si widower, ay ito ang mga anak na kailangan pa ng support niya. No? So yun, mga kaagapay. So ang kwento, Ma'am Joyce, maganda yon. Pero nangyari naman, bago
1: Nangyari.
0: sila ikasal, namatay.
1: Sino namatay?
0: Yung lalaki.
1: Talaga? Hindi natuloy
0: Minsan,
1: yung kasal?
0: hindi natuloy ang kasal. Minsan
1: Napakasad
0: nakita
1: naman
0: kami.
1: ito.
0: Sad
1: Ha?
0: talaga. Sad. Alam
1: Ka?
0: niyo, nakita kami noong yung widow,
1: The
0: yung
1: way, oo.
0: babae. Oo. I think kailan lang kami nagkita. Many years na hindi kami nagkita eh. So nagkita kami minsan sa isang wake.
1: Oh, nag-asawa ba siya?
0: Tapos hindi, pinalala ko sa kanya 'yon. Sabi niya, "Ay, oh, nga Ate Merlin ano." So talagang hindi siguro, I mean, you know, hindi natin alam
1: Not meant
0: na
1: to be.
0: inano they were not meant to be. And sabi naman itong widow, sabi niya, "Ate, buti na lang hindi ako nag-asawa ulit. Ang saya-saya pala. Ang saya ko," sabi niya. Kasi ano na, 30 years na namatay ang husband. So parang okay sa kanya ngayon. And ako din, sabi ko, na-appreciate ko yung kanyang ano na na-enjoy niya ang buhay niya ngayon as a widow. Kung nag-asawa siya ulit, syempre, di ba? Kung ano pa yung... Anyway, kung sa ating mga listeners, kung mga widow dyan, if you want to get married, go. Kung yan po ay naisip nyo, nakakalooban ng Lord, just ano lang po, maging sensitive kayo sa leading ng Panginoon. Go lang po kung gusto niyo mag-asawa ulit. Anyways.
1: Tanungin niyo si Lord, ha? Kasi ang
0: Oo,
1: boss
0: tanong.
1: natin ay si Lord God.
0: Right. Ma'am Joyce, here's another question. My husband left my family for another woman. Ngayon po, may sakit yung husband ko at bumalik sa amin. Ibig sabihin po, ayaw ng mistress na alagaan siya. Willing po ako alagaan siya, kaya lang ayaw ng mga anak ko. Sabi nila, niloko niya tayo sa mahabang panahon dahil sa babae ngayon, may sakit siya. Saka lang niya naisip na bumalik sa atin. Ano ang advice niyo sa akin? Naawa ako sa husband ko. Wala nang mag-alaga sa kanya. Naniwala ako na sa pangako noong kinasal kami, in sickness and in health, in abundance and nothing, till death do us part. Ano po ang advice niyo sa akin as a betrayed wife? Oh my goodness. Ikaw, Ma'am Joyce.
1: Talagang in-emphasize pa niya na betrayed wife siya, no? Oo nga
0: Oo.
1: naman, but God bless your good heart, no?
0: Oo.
1: Sundin mo yung vow ninyo, no? Na in sickness and in health, in abundance and nothing, no? Totoo nga naman, masakit masyado ginawa ng tatay ng mga anak mo, no? So feeling nila it's not right, feeling nila it's not fair, feeling nila it's not the best thing. Naiintindihan ko yung mga feelings ng mga anak nyo, no? Pero as a wife, you can always tell your children naman na naiintindihan ko kayo anak, no? Nakita ko yung point of view nyo. Pero bilang asawa, bilang nag-promise ng vow ng sa Panginoon
0: Wow.
1: Diyos, I would like to do this right. And I'm sure pinagsisihan na ng Papa nila yon. I hope lang siguro magkaroon ng opportunity for the father to say sorry to the kids, no? Malay mo nagigrieve yung kids, no? Or children dahil hindi naman nag-properly sorry si Papa, right? Pero this is the best kumbaga pa learnings that your father would have na nagpakumbaba na siya at bumalik dito sa nanay niyo. I would like to believe, hindi na siguro maulit yung nagawa niya
0: Dapat.
1: noon, no? Oo. Kasi kung nagawa pa, talagang i-ano na natin. Ilagay na natin siya, idala na natin siya sa labas ng bahay. Diba?
0: Ipakulong na.
1: Correct. No, we don't need to help him na for those people who do not want to do the right things as well. So kung ako ikaw, Mrs., I would also do the same as you did, no? That's because I give advices to you. Pag mangyari yan sa akin, hindi ko na lang alam. Baka iba na pala yung advice ko sa sarili ko. Pero ang advice ko talaga sa iyo is, oo, do what is good and right. I would like to believe God is pleased. I would like to believe that you're doing a good testimony to your children to see, no, na you have forgiven your husband already.
0: Very, very noble decision, Ma'am Joyce, ano? Kasi
1: Tama.
0: grabe, kung ako,
1: Wow.
0: bow talaga ako sa kanya. Kung ako, hindi ko alam.
1: Yun na nga. Kaya sabi ko ang advice ko sa iyo. Pero kung hindi ko lang alam, yun ba ang advice ko sa sarili ko?
0: Di ba? Oo. Pero very noble talaga. Ideal talaga.
1: Yes.
0: At tama yung sabi niya, kahit siya ay betrayed wife. Imagine, Ma'am Joyce, iba? Betrayed wife. So, I'm sure mga anak, maintindihan niyo po ang nanay ninyo. Kasi imagine mo yun, Ma'am Joyce, iniisip pa niya yung bow niya, no? Nung kinasal sila, in sickness and in health. Wow! Diba? Mapawaw
1: Oo.
0: talaga ako.
1: Tama ka nga dyan. Tama ka. Oo. Pero hindi niya sinabi ilang years sila nagkahiwalay, no?
0: Oo nga,
1: Bakit ganun
0: no?
1: kagalit yung anak niya? Baka naman siguro yung maliit pa yung mga anak nila, wala na yung lalaki, kaya nagagalit talaga yung mga anak nila. Diba? Hindi na process, no? Baka kailangan din, pwede naman makaunselingan yung mga bata, no? Kung bakit napakatindi ng galit nila sa papa. O baka naman nakita nila yung kahirapan ng nanay nila.
0: Tama, oo. Yung kayod ng nanay para makapag-aral sila, di ba?
1: Pwede, pwede.
0: Nalala ko noon kasi nung buhay pa si Kweklem, di ba? Mayroon siyang mga support group for the solo parents. Kasi kadami-daming mga wives na iniwan ng husband. So, ang ginawa po ni Kweklem noon ay ginawa po niya, sama-sama yan sila, mga 20 sila mga solo parents para hindi na, alam mo yun, kung iba-ibang, ano pa, pare-pareho naman ang issues. So,
1: sila na lang mag-advise-advise sa kanilang isa't isa. Group
0: alam mo,
1: therapy.
0: Because of that support group, na tawag nila, hanggang ngayon, buhay pa yung support group nila, ang tawag nila ay metamorphosis. Yes,
1: metamorphosis. Ako rin, mayroon ba sa akin ngayon, mayroong humihingi na ganun. Dalawa nga yun eh, isang naghumihingi ng support group na lahat sila betrayed wife, kagaya ng texter natin. Yung isa naman is mga parents na who have difficulty with their children in their mental health. Humihingi naman ng support group. Hindi ko sila mag-group-group eh. Maybe I should really find time to group all of them, ha? Pero meron pa kasi akong ibang project, Ate Merlin, no? O sasabihin ko ito on air para talagang gagawin ko, no? Gusto ko gumawa ng cards with questions, no? Merong binibenta sa online, no, cards.
0: Okay.
1: Pero gusto ko gumawa ng ibang klaseng cards. Itong cards na ito ay questions, which means to say, as husband and wife, sa katagalan nating kasal, minsan hindi na natin alam anong pagkukwentuhan natin, ano ba yung pag-uusapan natin. So, these are question cards that you can ask each other about your marriage, about life, no, na hopefully hindi naman kayo mag-aaway dahil sa mga questions na ito. Tapos, yung isang set naman is between parents and your adult children. O kasi minsan din marami din ako mga parents, hindi ko alam anong tatanungin ko sa anak ko. Tahimik masyado, walang isasabi. No, pagkausap naman ng mga kaibigan, marami naman mga kwento. Pero pag ako ang kausap, walang kwento. So sabi ko, parang gusto kong gumawa ng mga cards.
0: Para kung yun ang pag-uusapan nila, kunyari, sa bawat araw.
1: Isa o dalawang questions, no? So hopefully, makagawa ako ng questions. Cards with parents, cards with spouse. Cards with kids pala, with young adult kids. Yeah.
0: Oh, that's a good idea, Ma'am Joyce. Sana as soon as possible you can already make it.
1: Sana, sana. Oh.
0: Sana.
1: Dasalan niyo ako, ha? Marami akong project sa utak ko.
0: Alright. Ilan pa? at least ako na ano ko na yung widow's mite. Diba?
1: Na-establish mo na.
0: Establish na. Ayan. So, simple lang, Ma'am Joyce, yung aking widow's mite, yung ministry na ng Lord sa akin. Ayoko masyado siyang technical, na mayroon siyang organizational chart. Hindi na ganun. Parang fellowship lang siya, para hindi masyadong
1: support group talaga.
0: Halimbawa, Ma'am Joyce, natuwa ako dahil, halimbawa, yung mga taga Baguio, may sarili silang group. Marikina, may sarili silang group. At itong sa Davao, mayroon din sariling group. And na-encourage din ang mga churches na magkaroon talaga ng support group for widows, no? Tatuwa. Ayan. Ma'am Joyce, mayroon pang question number 7, ha? Sabi dito, Ma'am Joyce, simula noong nag-lockdown, two years po akong hindi nakapamasyal o nakapag-connect sa aking dating mga churchmates or classmates. Na-miss ko talaga sila. Kaya nitong medyo pwede ng nag-face-to-face, hindi pa rin ako pinapayagan ng wife kong lumabas with my friends. Ang sabi niya, natatakot pa rin siya dahil sa mukhang itong question na to ay matagal na, no? Parang takot na takot pa rin si wifey na lumabas siya. Sa totoo lang, nabuburyo na ako lagi sa loob ng bahay. Work from home po kasi ako, ano kaya ang ma-i-advise yo sa aking wife? Yan.
1: So that means to say, yung wife mo, mayroong mga fears. At yung mga fears na yun, kailangan natin explore. Kailangan natin kalmahin yung mga fears niya. Kailangan natin ipakita scientifically na it's safe na lumabas. You just have to be cautious. Pag may umuubo, lumayo-layo ka konti, pwede ka naman lumabas. Pag hindi naman maraming tao, hindi mag-mask. Pag maraming tao, mag-mask ka. So meron lang siguro siya mga fears, no, na kailangan natin i-address. Kasi kung hindi mo i-address yung mga fears niya, palagi yan siya nasa likod mo, no, magbubuyog-buyog, no. So mahirap din. So kailangan natin i-explain. Bottom line, you know, sabihin mo sa misis mo na, Mrs., ang buhay ko ay nasa kamay ng Panginoon Diyos, no? Kung hindi naman papayag ang Panginoon Diyos na mawala ka pa sa buhay, ay maski na paano, andito ka pa rin, right? Pero kung maski na nasa bahay ka,
0: tama.
1: Talaga ay mawawala ka rin. So talagang we need to entrust yung buhay natin sa Panginoong Diyos, who is the greater being, you know, who is in charge of all things, lalo na sa buhay natin, who knows what's best for each one of us. So I hope na maa-address yung mga fears ng misis mo.
0: Ayan, here's another question. Ma'am Joy, sabi niya, nalilito po ako kasi wala po kaming emotional, sexual, mental intimacy, lalo na spiritually. Meron siyang karelasyon kaya hindi na rin ako emotionally, sexually attached or attracted to him. I feel rejected. Ano po ang gawin ko?
1: Number one, pwede kayo magpa-counseling, no? Lalo na ikaw. Kasi, syempre, painful masyado. Merong rejection, no? Merong feeling of abandonment. Merong kamang grieving niya, no? At saka, it seems talagang wala nang silbi itong asawa mo, no? Walang emotional, sexual, mental, spiritual, lahat. Wala, ano? Zero na siya lahat, no? Pero hayaan mo, may pag-asa naman, no? So, number one, magpa-counseling ka. Ikaw mismo lang kung ayaw niya sumama. Number two, kung sasama naman siya, that will be well and good. Baka possible na hindi niya alam anong gagawin niya to be able to support you. Posible din naman yun. Possible na we need to teach him na these are the wrong things na ginagawa niya. Kailangan may magsabi sa kanya na, uy, mali kaya yan. Baka hindi niya alam. So, kailangan natin siya i-re-educate, no? At baka naman, kailangan natin siya i-realign sa Panginoon Diyos na walang na yata yung fear niya of the Lord na meron siyang accountability sa iyo, no? So, I hope that huwag kang mawalan ng pag-asa, seek some form of counseling.
0: Kasi, Ma'am Joyce, madalas kasi mayroon pinanggagalingan, ano? There's always a reason why itong mga wala siya talaga yung emotional, sexual intimacy, mental intimacy. Baka yung pinanggagalingan yung pamilya, wala po silang naramdaman na ganun sa kanilang magulang. At daladala po nila yon, mga itong nagtanong sa atin. I hope maintindihan mo po yan. Ang mahirap din kasi, dahil wala siyang makuha sa husband niyang ganun, wala na rin siyang maibigay. But I mean, sabi niya, I'm not attracted to him anymore. So, parang pareho na rin sila, Ma'am Joyce, di ba?
1: Yes, yes. Tama ka nga dyan. But again, sabi nga ni Ate Merlin, no? You need to also try to understand his point of view, and that can be helped through counseling.
0: So yun, mga kaagapay, ano, sa atin mong mga listeners, especially when it comes to marriage, ano, kanina nabanggit natin yung mga attack, ang mga strategies na ginagawa ni Satan. Isipin po natin, kaagapay, na kayo mag-asawa, hindi po kayo magkaaway, hindi kayo ba, anong tawag nun? Kayo po ay magkakampi dapat, no? So I hope na sa atin pong pinag-usapan ngayon ay marami po kayong natutunan. And of course, doon sa mga binigay ni Ma'am Joyce ang advice sa mga nagtanong sa atin ay nakaka-relate din po lahat ng mga couples sa nakikinig sa atin ngayon. Ayun, Ma'am Joyce, your takeaway and then your closing prayer para po sa ating mga listeners. Ma'am Joyce, pag-pray nyo lang din. Ma'am Joyce, meron kasing ano, merong... may isang pastor na 2 months na siyang ano 2 months na siyang kumatos ano ang laki-laki na ng bayad sa hospital, nilipat na siya kunya sa St. Luke's BGC, nagkaroon siya ng utang na 3.8 million na. Tapos kailangan siyang ilipat, nilipat siya sa PGH. Sa PGH naman may na-discover na ibang bacteria na ang antibiotics ay 4,600 ang isa. Wow. And he has to take it 6 times a day. So, ibig sabihin, 27,000 plus a day and then 14 days. So, Ma'am Joyce, pag-pray natin. So, samahan po natin si Ma'am Joyce at yung takeaway mo para sa ating mga couples.
1: We live in this fallen world, no? And in this fallen world, there will be sinful things that are happening around. And so we need to be aware na the enemy is at war with us because we wanted to follow Christ's footsteps. So I hope that you keep your marriage pure, holy, and at the same time that you stay away from all forms of temptations as well too. Shall we all bow down in a word of prayer? Huh? Our Lord, our God, nagpapasalamat po kami sa iyo because it is you who have first loved us that we know how to love other people. Mm-hmm. Sometimes, Lord, napakahirap to love our spouse, especially kung hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. And so we ask of you, Lord, to forgive us, and we ask of you, Lord, to intervene and help each one of us. That our joy will be from you, our strength will only come from you, and that we will have this hope that you will intervene and help our marriages. Lord, Father God, we remember this pastor who was comatose, who needs a lot of financial assistance. Oh Lord, we ask of you, Lord, that you will be the one to cleanse him from the top of his head to the tip of his toes. You will be the one, Lord, to remove and awaken him, oh Lord God. Remove all forms of bacteria and awaken him, oh Lord, from his present condition. And Father God, we trust in you that you, who is the giver of life, you will be the one, Lord, to help him and be out of this situation. We entrust to you, Lord, all the family members and relatives, and we entrust to you all the people who are helping him in one way or another. Bless their good hearts as well too, Lord. Thank you, Lord, because you are our Jehovah Rapha, the great healer. Thank you, Lord, because you will never leave this pastor nor forsake him. And thank you, Lord, because in you there will be hope. We commit all these things unto your hand in the name of Jesus Christ. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat pong nakatutok sa atin. At alam niyo po, ang program na Heartline Thursday Edition po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Salamat kay Phil Lagtapon, siya ang nag-a-assist sa atin every Thursday sa ating production tech. Muli, ito po ang iyong lingkod, Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce P.F. Go. Thank you so much for tuning in.
0: Maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa Heartline. God bless. See you again next time.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi,

0: kita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod the blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight for living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate! Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, isama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po! And isang mapagpalang araw sa bawat isa. Nasaan ka man ngayon? Whether nasa opisina ka pa ninyo, nasa eskwelahan, nasa tahanan, o kaya naman siguro ikaw ay nagmumuni-muni sa labas. Ayan, anuman ang iyong pinagkakaabalahan, Ka-Express Mate, pwedeng-pwede kang makisakay at makisabay sa biyahe nating ito. Kaya hello, hello po sa bawat isa. Ano bang mga pinag-aabalahan mo ngayon? Ano bang mga pinagkabisihan mo ngayon? Ano man ang iyong mga accomplishments, be it big or small, it's always worth celebrating. Hello, hello sa bawat isa. Sa mga unang beses pa lang makapakinig or makapagbisita sa himpilang ito. Ayan, kung nais mong mag-send ng mga messages, song requests, or mga pa-shoutouts, pwede kang bumisita sa ating Facebook page sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At maaari ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And syempre kung ikaw ay palaging connected sa internet via data man yan or Wi-Fi, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. And syempre kung ikaw ay miyembro or bahagi ng ating Carians Official GC, abay pwede ka rin bumisita dyan, no? At mag-send ka ng messages, greetings, shoutouts, or ang iyong favorite song, Ka-Express Mate. Ngayong hapong ito, hindi na muna natin dadaanan ang ating usual na ruta. Medyo magkakaroon muna tayo ng konting detour ngayong araw na ito, Ka-Express Mate. Hindi muna natin dadaanan ang ating driver's drops, routes on request, at ang ating theme tracks. Dahil naka-autopilot mode muna tayo ngayong araw na ito. Ibig sabihin nun, walang traffic, walang stopovers, walang abala sa ating biyahe. Tuloy-tuloy lang, no? Kaya kung nais mong mapakinggan yung favorite song mo sa lineup natin for this afternoon, i-message mo na yung mga contact number or yung ating social media sites na nabanggit natin kani-kanina lamang. Or pwede ka rin mag-comment ng patuloy dyan sa ating Facebook Live, no? Kaya yan, shout out sa mga ka-Carians at ka-Express Mate nating nakatutok na sa mga sandaling ito. Alam kong excited na ang bawat isa sa panibagong biyaheng ito. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZAS.

0: ZMRAM Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3, Duway FM, sa Quezon, Palawan, 106.3, DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Praise the Lord! Hallelujah! Ang oras po natin ay eksaktong 6:30 ng gabi.
3: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sa muli po, isang napakagandang gabi sa bawat isa na naka-tune in po ngayon sa kanya-kanyang Facebook account at sa atin pong mga nasa radio sa kanya-kanya din po ng mga tahanan. Ang aking pong pagbati sa iyo, kapatid, sa mga oras na ito ay isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa inyo. Nawa po ay sabayan niyo po ako sa loob din po ng 30 minuto para po sa atin pong pakikinig at pag-aaral muli ng mga ng salita ng Diyos. At tayo po ay sabay-sabay muli na mapagpala. Sa gabi pong ito ay kasama ko po si Kuya Mon Diaz. Salamat Kuya Mon sa iyo pong pag-assist at nandyan din po yung aking asawa sa labas. Maraming salamat. Sa magandang panahon na tayo po ay nakapagbiyahe nang hindi po inabot ng traffic. Kaya maganda pala maaga para hindi po inaabot ng traffic. So ganun pa ma'am. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid ko na nasa live streaming na po ngayon at mga ka-carians, magandang gabi. Hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po muna ay sandali na manalangin. Panginoon, kami po ay sabay-sabay na nagbibigay ng pasasalamat sa iyo sa gabi pong ito. Sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pagod man ang aming po mga physical na katawan. Pero salamat dahil mayroon kaming Diyos na kung saan sa iyong presensya, Lord, ay mayroon kaming kapahingahan. Salamat po, pagpalain mo po ang aming pong pag-aaral ng mga salita mo sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Kapatid, mayroon muna po ako na katanungan sa iyo. Opo, ikaw na nakikinig sa mga oras na to. Nakaranas ka na po ba ng delay sa pagbabiyahe sa panahon na mayroon ka pong kasama, inihintay mo? Opo, ako po ay minsan ko na pong naranasan na ma-delay. At kapatid, ikaw, ano po ba ang iyong ginawa sa panahon na mayroon kang mayroong delay? Una, isa pong nakakabagot, nakakapagod, dahil syempre mayroon kang hinahabol, mayroon kang iniisip, na hinihintay, naghihintay, pero mayroon palang delay. Pero ganun pa man, sa kabila ng pag-agam-agam na yan, darating pa kaya? Anong oras kaya? Na-experience ko po kasi na sa journey ng pag-travel, halos nakailang beses na din po kasi akong nakaranas ng pagdi-delay. Pero ganun pa man, wala talaga magagawa ay kailangang hintayin. Pero salamat sa Panginoon dahil ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, is about may delay. Ang mahalaga ay darating. Opo. Sinasabi po dito sa aklat po ng ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga pangako. Tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa tinutupad ng Diyos ang pangako niya dahil binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Isang napakagandang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Dahil sa kabila po na mayroon man na pagdelay, ang pinakamahalaga ay darating. Bakit nga ba sinabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, bakit mayroon pong pagdidelay or mayroon pong pag-aantala? Ano po ba yung bagay na gusto ng Panginoong Jesucristo na mangyari sa atin? Ang sabi po niya, sapagkat hindi po nais ng Panginoon, opo ikaw at ako kapatid ko, hindi ng ating Diyos sama nais na tayo po ay mapahamak. Kaya bagaman mayroon po na pagdelay, kalooban ng Panginoon na iligtas niya po kasi ang atin pong mga kaluluwa at binibigyan niya tayo ngayon pa lang ng panahon at pagkakataon na tayo po ay magbalik loob sa Kanya.
sa pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Jesucristo, itong bagay na nais ng Lord para sa atin na binibigay niya, natalikdan natin ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Talikuran natin yung mga kasalanan, mga bagay na hindi naman makakatulong sa ating paglagong espiritual, mga bagay na minsan na nating kinamuhian, minsan na nating tinalikdan, kaya dapat pinagsisihan, kaya ito yung panahon at bakit sinabi ng Panginoon na mayroon pag-aantala. Dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ito yung mga bagay na dapat po nating gawin. Ano pa po ba? Magtiwala tayo sa pangako ng ating Diyos na dahil hindi niya tayo, no, sabi niya dito, hindi natin hawak ang mga sitwasyon. Dahil hindi natin, kapatid ko, hawak ang mga sitwasyon. Ang ating Diyos Ama ang siyang may control ng lahat ng bagay. Kaya dapat lang napanghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang Diyos na siyang makapagpapangyari lamang ng ganitong bagay at wala ng iba pa. May delay, ang mahalaga ay darating. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Maging matapat sa paglilingkod at manatiling nakaugnay sa Diyos. Ito yung bagay na gusto ng Panginoon para sa atin. Manatili tayong maging matapat. Manatili tayong maging matatag dahil ang sinabi naman ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po dito, magpakatatag, manalangin, huwag matitinag at magpakasipag sa gawain. Wow! How wonderful! Ito yung napakagandang encouragement ng ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na sa mga naunang mga mananampalataya, sa mga naunang lingkod at naglingkod sa Panginoon, ang ipinamamanhik po sa atin. Sa kabila ng maraming mga hamon sa buhay na hindi natin maunawaan, hindi natin maiwasan, talagang nandiyan yan. Ang buhay po natin ay punong-puno ng mga hamon sa buhay. Pero salamat dahil mayroon tayong Diyos. Ang kanyang mga salita, ang pangako ng Diyos ay atin pong dapat na panghawakan. Na sinasabi niya dito na magpakatatag. Manalangin tayo. Hallelujah. At isa pa, gawin po natin ano yung nais ng Lord para sa atin. Be a doers of God's mandate. Hallelujah. Dahil sa kapag ginawa natin itong kalooban ng Panginoon para sa atin, yung mandate ng Lord para sa atin na be a doers, tandaan natin, may sakripisyo man, kapatid. Pero, ang atin pong mga pagpapagal, tandaan natin, kailanman ay hindi po yan nasasayang. Hallelujah. Our labor is not in vain. Manatili tayong maging matapat, maging matatag na naglilingkod at nagtatalaga ng ating mga buhay sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Lord ang lahat ng bagay, mga alalahanin, bagabag, kasama natin ang Diyos. Tandaan natin, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya. Opo, may mga hardship tayong kinakaharap. Pagod na tayo. Lalong-lalo na sa lugar na kinalalagyan natin, punong-puno ng mga hamon. Sa community natin, sa pamilya, sa ministry, o anumang sa trabaho at anumang larangan ng buhay na mayroon tayo kinakaharap. Lahat tayo ay punong-puno ng challenges, pero ang nais ng Lord sa atin, maging matatag, maging matapat tayo. Remain faithful, remain humble, dahil pagpapalain tayo lalo ng Panginoon. Hallelujah. Ano po ba? Huwag tayong mapagod na gumawa ng kabutihan. Ang sarap po na encouragement para sa atin. Huwag tayong mapagod. Dahil si Lord ang magre-reward sa atin sa maliit at sa malaking bagay na mga pagpapagal po natin para sa Panginoon,
sa pagbabahagi ng kanyang mga salita to the lost, to the poor, hungry in spirit. Hallelujah. Yung mayroon tayong na-usher na mga kaluluwa na madala natin sa paana ng Panginoon, na makilala, tanggapin din nila si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Tandaan po natin ang lahat ng yan na kabutihan na nais ng Lord para sa atin. Minsan, sinasabi natin, no, dahil sinabi dito, napapagod na ako. Opo, sabi ko nga minsan sa mga kasamahan, sa congregation, minsan namamatian ta, mapagal asin mapawot, pero alagad tugang ko, magpadagos ka. Kapatid, ikaw na nakikinig sa gabing ito, may kasama ka ba sa loob ng tahanan? Tapikin mo naman ang iyong katabi. Sabihin mo, magpatuloy ka, kapatid. Dahil alam natin, ang labor natin is not in vain. Hallelujah. Anong uri po ng delay ang iyong kinakaharap? Lahat tayo may mga delay. Pero tandaan natin, may mga delay man po. Ano ba kaya yung bagay na nais ng Lord na ituro sa atin? Bakit may pag-delay? Dahil along the way, sa panahon na naka-tune in tayo sa presence ng Lord, mapapakinggan natin ang audible voice ng Lord, yung clear instruction ng Panginoon. Lord, kaya pala may delay. Dahil Lord, hindi mo nais, Panginoon, na ako ay mapahamak. Ang nais mo, Panginoon, sa akin ay napakaganda. Napakaganda ng plano ng Lord para sa atin. And the Lord will open ng panibagong opportunity. Magbubukas ang Panginoon ng panibagong door sa buhay natin. Sa mga challenge na may delay man po, tandaan natin, kapatid ko, pumanatag, magtiwala, umasa tayo sa Panginoon. Kapatid, huwag ka pong susuko. Even though may delay, manatili tayong maging matapat na naghihintay sa ating Panginoon. Kagaya nga sinabi ko kanina, manatili tayong maging matapat. Hallelujah. Dahil lalo tayo ng Panginoon na pagpapalain. Alam ng Lord kung ano ang nasa ikabuturan ng atin pong mga puso. Kaya sa mga oras na to, may delay ang mahalaga darating. Kaya sa delay na yan, ikaw kapatid, bilang nakakilala sa Panginoon, inuutusan tayo ng Panginoon na ibahagi natin ang kanyang mga salita. Inuutusan tayo ng Panginoon habang bukas pa, habang may panahon at pagkakataon pa, ibahagi natin ito sa atin pong mga mahal sa buhay. Ang nais ng Lord, ang tayo po ay yung pagkakataon na binibigay niya sa atin ay huwag po nating sayangin. Hallelujah. Pwede po ba sa mga oras na to, kapatid, inaanyayahan kita na tayo muna po ay manalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po ay muling nabibigay ng pasasalamat sa iyo sa gabi pong ito. Kagaya, Panginoon, ng mga salita mo na amin pong napakinggan sa aklat ng 2 Peter at sa aklat, Panginoon, ng Corinthians. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na laging nagpapaalaala sa amin. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, dahil tinuturuan mo kami ng mga salita na dapat po naming sabihin at mga bagay na dapat po naming gawin. Lord, inilagay mo po sa balikat namin bilang mga nakakilala sa iyo. Bakit may pagdidelay ay dahil nais mo po ng aming pamilya, ang aming sambahayanan ay maligtas at sila din po ay magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo nga kami, Panginoon, ng spirit of boldness, spirit of courageous, upang ikaw ang mga salita mo ay patuloy po namin na mahayag. Nawa, Panginoon, sa gabi pong ito, ang mga salita mo na amin pong napakinggan ay magbigay muli ito sa amin ng paalaala. Purihin ka sa gabi pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Amen. Praise the Lord. Sa mga nasa radio ay napakinggan nyo po ang awit na ako'y magtitiwala sa iyo. Opo, ang salita ng Panginoon ay patuloy po natin na asahan at pagkatiwalaan. Hallelujah! So sa gabi pong ito, ito pong mga kasama po natin na nasa Facebook Live ay aking pong binabati ang aking prinsesa. Hello, Bibi Love, Titay. Aking kapatid, si Dabeng. Hello, Pastor Noe. Si Noe gumawa ng arka. Hello po, miss na kita. Magandang gabi din po sa aking hipag, si Ate Maris. Oops, ang aking cellphone. Hello, Ninang Ganda, Arlene. Hello, Ate Ason, Batalya. And hello, Pastora Sel. Magandang gabi. Hello, Nak. Alex, kumusta na kayo? Ang pagpalainawa ng Panginoon ang inyong pagsasama at ang kagalingan ng iyong asawa ay kanyang maranasan. Hallelujah. Hello, Pas. Jason, miss you na. And then, hello, Mami Beth. Hallelujah. Opo, sabi po dito ni Pading Jason, please pray for my brother Roy for the divine healing from the Lord and past recovery. Thank you. Opo, Pads, you and your family is part of my prayer. Huwag kang mag-alala, one of these days ay bibisitahin po namin kayo. Hello, Pastor George. Magpalakas ka din po. Praying for you. Hello, Ate Mayel. Magandang gabi. So, sorry. Nagtambirik lang aking cellphone, Kuya Mon. Okay, ganun pa man. Isang maganda gabi pong muli sa bawat isa. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po natin na maranasan. And sa muli, Kuya Mon, maraming salamat sa iyo pong pag-alalay sa akin sa gabi pong ito. Maraming salamat. God bless po sa bawat isa. Bye-bye. Patuloy po natin na pakinggan at subaybayan ang tanglaw sa daan ng buhay sa darating na bukas. Good night. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Nehemias Kapitulo 11. Nag-erok sa Jerusalem ang mga lider kanbanwaan, asin an iba nagripa tanganing magpili nin sarong pamilya sa lamang grupo nin sampulong pamilya na iyo an maerok sa banal na syudad ng Jerusalem, mantang ang siyam na pamilya na dai napili duman maerok sa ibang mga syudad sa kabanwa. Inumaw kan mga tao ang lambang nagbuluntad na mag-erok sa Jerusalem. Ang banwaan in Israel, ang mga padi, mga levita, mga trabahador sa templo, asin ang mga kapag-arakian kan mga surugoon ni Solomon, nag-erok sa ibang mga banwa saka mga syudad sa sadiri nindang rugaring. Iyo ini ang lista kan mga ginagalangan ng mga namamanwaan sa probinsya ng Juda na nag-erok sa Jerusalem. Ang mga kaayon sa tribo ni Juda. Si Atayas na aking lalaki ni Uzziah sa kamakuapo ni Zacarias. Ang iba niyang mga ginikanan iyo si Amarias, si Sifatias sa kasi Mahalalel, na mga kapag-arakian ni Peres na aking lalaki ni Juda. Si Maaseyas na aking lalaki ni Baruk sa kamakuapo ni Kolhoze. Ang iba niyang mga ginikanan iyo si Hazaias, si Adayas, si Joareb, asin si Zacarias na mga kapag-arakian ni Shela na aking lalaki ni Juda. Sa mga kapag-arakian ni Peres, 468 pangenot na kalalakihan ang nag-erok sa Jerusalem. Ang mga kaayon sa tribo ni Benjamin. Si Salu na aking lalaki ni Mesulam sa kamakuapo ni Joed. Ang iba niyang mga kapag-arakian iyo si Pidayas, Kulayas, Maaseyas, Etiel, saka si Josias. Si Gabay saka si Salay ng mga haraning kadugo ni Salu. 928 gabos na Benjaminita ang nag-erok sa Jerusalem. Si Joel na aking lalaki ni Sikri, iyo ang namahala sa Inda. Asin sa Juda na aking lalaki ni Hasinowa, iyo ang ikaduwang para pamahala kan syudad. Ang mga padi. Si Jedias na aking lalaki ni Joareb, asin si Jakin. Si Sirayas na aking lalaki ni Hilkiah sa kamakuapo ni Mesulam. Ang iba niyang mga ginikanan iyo si Zadok, si Merayot, saka si Ahitub na iyo ang halangkaw na padi. 822 gabos na kaayon sa kamag-anakan na ini ang naglingkod sa templo. Si Adayas na aking lalaki ni Jehoram, sa kamakuapo ni Pilalias, ang iba niyang mga ginikanan iyo si Amzi, Zacharias, Pazur, sa kamalkeas. 242 na kaayon sa kamag-anakan na ini ang pamayunin mga pamilya. Si Amasai na aking lalaki ni Azarel, sa kamakuapo ni Azay. Ang iba niyang mga ginikanan iyo si Meselemot, asin si Emir. 128 mga kaayon kan kamag-anakan na ini ang maiisog ng mga soldados. Ang sa indang pamayo iyo si Sabdil na aki ni Hagedolem. Ang mga Levita. Si Semayas na aking lalaki ni Hasub sa kamakuapo ni Azrikam. Ang iba pa niyang mga ginikanan iyo si Hasabias asin si Buni. Si Sabitay asin si Juzabad na mga bantog na Levita na namamahala kang patrabaho sa luwas kang templo. Si Matanias na aking lalaki ni Mika sa kamakuapo ni Sabdi asin kapag-arakian ni Asaf. Siya ang namayukan kuro kang templo sa pag-awit kang pamiibi din pasasalamat. Si Bakbukiyas na katabang ni Matanias, si Abda na aking lalaki ni Samua sa kamakuapo ni Galal asin kapag-arakian ni Jadutun. 284 Levita ang nag-erok sa banal na syudad ng Jerusalem. Ang mga bantay sa templo. Si Akub, si Talmon, asin ang sa indang mga kadugo, 172 sindagabos. Ang iba sa mga Israelita, asin ang iba pang mga padi, saka mga Levita, duma nag-erok sa sadirinindang rugaring, sa iba pang mga syudad, saka mga banuan ng Juda. Ang mga trabahador sa templo nag-erok sa sarong lugar sa Jerusalem na inapod na Ophel, asin si Siha, saka si Gispa, iyo ang namahala sa inda. Ang namahala kan mga Levita na nag-erok sa Jerusalem, iyo si Uzi, na aking lalaki ni Bani, saka makuapo ni Hasabias. Kabilang sa mga ginikanan niya, iyo si Matanias, saka Mika. Kaayon siya sa kamag-anakan ni Asaf, na iyo ang namahala kan musika sa gabos na paglingkod sa templo. Iguanin mga pagbuot ang mga hadi, manungod sa aroal daw na paglingkod kan kamag-anakan na ini sa templo. Si Petahias na aking lalaki ni Mezezabel, na kaayon sa kamag-anakan ni Zera, kan tribo ng Juda, iyo ang nagpresentar kan banwaan in Israel sa atubang kan hadi ng Persia. Dakol sa mga tao, ang nag-erok sa mga banwa na haranisa sa indang mga uma, ang mga gikan sa tribo ng Juda na nag-erok sa Kiryat Arba, Dibon sa Jekabzil, asin sa mga baryo na haranisa sa mga syudad na ini. Nag-erok man sinda sa mga syudad ni Jeshua, Mulada, Betpelet, Hazarzual, asin Beersheba, saka sa mga baryo na nasa palibot kan mga ini. Nag-erok sinda sa syudad ni Ziklag, sa Mekona asin sa mga baryo kaini. Sa Enrimon, Zora, Harmut, Zenoa, Adulam, asin sa mga baryo na harani sa mga banwa na ini. Nag-erok sinda sa Lakis, saka sa mga haraning uma. Sa Azeka, asin sa mga baryo kaini. Kaya ang mga taga-Juda nag-erok sa teritoryo magpuon sa Beersheba, sagod sa kapantayan ng Henom. Ang mga gikan sa tribo ni Benjamin nag-erok sa teritoryo, magpuon sa Geba, sa Gud sa Mikmas, sa Ai, sa Bethel, asin sa mga baryo na haranidigdi. Sa Anatot, Nob, Ananias, Hazur, Rama, Gitaim, Hadid, Zibuwim, Nebalat, Lod, Uno, asin sa kapantayan kan mga paradibuho. Nagkapira sa grupo ng mga Levita sa Juda ang pinaerok sa kaibahan kan tribo ni Benjamin.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos.

0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras po natin, alas 5:31 ng umaga.
3: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang pinagpalang umaga po sa ating pong lahat. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating programang Mabungang Panalangin dito po sa CARE 104.3 The Way FM. Sa ngalan po ni Pastor Ben Fernandez ay tayo po muna mga kasama ngayong pong Biyernes ng umaga. Ako po si Pastor Joey Luces ng Christ of the Philippines, Praise Mountain Church International. Makakasama po ninyo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at panalangin. Kung kayo po ay mayroong mga panalangin o prayer request, pwede po kayo magbaglayan po sa aming telepono 0998-843-0573. Pwede rin po kayo mag-message sa ating pong social media platforms, FBC, Bicol Care 104.3 WFM sa ating pong Facebook account, sa YouTube at Instagram, FBC Bicol Care 104.3 WFM. Sa ating pong online streaming, bit.ly/thewayfm o kaya mag-chat sa ating pong official GC, Koreans Official GC. Sa muli po, isang pinagpalang umaga po sa ating pong lahat, sa biyaya po ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling sandali, kayo po ay mag-aral po ng salita po ng Panginoon. Ngayong panahon po ay tayo po ay humaharap sa isang mabigat na hamon sa ating pong bansa. Considering the current situations po, ano po sa larangan po ng politika at sa marami pa po mga issues po ng corruptions. At minsan po ay pag tumitingin po tayo sa mga balita ay medyo magugulumihanan po tayo. Ano po. Minsan na masasaktan po tayo at magkaroon po tayo ng mga agam-agam. Ano po. Maybe worries po na possible po ng mga pwede mangyari in the future. At isa po sa nakakalungkot ay yung usapin po ng trust o kaya po tiwala. Dahil po pagkatingnan po natin magkaroon po talaga tayo ng questions sa integrity po ng ating pong mga nanguna po sa ating pong pamahalaan. Kaya ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatan po natin a life of integrity. Isang buhay po na namumuhay sa kabanalan, sa katuwiran o kaya po sa liwanag. At ang text po natin, makikita po natin sa Proverbs chapter 10 verse 9 o kaya sa Kawikaan, Kabanata 10, talatang 9. Sabi po dito, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Kaya po sa Tagalog, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang likong ay malalantad balang araw. Ito pong Proverbs chapter 10 verse 9 ay kasama po doon sa lipon po ng mga pagtuturo po ni Haring Solomon in the contrast of life. Babasahin po natin ang Proverbs mula po sa chapter 10 hanggang po sa chapter 22 ay pagtuturo po ito ng mga opposites noon po. Parang kwento po kaya pagtuturo about righteousness, wickedness,

sa tungkol po doon sa mga bagay-bagay na ano po yung nangyayari po sa buhay po ng isang tao. But here in chapter 10 ay dito po sa tinatag binasa ko ay makikita po natin yung contrast po in terms of integrity. Kung papansin po natin ay dalawang bagay po ibinanggit po ni Solomon. Una po yung integrity po ay nagdadala po sa security. Ano po? At pangalawa ay yung deception man po ay naglalagay po sa ating sa alanganin kaya po exposure. At kung mapansin po natin ngayon po sa ating bansa ay talagang malaking hamon po ito considering the issues about corruption again. And yun yung napakarampant po o kaya po napaka-controversial po ng flood control scam. Ano po? At talagang magkakaroon tayo ng questions in terms of the integrity of a person. At mahalaga po na talagang bantayan po natin yung pong pagpili po natin ng mga leaders po natin dahil malaki po yung impact ano po sa atin specifically. And it doesn't only, hindi lang po ito mga kapatid nakaka-apekto yung gusapin po ng integrity, hindi lang po pasok doon po sa mga officials po natin but also in our personal journey as Christian kasi makita din po natin na talagang mahalaga po sa buhay po natin bilang mananampalataya na mayroon po tayong integridad ano po. Integrity is the quality of being honest. Yung pagiging totoo po natin mga kapatid and having strong moral principles. Kumbaga po, ang integrity po ay kung sino po tayo sa dilim. Kung ano po yung ginagawa po natin when nobody is watching us. Sabi nga ni C.S. Lewis, integrity is doing the right thing when, even when no one is watching. Ibig sabihin, ang integrity po natin ay kung sino po tayo sa harapan po ng Diyos. Iba po ito sa reputation kasi yung reputation po ay kung sino po tayo sa paningin po ng tao. Pero yung integrity po kasi ito po yung katotohanan po ng pagkatao po natin. At dito makita nga po natin ng sa Proverbs chapter 10 verse 9 ay binanggit po ni Solomon ano po yung bunga po ng pagiging totoo. No? Nakakaroon po ng security kasi nga mayroon pong kapayapaan kapag tayo po nagpapakatotoo kasi wala po tayong kailangan katakutan, wala po tayong kinatago, wala po tayong mga insecurity sa life. Kahit nga po ay subukan po nilang sirain po yung katauhan po natin when they are walking integrity ay wala po silang makikita. In the same way din po, makikita din po natin na kapag ang isang tao po ay lumalakad sa liko o kaya sa mga bagay po hindi po maganda, when there's deception, dishonesty, manipulation, ay talagang mayroon talagang takot kasi tandaan po natin lahat po ng bagay ay nabubunyag. Wala po talaga may lihim habang panahon. Pero pinakamalaking tanong po, ang gusto pong makita po natin, bakit kaya mas pinipili po ng tao? No? Bakit po kaya mas madali sa tao yung lumangkad po sa liko kaysa po sa gumawa po ng mabuti? Dito po ay naglagay po ako ng anim lang pong reasons ano po, na bakit po mas pinipili po ng tao. And probably, isa po sa mga pwede po natin gawin ay maiwasan po natin ito sa buhay po natin. And if ever po ay nagagawa po natin, ay overcome po natin dahil mahirap po talaga mabuhay po sa dilim. Kailangan talaga po natin sikapin na tayo po ay lumakad sa katwiran po ng Panginoon. Because along the way, like what our text tells us, ay malalantad po talaga yung ginagawa po natin. So, bakit pinipili po ng tao lumihis ng landas sa buha po ng mali? Una, sabi po dito ay sinful desire. Mayroon talaga tayong desire, no? Yung tao po, may inborn po tayong desire na mas inclined po tayo sa paggawa po ng mali. Kasi nga, hindi naman po tayo turuan po gumawa po ng masama, pero talagang nandun po talaga. Isa po ito sa mentality po nating nature, no? Kaya lang, kapag hindi talaga natin overcome yung nature na yon, ang tendency talaga ay magkakaroon tayo ng tendency na gumawa po ng mali. So, we need to overcome that. Sabi nga ni James, every person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Sabi po ng James 1:14-15, ibig sabihin po ay nadadala talaga tayo ng mga desires po natin. Pangalawang reason po kung bakit po mas pinipili po gumawa po ng mali, discontentment. Hindi po contento po sa mga bagay-bagay, hindi naisiyan ko anong meron. At malaking problema din po ito, ano po, kasi kapag yung tao po ay walang contentment sa buhay, kung ano na lang po ginagawa para maabot po yung mga gusto. Pangatlo po yung pride, para lang po mayroong pagyabang, no? Minsan hindi naman talaga kailangan, pero dahil nga sa gustong magyabang o makapagyabang ay pinagkagawa po mga bagay po mali. Sabi nga ng Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Kaya mag-ingat din po tayo dahil minsan hindi po tayo immune, hindi po tayo exempted po dito, ano po. May mga tendency po na nasaktan po yung ego po natin, kakagawa po tayo ng mga bagay po hindi po maganda.
Pangapat pong reason, yung past hurts, no? Trauma, minsan mayroong mga experience tayo in the past na minsan po ay nagiging dahilan para mag-retaliate po tayo in a negative way. Kaya mahalaga din po ma-overcome din po natin yan. Ma-renounce po natin at makamove on po tayo mula po doon. Panglima po, yung instant gratification. Gusto po ng instant, no? Instant noodles, instant coffee, madalian. So, gusto po ng shortcut. Ayaw po ng proseso po ng Panginoon. E minsan, dahil po sa pagawang madali, ay magawa po ng bagay po hindi maganda. Panganin po yung influences, no? Bad influences, maling mong influensya. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts character. Kaya mahalaga po na binipili po natin yung mga kinakasama po natin sa buhay. So how do we walk in integrity? How do we overcome these things that could eventually lead us to doing things that are not good in the sight of God? Una, choose your companions. Mahalaga po na pinipili po natin kung sino makasama po natin sa buhay, because definitely they will influence our decisions and choice in life. Pangalawa, saan ba natin lalagay resources po natin? Ano po, yung ating pong time, talents, treasures, ano ba pinagbuhusan po natin ng panahon? Ano ba pinapanood po natin? Ano ba bibili po natin? Pangatlo po, I think the most important thing is magbabad po tayo sa prayers po natin at sa pagsalita po ng Panginoon, so that we can overcome temptations to do things that are against the will of God. Magbabad po tayo sa salita po ng Panginoon. We must walk with the Holy Spirit daily to be stronger in facing life challenges. Mga kabatid, mahirap po ang mabuhay po sa dilim, dahil like what I've said, eventually our deeds will be discovered. Let us be like Daniel, like Paul, like Meshach, Shadrach, and Abednego, that they remained faithful to God, they walk in integrity, at wala pong tayo makikita ng mga bagay na naging bahid sa kanila, sarapan lang po ng tao, maging sarapan po ng Diyos.

Tumako na po tayo sa ating pong panalangin ngayong umaga. Sa muli, Panginoon naming Diyos, ngayon po'y papasalamat sa iyong katapatan po sa iyong mga buhay. Sa kabila po ng mga hamon ay panginaharap ang iyong pong pag-ibig at pagsundo ang kapayapaan mula sa iyo. Patuloy po namin naranasan. Ating mga Panginoon, ngayon po ay patuloy pong dumadalog sa iyo upang ialay sa iyo ang sektor po ng academics at education, Panginoon. Salamat po sa kailang Diyos sa iyong biyaya sa iyong bansa sa pagkaroon po ng libreng edukasyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa mga eskwelahan, sa mga schools, Lord. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay ginagamit po ninyo upang maihanda ang bawat Pilipino, ang bawat bata at kabataan, Panginoon, sa kanila po ang magpagharap, Panginoon, sa buhay. Kaya mga Panginoon, patuloy po kami tumulog sa iyo na patuloy mong tulungan ang Department ng Education, Lord, mula po sa mga tagapanguna, Panginoon, sa Department Secretaries, Lord, and the Undersecretaries, Lord, to come up with programs that will help to strengthen and elevate our education system, Panginoon. Alam po namin na kilang Diyos na matindi po ang hamon sa literacy ng aming pong bansa. But to pray, Lord, na kayo po ay patuloy gumawa po ng mga hakbang at intervention, Panginoon, upang maiangat na kilang Diyos ang level po ng literacy sa ipong bansa. Tulungan mo na, Panginoon, ang mga tagapanguna ng sector na ito, Panginoon, na makapag-gawa po ng mga programa na makatulong, Panginoon, upang patuloy niya ang tagilang Diyos ang kalidad po ng edukasyon sa ipong bansa. We pray, Lord, even for the teachers, Lord, the mentors, and yung mga ginagamit, Panginoon, sa mga eskwelahan to carry out the works, Lord, of teaching students. Masila, Panginoon, ipatuloy mo nga bigyan, Panginoon, ng mas malalim na kaalaman ng ilang Diyos ng passion, Lord, to help the children to know better, to learn better, Panginoon. Sapagat, Panginoon, sa kanila po mga balikat na kasalalay ang magiging kinabukasan, Panginoon, ng mga bata sa larangan po ng academics, Lord. We pray, Lord, that you will continue to enlighten them and help them, Lord, to nurture the children in a way, Lord, that is pleasing before you. We pray din, Panginoon, ngayong darating po na pasukan, kayo pong patuloy na mag-provide po lahat po ng mga kailangan ng mga schools, even for the parents and the children, Lord. Kayo, Panginoon, ang patuloy magdikdag ng kanila pong mga pangilangan na kilang Diyos upang sila po ay makapag-aral at patuloy, Panginoon, na matuto. We pray, Lord, na ang mga eskwelahan ay maging bukas din po nawa sa mga salita upang, Panginoon, patuloy po bahagi ang salita po ninyo at patuloy, Panginoon, na magkaroon po ng ministries, Lord, sa mga schools pang maabot, Panginoon, mga kahalwa para po sa inyo. Gamitin mo na, Panginoon, ang sector po ng education to continually instill in the minds and hearts of children ang pagkatakot po sa iyo upang, Panginoon, ng mga bata at kabataan, Panginoon, mag-aaral ay lumaki ng ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Patuloy naman din, Panginoon, na pag-isip mo sa iyong bansa sa kabila po ng mga hamon na ipong inaharap po ngayon. Nawa po ay patuloy pong kumilos po kayo at maranasan po namin ang biyaya na nagmumula po sa iyo. Pinapanlangin po namin, Panginoon, ang college situation po namin. Pag-intervene po kay Panginoon sa nangyari po sa ipong pamahalaan. Naman, Panginoon, ang kalila po mga nais gawin, Panginoon, nalabag po sa iyo. Inalapit po namin sa Panginoon sapagkat wala po kami magagawa kundi lumapit po sa iyo. We pray, Lord, even for those who are in need right now. Lahat po na mayroong makaramdaman, lahat po na mayroong mga inihinda sa kanilang katawan, Lord, we pray for healing. At nadalangin po na yung Panginoon ang gawain po ng FPBC ngayon pong umaga ang distribution, Panginoon, ng relief sa ginabatan, Lord. We pray, Lord, for your protection. Pahingan po, Panginoon, sa buong team. At may palangit na yung Panginoon ang patuloy niyo pong pagilos, not only, Lord, in the material side, Panginoon, na kailangan tatanggap at tigit sa lahat, Lord, maranasan po ng mga recipient, Panginoon, ang pag-ibig na mula po sa iyo. May palama po nawa namin sa kanila ang pag-ibig na mula po sa iyo. Pinapalain po ng Panginoon kung ito bless the sponsors, Lord, at nawa po ang presensya po ninyo, patuloy pong makasama po namin sa gawain po ito. At mapasalamat po kayo, Panginoon, sa patuloy na biyaya po sa amin, nawa po ay patuloy po kayong magpakahayag sa buhay po ng bawat isa. Samahan niyo po kami sa araw ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Inabot naman po tayo ng oras po ang pamaalam dito po sa ating programang Mabuhang Panalangin.
Ako po ang inyong nakasama, Pastor Joey Luces ng Christ of the Philippines, Praise Mountain Church International. Kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan kayo po ay mas matlalo po sa Panginoon, pwede po kayong bumisita sa inyong bahay sambahan sa Zone 1, Bujawa Location Site, Anislag, Daraga, Albay. Papasalamatin po tayo sa ating nakasama sa technical side si Kuya Mon Diaz. Sa susunod na po ang oras ng Pilipinas, Bicolandia, pag-plan po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. God bless po sa inyo.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, DSWD Secretary Rex Gatchalian bumisita sa probinsya ng Albay. 1.7 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa joint buy-bust operation ng PRO5 sa Albay, tulak ng droga, arestado. Mahigit 600 residente sa Masbate nakatanggap ng libreng serbisyong medikal at dental mula sa NAO Naval Forces Southern Luzon. At ngayon sa mga detalye. Bumisita sa probinsya ng Albay kahapon, Mayo 14, 2026, si DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa kanyang ikatlong pagbisita sa gitna ng nagpapatuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagpulong kasama si DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio sa mga at sa mga lokal na opisyal ng gobyerno. Ito ay upang talakayin ang mga kinakailangang hakbang para matiyak ang tulong sa mga apektado ng kalamidad. Kasama ni Secretary Rex Gatchalian sa kanyang pagbisita, sina Undersecretary for Disaster Response Management Group, Dr. Diana Rose Cajipe at Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nasamsam sa joint buy-bust operation ng PRO5 ang 1.7 million pesos na halaga ng shabu, kung saan arestado din ang nagtutulak nito. Ang nasabing operasyon ay bilang bahagi ng patuloy na pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga na matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office 5 o PRO5. Katuwang ng ahensyang iba't ibang law enforcement units at PIDEA na nagresulta sa pagkakasamsam ng 1.7 million pesos na halaga ng hinihilan lang shabu sa Barangay Ubaliw, Pulanggi, Albay, Kamakailan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 o RPDUE5 bilang lead unit sa pagkikipagtulungan ng Pulanggi MPS, Provincial Intelligence Unit, 1st Provincial Mobile Force Company ng Albay Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Albay sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Regional Office 5. Sa isinagawang operasyon na aresto ang suspect na kinilalang si alias John, 40 taong gulang, presidente ng Iriga City, Camarines Sur at kabilang sa listahan ng mga High Value Individuals or HVI. Nasamsam mula sa kanya ang humigit kumulang 250 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang aabot sa 1.7 million pesos. Agad na isinailalim sa kustudiya ng Pulanggi MPS ang naarestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa kaugnay na balita, naisagawa rin ang inventory at pagmamarka ng mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga itinakdang insulating witnesses alinsulod o alinsunod sa legal na pamantayan. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng epektibong pagpapatupad ng PNP Focused Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations na naglalayong palakasin ang intelligence-driven operations, interagency coordination at mas agresibong kampanya laban sa ilegal na droga sa buong rehiyon. Binigyang diin ni Regional Director ng PRO5 Police Brigadier General Erosito N. Miranda na mananatiling matatag at walang humpay ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga. Dagdag pa ni R.D. Miranda na hindi sila titigil hanggang ang mga sangkot sa ilegal na droga ay mapanagot sa batas at tuluyang masawata ang kanilang operasyon sa rehiyon. Bilang bahagi ng layuning mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa Region 5, asahan pa ang mas pinaigting pang operasyon ng PRO5 sa mga susunod na araw.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, rank 3 most wanted sa rehiyong Bicol, arestado na po sa Masbate sa pinagsanib na operasyon ng PRO5. Sa patuloy na pinaigting at pinalawak na kampanya laban sa kriminalidad, matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 5 o PRO5 sa pamamagitan ng Masbate Police Provincial Office ang rank 3 most wanted person sa Region 5 at isinagawang pinagsanib na operasyon sa bayan ng Katayngan, Masbate. Bandang alas 10 ng gabi nang isinagawa ang law enforcement operation na ang pinagsanib na pwersa ng CIDG Masbate Provincial Field Unit bilang lead unit, katuwang ang mga tauhan ng Katayngan MPS, 2nd Provincial Mobile Force Company ng Masbate PPO, RIUP o PIT 5 Masbate, at 96th MICO, Philippine Army sa Barangay Libtong, Katayngan, Masbate. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng akusadong kinilala na si alias Danny na kabilang sa KLG 1 South or KSPN noong 4th quarter ng 2017 at kasalukuyang iniuugnay sa SRC4 BRPC sa ilalim ng pamumuno ni Rogelio Suson alias Kamanong sa lalawigan ng Masbate. Nahaharap ang nasabing akusado sa kasong murder, isang non-bailable offense. At matapos ang pag-aresto, agad siyang isinailalim sa kaukulang dokumentasyon at custodial procedures bago iharap sa kinaukulang hukuman. Ang matagumpay na operasyong ito ay bunga ng mas pinaigting na pagpapatupad ng PNP-focused agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations na naglalayong palakasin ang police operational capability, intelligence-driven operations, at interagency collaboration upang matiyak ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Binigyang diin ni Regional Director ng PRO5, Police Brigadier General Erosito Miranda, na mananatiling agresibo at walang humpay ang kampanya ng kapulisan laban sa kriminal o sa mga kriminal at mga individual na patuloy na nagtatangkang gambalain ang katahimikan ng komunidad. Patuloy na magsasagawa ang PRO5 ng mas pinaigting na operasyon upang matiyak na ang bawat mamamayan ay makakaranas ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman alinsunod sa layunin ng PNP na mapanatili ang kayusan at seguridad sa buong rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, muling ipinamalas ng mga kapulisan sa Albay ang kanilang malasakit at kahandaang tumulong sa mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. Ito ang ipinamalas ng mga kapulisan habang nagsasagawa ng routine checkpoint operation ang mga personnel ng 2nd Albay MPFC sa harap ng Camp Baskaran, Daraga Albay. Napansin nila ang isang lalaking motorista na nagtutulak ng kanyang motorsiklo matapos itong mawala ng karga o malobat habang bumabiyahe mula sa Mayon, Daraga Albay kamakailan. Agad na rumisponde si PCPL Christian Magalona upang tulungan ang nasabing motorista na mapaandar muli ang kanyang motorsiklo. Nakiisa rin sa isinagawang pagtulong ang iba pang duty personnel sa checkpoint sa pangunguna ni PCMS Ferdinand Bongkalos na nagpakita ng kabayanihan at malasakit sa kapwa. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng PNP-focused agenda, lalo na sa ilalim ng community support, patuloy na nakaagapay ang PRO5 sa mga Bicolano sa abot ng makakaya nito, maliit man o malaking paraan. Kasabay nito, patuloy rin pinaigting ang police visibility upang mapabilis ang paghahatid ng tulong at serbisyo sa mamamayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, higit pang isinusulong ng PRO5 ang isang makatao, maagap at mapaggaling ang serbisyo publiko alinsunod sa layunin ng organisasyon na mapanatili ang tiwala, suporta at pakikipag-isa ng komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakatanggap ng libreng serbisyong medikal at dental mula sa Naval Forces Southern Luzon ang mahigit sa 60 residente sa Masbate. Ang naturang medical at dental mission ay isinagawa sa Barangay San Ramon, Claveria, Masbate bilang bahagi ng patuloy nitong serbisyong pangkomunidad. Isinagawa ang aktibidad katuwang ang San Ramon Elementary School Alumni Association Incorporated or SRESAAI kasama ang ilang mga organisasyon at lokal na pamahalaan ng Claveria. Umabot sa 403 individual ang nabigyan ng libreng medical consultation at gamot, habang 189 naman ang sumailalim sa eye consultation at nabigyan ng reading eyeglasses. Nakapagbigay rin ng pregnancy kits sa 19 na buntis, habang 37 residente ang sumailalim sa dental procedures. Samantala, 11 persons with special needs naman ang nabigyan ng wheelchair at saklay. Namahagi rin ang relief items at hygiene kits sa mga piling benepisyaryo at nagsagawa ng feeding activity para sa 70 bata kabilang ang mga undernourished children sa komunidad. Bukod dito, nagsagawa rin ang NAVFORSOL ng Information Education Campaign ukol sa West Philippine Sea at Recruitment Info Drive para sa mga kabataang nais maging bahagi ng Philippine Navy. Ayon sa Naval Forces Southern Luzon, bahagi ito ng kanilang patuloy na advokasya na suportahan ang kalusugan at kapayapaan ng mga mamamayan kasabay ng pagtupad sa mandato nito na pahalagahan at pangalagaan ang seguridad at interes ng bansa sa karagatan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, agarang namahagi ng iba't ibang commodities ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO at Albay Provincial Health Office o APHO. Ito ay makaraang makaranas ng ash fall mula sa lava flow collapse fed pyroclastic density current na naganap noong 13 ng Mayo bandang alas 11:22 ng umaga. Dala ng APSEMO at PHO sa kanilang pamamahagi ang nasa 200 piraso ng protective goggles, 500 piraso ng N95 mask, at isang kahon ng bottled water na may laman na 40 bote para sa bawat apektadong local government unit. Namahagi rin ang 2 opisina sa bayan ng Santo Domingo, Kamalig, Daraga at sa lungsod ng Legazpi na mayroong mga reported na ashfall events. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng patuloy na augmentation support ng pamahalaang lokal ng Albay sa mga LGUs na sobrang o sobrang naapektuhan ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Formal nang nanumpa ang mga bagong opisyal ng Albay Capital Employees Multi-Purpose Cooperative o ACEMPC kamakailan. Ang isinagawang induction at oath-taking ceremony ay pinangunahan ni First District Board Member at Chairperson ng Committee on Labor, Cooperative and Livelihood na si Attorney John Gio Ong Bonggao. Binigyang diin niya ang mahalagang campaign o gampanin ng ACEMPC sa kanyang panukalang pagtatayo ng Albay People's Council. Binigyang diin niya ang mahalagang gampani ng ACEMPC sa kanyang panukalang pagtatayo ng Albay People's Council. Samantala, sa mensahe naman ni Board of Directors Chairperson Gladys Lucrida, siniguro niya ang kanilang patuloy na produktibong pamumuno upang mapanatili ang pag-unlad ng kooperatiba. Nagbigay rin ng ilang paalala si ACEMPC General Manager Ray Samuel Locsin upang mapaglingkuran ng mahusay ang bawat miyembro ng kanilang samahan. Inaasahang manunungkulan ang mga bagong opisyal sa loob ng 1 taon at maitaguyod ang mga serbisyo para sa bawat miyembro.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, siniguro ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD na hindi maapektuhan ang pagbibigay ng health services para sa mga babaeng buntis sa gitna ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ito ang siniguro ni DOH Bicol Director Dr. Rosa Maria Rempilio. Kasunod nito ang pagde-deploy ng mga medical stations at health workers para makapagbigay ng tuloy-tuloy na healthcare sa mga buntis na nanay na nakahimpil sa mga evacuation center. Idinagdag pa ni Dr. Rempilio na ang inisyatibong ito ay bahagi ng tugon ng sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabigyang tugon ang mga pangangailangan ng mga residente na lumikas dahil sa pag-alboruto ng bulkang Mayon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakumpiska ng mga personahe ng Coast Guard District Bicol sa pamamagitan ng Coast Guard Substation Piodoran ang 100 reams ng umano'y imported na illegal na sigarilyo. Ang naturang nakumpiska ay nangyari sa isinagawang random paneling inspection sa Piodoran Port sa Piodoran kamakailan. Ang naturang kontrabando ay tinatayang nagkakalaga ng 540,000 pesos. Ayon sa Coast Guard District Bicol sa pamumuno ni Commodore Ivan Roldan, nadiskubre ang 4 na bag na naglalaman ng naturang sigarilyo na isinakay sa isang passenger bus. Ang nasabing bus ay minamaneho ng isang 53 anyos na driver na may kasama ring 45 anyos na helper. Idineklarang kontrabando ang mga nakumpiskang sigarilyo dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10863 kaugnay ng National Tobacco Administration Memorandum Circular No. 03 Series of 2004. Kasama sa operasyon ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Piodoran, CGK94BCL, SOUEOD Bicol at PPA Port Police Personnel. Tiniyak ni Roldan na paigtingin pa nila ang maritime security operations at kampanya kontra smuggling at iba pang ilegal na aktibidad sa mga pantala ng katubigan sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Target ng Department of Trade and Industry Albay na makalikom ng nasa 500,000 pesos na benta sa Idinaraos na Saud Albay Trade Fair Negosyo Center Edition featuring Flores de Mayo 2026 sa Pacific Mall Atrium sa Legazpi City. Ang naturang trade fair ay nagsimula kahapon Mayo 14 hanggang 17, 2026. Sinabi ni DTI Albay Provincial Director Noel Bunao na layunin ng trade fair na maipakilala at maipromote ang mga produktong gawa ng mga Albayano habang tinutulungan ang mga MSMEs na mapalawak ang kanilang merkado at mapaganda ang presentasyon ng kanilang mga produkto. May 24 na exhibitors mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Albay ang kalahok sa aktibidad. Pinakamarami ang mula sa Malinao na may 4 na exhibitors habang 3 naman ang mula sa Legazpi City. Tigda 2 exhibitors din mula sa Bacacay, Piodoran, Manito at Uwas habang tigi-isa naman ang mula sa Daraga, Camalig, Tabaco City, Tiwi, Malilipot, Santo Domingo, Ligao, Ginubatan at Libon. Sa kabuang bilang na exhibitors, 17 ang kabilang sa processed food sector, 6 sa wearables and home styles at iba naman sa health at wellness category. Nanawagan naman si Bunao sa publiko na suportahan ang mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga produkto.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, binigyan kasiguraduhan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga hindi nakatanggap ng tulong pinansyal na sila naman ang prioridad sa ikalawang batch. Ito ay kaugnay sa hindi nakatanggap ng tulong pinansyal na ilang mga magsasaka sa Albay 3rd District mula sa national government na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 pesos. Nadismaya ang ilang magsasaka sa Albay sa 3rd District matapos hindi makatanggap ng tulong pinansyal mula sa national government na nakalaan para sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon noong Mayo 2. Ayon kay Buen Consejo, kabilang sa mga requirement ng programa, ang hindi pa dapat nakakatanggap na mga magsasaka ng 13,000 pesos cash worth assistance na nauna nang ipinamahagi sa mga magsasaka na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ipinaliwanag niya na hindi maaring madoble ang pagtanggap ng ayuda sa loob ng 6 na buwan dahil nakikita sa sistema ng DO or ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang record na ang isang magsasaka kung ito ay nakatanggap na ng naunang tulong. Samantala, sinabi rin ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Onghoco na batay sa pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagbisita nito sa probinsya kahapon, posible pa umanong magkaroon ng ikalawang batch ng pamamahagi ng naturang tulong pinansyal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, binigyan kasiguraduhan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga hindi nakatanggap ng tulong pinansyal na sila naman ang prioridad sa ikalawang batch. Ito ay kaugnay sa hindi nakatanggap ng tulong pinansyal na ilang mga magsasaka sa Albay 3rd District mula sa national government na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 pesos. Nadismayang ilang magsasaka sa Albay sa 3rd District matapos hindi makatanggap ng tulong pinansyal mula sa national government na nakalaan para sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon noong Mayo 2. Ayon kay Buen Consejo, kabilang sa mga requirement ng programa, ang hindi pa dapat nakakatanggap na mga magsasaka ng 13,000 pesos cash worth assistance na nauna nang ipinamahagi sa mga magsasaka na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ipinaliwanag niya na hindi maaring madoble ang pagtanggap ng ayuda sa loob ng 6 na buwan dahil nakikita sa sistema ng DO or ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang record na ang isang magsasaka kung ito ay nakatanggap na ng naunang tulong. Samantala, sinabi rin ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Onghoco na batay sa pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagbisita nito sa probinsya kahapon, posible pa umanong magkaroon ng ikalawang batch ng pamamahagi ng naturang tulong pinansyal.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, magkakaroon ng second batch ng Albay in My Heart Circumcision Caravan 2026 ang Albay Provincial Health Office. Ayon sa mga health officials ng Provincial Health Office, Ayon sa mga health officials ng Provincial Health Office, ang second batch ay nakaschedule sa May 29 sa AC or AECID Hall ng APSIMO Building sa Legazpi City. Ang nasabing libreng medical service ay bukas sa mga kabataang lalaki na may edad 12 taong gulang pataas bilang bahagi ng patuloy na pagsisiguro ng probinsya ng kanilang health initiatives. Ang mga kwalipikadong participants na makakasecure ng slots ay makakatanggap ng confirmation sa pamamagitan ng text messages mula sa organizer. Ayon sa health officials, ang naturang caravan ay susunod sa first come, first served policy kung saan ang lahat ng participant ay dadaan sa medical assessment at evaluation bago ang naturang procedure. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring pre-register sa pamamagitan ng online registration link na ibibigay ng Provincial Health Office. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng kampanya ng provincial government na tinatawag na Albay in My Heart na naglalayong mapalawak pa ang akses ng mga Albayano sa healthcare services.
1: Mayon Updates.
0: Patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon, na ito ay nangangahulugan na mataas pa rin po ang mga aktibidad ng bulkan na may tuloy-tuloy na lava flow at minor strombolian activity kung saan ito ay nagpapatuloy po sa nangyayaring pag-alboruto. At nagkaroon din po ng report mula sa FIVOX ang persistent hazardous lava dome growth and frequent pyroclastic density currents. At nagkaroon din po ng Strombolian activity, crater glow and lava fountaining with lava flows reaching Bungagali. At sa nakalipas po na 24 na oras, na itala po ang dalawang pyroclastic density currents or PDCs, 391 rockfall event or events, 49 volcanic earthquakes. Patuloy pa rin pong mapanganib ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at hindi din po pinapahintulot ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. At pwede rin po na makaranas pa rin ng uson, lava flows at rockfalls. Ganon din po para sa patuloy na mga updates mula po sa FIVOX, mag-antabay lamang po sa mga pinakahuling balita.
1: Paretang panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa PAGASA DOST Legazpi. Go ahead, ma'am.
2: Ito po ang latest update manungod sa panahon. Ito pong low pressure area na pinabantayan ta. Still nasa loob pa kang PAR, nasa 995 km east of southeastern Luzon. Bagaman mayuin na na ining direktang apekto sa kalupaan kang sa tuyang nasyon, maging sa probinsya kang Kabikulan. Ngunyan na hapon, sagot sa agang hapon, generally fair weather po ang probinsya kang Kabikulan, magiging partly cloudy to cloudy kita, na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldul, dulot lamang po initong mga localized thunderstorms. Maluya sagot sa moderatong duros, halis sa norte, sagot sa norte silino pa ng mairal na may banayad, sagot sa katantamang paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tang, ngunyan, naglalaro sa 26, sagot 34 degrees Celsius, at ang heat index ta na na-record ngunyan na Aldaw, pinakahalangkaw po, ay nasa 43 degrees Celsius degrees sa Alba. Ni po, siro pakala kang PAGASA Legazpi.
0: Maraming salamat, PAGASA DOST Legazpi.
1: Salita ng PAGASA.
0: At para po sa ating salita ng PAGASA mula sa aklat ng Hebreo 6:16. Ang PAGASANG ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Dinadala tayo nito sa pinakabanal na lugar na nasa likod ng tabing. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, Mayo 15, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw tayo ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang pinuna ang pahayag.

0: Duterte Carpio dahil sa pahayag nitong umano'y may planong pahabain ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagbabago sa ating saligang batas. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang malinaw na batayan ang mga pahayag ng Vice Presidente at hindi dapat pinalalala ang mga ganitong usapin. Nauna rito ay sinabi ni Duterte Carpio na may mga hakbang ang administrasyon para pahinain ang mga kritiko ng gobyerno. Kabilang dito anya ang reklamong pagpapaalis laban sa kanya, pagdakip sa kanyang mga kaalyado at tumitinding alitan sa politika. Dagdag pa niya na posibleng gamitin ang pagbabago sa saligang batas upang manatili di umano sa pwesto si Pangulong Marcos lagpas sa itinakdang termino nito. Ngunit ayon sa Malacañang, mas kailangan ng taong bayan ang mga opisyal na nakatuon sa pagseserbisyo at hindi sa pagpapakalat ng maling impormasyon at mga intriga.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na hindi maaaring ipagpilitan ang protective custody at maaaring tanggihan ni Senador Ronald De La Rosa ang ibinigay na protective custody ng Senado anumang oras. Anya, hindi nila mapipigilan ang senador kung gusto nitong umalis sa Senado. Nilinaw din niya na hindi ito pag-aresto kundi proteksyon lamang. Batay sa CCTV footage, madaling araw ng Huwebes nang umalis si De La Rosa kasama si Senador Robin Hood Padilla sakay ng sasakyan nito. Iniimbestigahan naman ngayon ng Senado kung bakit hindi sila pinigilan ng security personnel. Sa hiwalay namang panayam, sinabi ni Aplasca na nagpahayag si De La Rosa ng pag-aalala para sa kanyang seguridad. Maging ang posibilidad na mailagay siya sa kustudiya ng PNP ay napag-usapan umano sa meeting kasama si Interior Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng pulisya. Samantala, sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Israelito Torreon na wala siyang alam tungkol sa naturang usapan, ngunit susuportahan niya ang anumang desisyon ng senador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, Progressive Bloc sa Kamara kinundena ang naging pagtakas ni Senador De La Rosa mula sa Senado. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Kinundena ng Progressive Bloc sa House of Representatives ang ginawang pagtakas ni Senator Ronald Bato De La Rosa mula sa Senate premises sa gitna ng balitang nag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC sa umano'y crime against humanity sa drug war ng Duterte administration. Inakusahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang liderato ng Senado sa pagtulong kay De La Rosa na umiwas sa mga otoridad. Sabi ni Sendanya, pati ang Senado kasabwat sa krimen. Ang sabi ni Sendanya, ang Senado mismo ang sumisira sa kanilang institusyon. Imbisan niya isuko nila ng mapayapa ang isang taong may warrant of arrest, ginamit nila ang Senado para umiwas sa pagpapatupad ng batas. Sa isang joint statement ng Makabayan Black, sina Act Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Representative Sarah Jane Ilago at Kabataan Party List Representative Renee Lois Co, inilarawan ang insidente na isang malaking pagkakamali at isang matinding kawalan ng katarungan sa mga biktima ng war on drugs. Ayon sa mga mambabatas, kailangang ipaliwanag ng Senate leadership sa mga pamilya ng mga naging biktima ng extrajudicial killings. Sa bahagi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima, dapat ipaliwanag ng liderato ng Senado paano nakalabas si De La Rosa sa kabila ng nasa ilalim ito ng tinatawag na protective custody. Matapos itong kumbirmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng gusali ang senador. Ayon sa dating senadora, ang protective custody ay hindi maaring gamitin para tulungang patakasin ang aarestuhin. Aniya, malinaw may duwag at kasabwat ng duwag sa pananagutan. Naharap ang dating hepe ng Philippine National Police sa pananagutan sa ilalim ng Duterte Administration sa ICC kaugnay sa madugong war on drugs. Samantala, ikinalagod naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag

0: Hindi kayo tanong na formal na magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa May 18 sa ganap na alas 3 ng hapon para litisin si Vice President Sara Duterte. Isa si Redon sa 11-man House Prosecution Team na maghaharap ng articles of impeachment at ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ang 11-member prosecution panel ay binubuo ng lawyer, lawmaker, veteran litigators, former prosecutors at senior House members mula sa majority at minority black. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Department of Energy at Energy Regulatory Commission pinagpapaliwanag ang NGCP hinggil sa power interruption sa Luzon at Visayas. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Inutusan ng Department of Energy o DOE at Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magsumite ng ulat patungkol sa mga power interruptions sa Luzon at Visayas mula Mayo 12 hanggang 14. Ayon sa DOE, naapektuhan ng red at yellow alerts ang milyong-milyong consumer at mahigit 200,000 customers sa ilang lugar sa Luzon. Tiniyak ng NGCP na susunod ito sa utos habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at pagsasaayos ng supply ng kuryente. Patuloy namang minomonitor ng DOE at ERC ang sitwasyon upang matiyak ang maayos at sapat na supply ng kuryente. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa ikatlong araw ng trading, kaya posibleng magkaroon ng dagdag presyo sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Ito ay matapos ang pahayag ni United States President Donald Trump na malabo na ang peace talks sa Iran. Sa unang tatlong araw ng trading, tumaas ng piso at 70 sentimo kada litro ang diesel at 75 sentimo kada litro ang gasolina, habang bumaba naman ng 20 sentimo kada litro ang kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na hindi patiyak ang taas presyo dahil hinihintay pa ng merkado ang resulta ng pulong ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 50 centavos sa US dollar, 44 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 35 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 39 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area na dating bagyong Caloy na nasa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Ito ay nasa layong 1,055 kilometro sa Metro Manila, at ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap ang kalangitan hanggang sa maulap na may manakanakang mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.4 hanggang 35.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 at lulubog dakong alas 6.15 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, impeachment court sa Senado nakatakda ng mag-convene sa Lunes ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano.
2: NGCP, inalis na ang yellow alert sa Luzon power grid.
4: At sa palakasan, Philippine Sports Commission umaasang makapasok sa world stage ang mga Pinoy siklista.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Nakatakda ng mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa darating na Lunes o Mayo 18. Ito'y matapos na matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio nitong isang gabi. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinumpirma na niya sa pamamagitan ng liham kay House Speaker Faustino D. III ang pagtanggap ng impeachment or articles of impeachment at ang posibleng pag-convene ng impeachment court. Inatasan na rin ang Senate Secretariat na isama ang Articles of Impeachment sa agenda para maipasa sa Impeachment Court na magiging magtitipon sa Lunes alas 3 ng hapon o sa lalong madaling panahon. Matapos mag-convene, maglalabas ang Senado ng summons o itatakda ang schedule ng impeachment trial. Sinabi naman ni Cayetano na mahalagang mabalanse ang trabaho ng Senado habang may ganitong malaking usapin. Matatandaan na nitong Martes ay muling na impeach ang Vice Presidente ng House of Representatives dahil sa mga paratang na graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mabibigat na kaso.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Makatotohanan at patas na imbestigasyon ukol sa naging tensyon sa Senado, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si Kayla Escalante.
5: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtitiyak ng makatotohanan at patas na imbestigasyon ukol sa nangyaring tensyon sa Senado. Inihayag sa Palace Press Briefing na nagkaroon ng pagpupulong ang Pangulo upang magkaroon ng pag-uulat patungkol sa nangyaring shooting incident sa Senado. Nais-aniya ng Pangulo na malaman talaga kung sino ang may pagkukulang at pananagutan sa pangyayaring ito. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police na magtutulungan sila sa pag-iimbestiga ukol dito. Kabilang sa titignan nila ay kung sino ang may armas o security forces na nasa lugar. Samantala, hiling din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na magandang mabigyan sila ng kopya ng CCTV footage. Pangako naman nila na ibabahagi nila sa publiko ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na walang magiging special treatment para kay Senador Ronald De La Rosa. Lagi aniya silang handa na pagbutihin ang kanilang operasyon at pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya, lalo na sa Department of Justice pagdating sa warrant of arrest. Iiwan naman na nila sa DOJ ang desisyon ukol sa mga senador na tumulong umano kung sakaling nakatakas nga si De La Rosa dahil ito aniya ay usaping legal na. Kayla Escalante, FEBC Network News, Malacañang.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita naman, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Luzon Power Grid matapos bumuti ang supply ng kuryente. Ipinatupad ang yellow alert kapag manipis ang reserba ng kuryente, ngunit sapat pa rin para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ibig sabihin, may kaunting panganib na kapusin ang supply, subalit hindi pa ito umaabot sa aktwal na brownout. Matapos ang ilang oras ng pagtaas ng demand at limitadong reserba, gumanda naman ang sitwasyon sa supply ng kuryente sa Luzon. Ayon sa tagapamahala ng grid, nakatulong ang pagbabalik ng operasyon ng ilang mga planta at mas maayos sa daloy ng kuryente sa sistema. Pinapayuhan pa rin ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente para maiwasan ang muling pagnipis ng supply sa mga susunod na araw.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Nanawagan naman ang Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated sa kanilang mga miyembro na manatiling kalmado at huwag makisali sa politika. Yan ay kaugnay ng issue ng posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay PMAAAI Chairman Ricardo David ng PMA Class 1977, dapat manatiling nagkakaisa, mahinahon at umiwas sa pagkampi ang mga miyembro habang umiinit ang diskusyon sa kaso. Kabilang si Senador De La Rosa sa PMA Class 1986. Nauna nang humingi ng tulong ang senador sa kanyang mga kapwa alumni ng PMA. Iginit naman ni Chairman David na mahalaga ang paggalang sa batas, due process at mga institusyon ng bansa at dapat iwasan ang paninira at padalos-dalos na paghusga.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Sa ibang dako, nakipagtulungan ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa University of St. La Salle para sa conservation ng mga marine mammals sa Panay, Guimaras at Negros. Nilagdaan ang kasunduan sa Iloilo City upang palakasin ang pag-aaral at proteksyon ng mga hayop-dagat at kabilang ang mga dolphins sa lugar. Sasaklaw ang proyekto sa pagresponde sa mga stranded na marine animals, pagsasanay sa mga eksperto at pag-aaral sa populasyon ng Irrawaddy dolphins. Ayon pa sa mga opisyal, layunin na makalikom ng siyentipikong datos para sa mas maayos na pangangalaga sa yamang dagat ng bansa.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City ng tulong pinansyal sa 24 na Ilonggo migrant workers na na-repatriate mula sa Middle East. Binigyan ang bawat benepisyaryo ng 10,000 piso bilang agarang tulong habang sila ay muling nakakasama ang kanilang pamilya at nag-a-adjust sa pagbabalik sa bansa. Ayon naman kay Mayor Raisa Treñas, bahagi ito ng tulong ng pamahalaan habang inihahanda rin ang mga programa para sa kanilang kabuhayan at trabaho. Magbibigay rin ng lungsod ng libreng pagsasanay, skills training at tulong sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng Public Employment Service Office. May mga scholarship din na maaaring applyan para sa kanilang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Inihayag ng Philippine Sports Commission ang layuning makakita ng mga Pilipinong siklista na makaaabot sa pinakamalalaking kompetisyon sa mundo kabilang ang Tour de France. Ayon kay PSC Chairperson Patrick Gregorio, patuloy ang pagdami ng mga cycling events sa bansa na nagsisilbing pagsasanay at paghahanda ng mga atletang Pilipino. Sinabi niya na mahalaga ang tulong ng pamahalaan at pagkakaroon ng maayos na pasilidad upang masumusay ang ating mga lokal na siklista. Bagamat matagal pa ang inaasam na tagumpay, naniniwala ang PSC na kayang maabot ng mga Pinoy cyclist ang world stage sa tamang suporta at masusing paghahanda.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pinangunahan ni Nikita Shulchenko ang Tour of Luzon 2026 matapos niyang masungkit ang kampyonato sa malawakang karera ng bisikleta. Nakuha ni Shulchenko ang korona sa gitna ng matinding laban sa iba pang mga kalahok ng kompetisyon. Ayon sa ulat, ipinakita niya ang lakas at tiyaga sa buong karera hanggang sa makuha ang pangkalahatang titulo. Dahil sa panalo, kinilala si Shulchenko bilang isa sa mga dominanteng siklista sa taong ito. Patuloy namang inaasahan ang mas matitinding laban sa mga susunod na cycling event sa bansa.
4: Antabayanan sa pagbabalik ng bagong araw, Commission on Higher Education nagbukas ng 20,000 slots para sa scholarships.
2: Mayon volcano nananatiling aktibo, lava at bato patuloy na dumadaloy.
4: At sa ibang bansa, US health officials minomonitor ang posibleng hantavirus exposure ng sa cruise ship case.
1: Bagong araw, bagong balita.
6: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Balitaan tayo, ipinataw ng Land Transportation Office ang parusa sa 56 nitong mga kawani dahil sa iba't ibang kasong administratibo mula Oktubre ng nakaraang taon. Kabilang sa mga kaso ang maling gawain sa trabaho, pandaraya, kapabayaan sa tungkulin at iba pang paglabag sa patakaran ng ahensya. Sinabi ng LTO na bahagi ito ng kanilang kampanya laban sa katiwalian at hindi maayos na serbisyo sa loob ng kanilang hanay. May mga kawani na sinuspinde habang iniimbestigahan habang ang iba ay tuluyan ng tinanggal sa serbisyo. May ilan ding binigyan ng babala dahil sa pagkukulang sa tungkulin. Giit ng LTO, hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan at patuloy nilang lilinisin ang kanilang hanay para maibalik ang tiwala ng publiko. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na agad na i-report ang anumang irregularidad o katiwalian.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Patuloy ang pag-agos ng lava at pagguho ng bato sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang tuloy-tuloy na paglabas ng kumukulong lava at mga pyroclastic density current o mabilis na pagdaloy ng mainit na bato, abo at gas na bumababa sa dalisdis ng bulkan. Kasabay nito, namataan din ang mga rockfall o pagguho ng mga tipak ng bato mula sa itaas ng bulkan na bahagi ng nagpapatuloy na aktibidad. Sinabi ng ahensya na nagpapatuloy rin ng effusive eruption ng Mayon at nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan, kaya't pinapayuhan ang publiko na iwasan ang danger zone. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad dahil sa posibilidad ng mas matinding paggalaw ng bulkan sa mga susunod na araw.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hinihikayat naman ng Commission on Higher Education ang mga senior high school graduates na may matataas na marka na mag-apply sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Ayon sa CHED, mayroong 20,000 slots para sa unang semestre ng school year 2026 to 2027 bilang tulong sa mga estudyanteng gustong magpatuloy sa kolehiyo. Layunin ng programa na suportahan ang mga mag-aaral na papasok sa mga kurso na may kakulangan sa mga profesyon gaya ng agrikultura, kalusugan, engineering, technology, education at science. Saklaw ng scholarship ang tuition at iba pang bayarin, pati na rin ang allowance para sa mga kwalipikadong estudyante. Maaaring mag-apply ang mga incoming first year college students na kabilang sa top 5% ng kanilang klase o may mataas na average at may kinikita ang pamilya na hindi lalampas sa itinakdang limitasyon. Ayon sa CHED, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na kabataan na makapagtapos ng kolehiyo at makatulong sa mga mahalagang industriya sa bansa. Maring mag-apply online sa opisyal na website ng programa ng CHED.
6: Bagong araw, balita, pantay.
2: Ipinahayag ng mga health officials sa Estados Unidos na patuloy nilang minamonitor ang mga taong maaaring na-expose sa hantavirus matapos ang outbreak na konektado sa isang cruise ship. Wala pang kumpirmadong kaso ng sakit sa loob ng Amerika, ngunit may ilang individual na naka-under observation bilang pag-iingat. Sinabi naman ng Centers for Disease Control and Prevention na mahigpit ang kanilang pagbabantay upang maiwasan ang pagkalat ng virus, lalo na sa mga taong posibleng nalantad o na naging exposed sa impeksyon. Kaugnay nito, patuloy na pinapaalalahanan ng mga eksperto na ang hantavirus ay maaaring makuha mula sa hayop gaya ng daga at bihirang kumalat sa tao. Sa ngayon, nananatiling mababa ang panganib sa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon.
6: Bagong araw, balita, pantay.
4: Sinundin na naman ng India ang pag-atake sa isang Indian-flagged cargo ship na naglalayag malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa Ministry of External Affairs ng India, tinawag nilang hindi katanggap-tanggap ang insidente at iginiit na hindi dapat tina-target ang mga barkong pangkalakalan at mga sibilyang tripulante. Ayon sa mga otoridad, ligtas ang mga tripulante matapos ng insidente dahil sa mabilis na pagtugon ng mga rescue teams sa Oman. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmula ng pag-atake habang nananatiling mataas ang tensyon sa ruta ng mga barko sa nabanggit na rehiyon. Nanawagan din ang India at ang iba pang bansa na protektahan ang kaligtasan ng mga dumadaang sasakyang pandagat.
1: Pang-araw, bagong diwa.
4: Mula ito sa Juan 14:27, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabagabag o matakot.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 15 ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekinah Abalon.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57 ng umaga.
7: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
8: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
7: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
8: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
9: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
7: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
8: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
9: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
11: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Philippines.
1: Good morning, world.
0: Marinaga po sa buong Bicolan dyan. Inabot po ng signal ng FEBC Bicol.
1: Magandang umaga po.
0: At syempre kahit mo po sa labas ng Bicolan dyan, inabot pa rin po ng signal ng Care 104.3 The Way FM. Diyos maray na pag-aagad, Abi Isento Gabos.
1: Lalo na po yung mga nasa radyo ngayon. Magandang umaga.
0: Mm-hmm. Ngayon po ay araw ng Biyernes, kalahatian na ng buwan. May 15, 2026, kumusta po kayo ngayong araw na ito?
1: At pag-araw ng pag-akin si Padi. Alam na.
0: Maraming may pera, pero alam mo Padi, ito yung swelduhan, ito rin yung masakit sa ulo.
1: Iyan.
0: Oo, kasi ito rin yung
1: bayaran.
0: Bayaran. Uh-oh. At mas masakit pa di kasi yung dumadaan lang sa kamay mo.
1: Ayun.
0: Oo, hindi nananatili.
1: Ang hirap. Ang hirap niyan. Ang hirap.
0: Parang palos.
1: At saka ngayon din ang panahon para maalaala ng mga mayroong income.
0: Oo.
1: Yung kanilang pinangakuan.
0: Nababayarin. Oh, ganoon talaga eh. Dapat pag nangutang tayo, pag dumating na pera, makaisip tayo magbayad. Ano? Kaya lang pa di ang problema niyan. Itong mga ano eh, alam mo naman na kasyahan lang talaga. Yung mga alam mo naman na pag dumating yung pera, talagang ano lang eh, good for the daily needs lang. Yun yung mga mahirap na sitwasyon pa di dahil gugustuhin mo man magbayad. Talagang wala ka naman eh. Pag binayad mo, maubusan ka. Ano?
1: Correct.
0: Kaya nga, be careful tayo sa ating mga pangungutang. Ano? Kung wala din lang naman tayong naisipan o pangbayad,
1: Huwag mangutang. Pwede naman eh. Dati naman hindi ka umuutang.
0: Except pa di kung talagang, ano ang tawag dito, very emergency. Nung timbang buhay ba pa di? Pero kung pambili lamang ng cellphone.
1: O pang-load.
0: Pang-load, pang-bilig bando. Aba, pag-isip-isipan na natin. Maray na pagkagadabi. Buenos dias sa Santo Gabos. Ito pa ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at siyempre, mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin sa umaga ito sa technical side si Don Ramon Diaz. Ngayon po ang inyong mga kaibigan, kalakhakan, kalmusalan, ngunyan na pag-aaga, Mr. Solamente Rico Jalit.
1: Ito naman po si Daddy Ruruel Rehuela.
0: Mukhang
1: kasama nyo every Friday.
0: Mukhang ikaw ay nag-konsyerto.
1: Ako ngayon ay kabusis ni Vince Dison.
0: At may kabusis ka pa ding rockstar.
1: Sino?
0: Rockstar siya ang tawag dito. Bon Jovi. O kaya sa Pilipinas naman eh, si Renz Verano.
1: Iyan. Ano ba ang kanta ni Renz Verano?
0: Kadaming kanta.
1: Hindi, Tagalogin
0: wait for
1: mo.
0: Me, aking mahal.
1: Aking mahal.
0: Bagay na bagay.
1: Sa pagkanta ko kagabi, ano ha? Sa sobrang init pa di, kami napatambay sa isang doon sa, hindi kayo bubuyog.
0: Hindi kayo
1: nagtay. Kay M. Kay M. Na-order tayo ng ang daming yelo.
0: Ay, nako.
1: Yung in-order natin na yung nakalutang.
0: Na.
1: Kagabi.
0: Oo.
1: Adyo mo, init na init ako kagabi. Burnout kagabi. Burnout. Abay, sa sobrang init. Abay, inuubo ako kagabi. Gawa ng ininom ko.
0: Oo.
1: Abay, pagising ko kaninang maga, parang hindi ako.
0: Parang kanang si Rod Stewart.
1: Sabi ko, good morning self. Feeling ko nakahiga pa rin ako kahit nakatayo na ako.
0: Ganyan talaga pag mainit ang panahon. Be careful tayo, lalo-lalo pag may mga may kaidara na. Ano?
1: Huwag mong ikadiin na pa di.
0: May kaidaran lang. Yeah. Ibig sabihin, may kaparehas na edad.
1: Parehas ng edad.
0: Yan ibig sabihin na may kaidaran.
1: Kaya kanina pa di, bala kong tumawag na sa'yo ng maagay.
0: Ay, wag.
1: Sabi ko, hindi naman pwede.
0: Wala si Karon
1: Kahit naman ganito yung boses. Sabi ko eh, medyo, pwede.
0: No.
1: Alalay lang muna.
0: Ayun, alalay lang muna.
1: Pero basta andito ako sa iyong tabi.
0: Ayun. Pero ngayon na pag-aaga, mas magandang simulan natin ang umagang ito sa pamagitan ng gabay mula sa salita ng Diyos, pali.
1: Oo. Oh, at yun ang isang napakaganda sa umagang ito, ay umpisa natin ang ating programa sa salita ng Diyos.
0: Ayon.
1: Ayon sa aklat po ni Juan,
0: mm-hmm,
1: Kabanatang 16, talatang 33,
0: mm-hmm,
1: John 16:33. These things, ako naman English pa din.
0: Oo, wala akong Tagalog.
1: Wala akong Tagalog.
0: Oo, sige, banat.
1: Ako Tagalog.
0: Mm.
1: Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan.
0: Ay, magaling. Sabi tabi sa English, sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world.
1: Magaling. Mm-hmm. Alam mo, padi, sapagkat ngayon ang mundo natin, ramdam natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang kaguluhan ng mundo.
0: Mm-hmm.
1: Ang kahirapan ng mundo.
0: Labas at lubat labas ha, ng Pilipinas.
1: Loob at labas. Oh. At hindi lang yun ha.
0: Mm.
1: Pati ang batas.
0: Mm-mm.
1: Pati ang mga rules and policies.
0: Mm-mm.
1: Eh hindi na...
0: Hindi, parang
1: nasusunod. At,
0: hindi lang pali. Parang kanya-kanya ng interpretasyon.
1: Kanya-kanya interpretasyon.
0: Kahit mga abogado pa ha.
1: Oo. Kaya nga pati ako nagugulo eh.
0: Oo.
1: No, pati yung isipan ko, gulong-gulo. Kapagkat meron dapat na isang pamantayan.
0: Oo.
1: Eh tulad nga natin, ang pamantayan natin, espiritual ay ang Biblia.
0: Mm-mm.
1: Eh nagsasabi dito, sa ating Panginoon, that in me, you might have peace.
0: Mm-mm.
1: Kung ang talatang ito ay atin pong babasahin,
0: mm-mm,
1: magdudulot ito at magbibigay sa atin ang kakaibang kapayapaan sa isip.
0: Mm-mm.
1: Na wala na tayong ibang patutunga o pupuntahan sa sandigan in times of troubles, in times of trials, sufferings ng ating buhay, kundi ang Diyos.
0: Mm-mm.
1: Wala nang iba.
0: Tama,
1: siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan.
0: Sa bagay pa din, kung titingnan mga verse na to, ito ay makapagbibigay talaga sa atin ng parabang kasagutan.
1: Mm-mm.
0: Kasi yun nga, parang kahit saan ka pumunta ngayon, grabe ang troubles.
1: Grabe.
0: Pero yan naman ay deklarasyon ng Biblia, that in the last days, it will be very terrible. At si Jesus mismo dito nagsabi, in the world, in this world, you will have troubles.
1: Mm-mm.
0: Pero meron siyang lugar kung saan walang troubles. May kapayapaan na sinabi sa kanyang presensya. So huwag na huwag tayong magtaka mga kapatid. Huwag na tayong magpa-apekto ng husto kasi hindi na yan. Sabi nga, may nabasa nga ako pa din na comment sa kanyang Facebook. Sabi niya, ang mundo ay hindi pagaling ng pagaling.
1: Mm-mm.
0: Ito ay palala ng palala.
1: Palala.
0: Eh, totoo naman yun at nakasulat naman yun sa Biblia. Pero despite the reality na ang mundo ay in trouble or may troubles, may sinabi si Jesus na lugar. Yun ang presensya niya.
1: Yan.
0: Yun ang pangarapin natin.
1: At yun ang napakaganda pa din.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ang Panginoon Diyos, napakabuti talaga.
0: Mm-hmm.
1: Sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi may nakatapat.
0: Mm-hmm.
1: May itinatapat siya.
0: Mm-hmm.
1: Merong pupuntahan ang kanyang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Eh ngayon, troubled ang mundo.
0: Mm-hmm.
1: Magulo.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag ka nang makigulo doon.
0: Ayun.
1: At huwag ka nang sumama doon sa daloy na yon.
0: Mm-hmm.
1: No, kundi, yan yung sinasabi na sistema ng mundo eh,
0: mm-hmm,
1: na huwag kang makikiayon.
0: Mm-hmm.
1: Merong babalaro na huwag kang makiayon.
0: Mm-hmm.
1: Kundi, magbago ka ng iyong kaisipan.
0: Ayun.
1: Yun ang iyong nasa Romans 12. Pero dito, sa ating binasa,
0: mm-hmm,
1: tama pa din yung sinabi mo, na sa kabila, pakinggan mo lang yung mga balita. Panoorin mo kung gusto mong panoorin. Pero kung magdudulot na ito ng kaguluhan at kaligaligan sa iyong isip, may natatanging paraan para ikaw ay pumayap. Ang Panginoon.
0: Ayun. Yun ay yun yung kanyang imbitasyon.
1: Yun
0: kaya nga, sabi niya baga sa Matthew 11:28, come to me.
1: Mm.
0: All of you who are weary and tired, and I will give you rest. Nawa ho sa umagang ito ay magkaroon tayo ng gabay, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso kahit alam natin na sa ating kapaligiran, maaring ang sitwasyon natin ngayon sa buhay, Maring ang kalagayan mo ngayon ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Ang iba ay may sakit, ang iba ay matindi ang pangangailangan, ang iba ay may problema sa mga relasyon, walang kapayapaan. Pero ang pangako ni Jesus, sa Kanya lamang matatagpuan ang totoong na kapayapaan. Tayo po ay manalangin.
1: Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, sa oras pang ito, we thank you God for your word. Salamat sa message mo sa amin sa bawat araw. Ika nga 365 days, may nakatapat kang lagi mensahe sa amin. Mga salitang nagbibigay sa amin ng tatag, tibay, at kalakasan. Inspirasyon sa amin pong buhay. Lord, salamat sa iyong gabay sa bawat isa po sa amin. Hindi lang gabayan mo, Panginoon, ang programang ito at lahat ng programa ng CARE 104.3 The Way FM, kundi gabayan mo ang bawat pamilya, Panginoon, na nakikinig ngayon at ang aming bansa na nasa ilalim ng kaguluhan. Ingatan mo, Panginoon. Lord, ikaw ang mag-intervene at wala kaming ibang sasandigan at tatawagan at hihingan ng tulong kundi ikaw. Lord, ang sa amin ay gusto namin iparating sa iyo, Ama, Panginoon, tulungan mo po kami sa ganitong sitwasyon ng aming pong kapaligiran at ng aming pong buhay. Thank you, Father, sa iyong pagmamahal, grasya, na patuloy na ibinibigay sa amin na higit sa lahat ang kalakasan, katatagan sa pagharap namin sa buhay. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yan, nawa po, nagkaroon tayo ng gabay, masalimot ang buhay. Hindi namin alam kung anong pinagdadaanan ninyo ngayon. Kanya-kanya tayo mga kabigatan sa buhay. Ang iba ay nag-smile lang, pero matindi rin ang pinagdadaanan. Kaya pari, we can never devalue the feelings of others. Huwag mong iisipin na, ay, intindihin niyo ako, may pinagdadaanan ako. Abay, pati, hindi lang naman ikaw may pinagdadaanan. Diba? Maaaring ang pinagdadaanan mo ay katumbas, mas mababa o mas matindi nga ang pinagdadaanan ng iba kaysa sa iyo.
1: Yeah.
0: Di ba? Kaya kumbaga, let's share, let's carry each other's burden, mag-intindihan na lang tayo, no?
1: Tama.
0: Huwag mag-patul. Basta-basta.
1: Oo.
0: Di ba? May init ang ulo ng mga tao ngayon, Gabi.
1: Oo. Ramdam mo talaga. Kahit nga ako, pati, ay ibang-iba na ang pagkaka basa ko ngayon, lalo na sa mga balibalita. Kaya iniiwasan ko kagad. Umalis muna ako pansamantala sapagkat pag nadadala na yung damdamin ko, eh sino ba ang maapektuhan?
0: Siyempre, ikaw din.
1: Sila ba?
0: Siyempre, pag naapektuhan din ang pananaw mo, apektado din pati ang iyong mga kilos.
1: Yan.
0: Diba? Ang mga desisyon mo.
1: Hindi ka makakangiti ng mga ngiti tulad ng ganito. Ng mga...
0: bakit naman pali okay naman ang kulay mo? Kung si Karoni
1: ang tumatapang dito.
0: Ang sabi niya para siyang ube.
1: Eh Simon kasi iba yata ang timpla ng
0: hindi pa nga tinimpla mo na ba mo? Parang hindi naman eh.
1: Oo, bakit pagdating
0: wala partner, daw siyang ginagalaw eh.
1: Bakit pagdating kay partner Ronnie iba talaga?
0: Eh nasa totoong kulay talaga. Ayan mga tugang, yun po ang aming paalala ko niya ng pagkaaga. Umagang umaga, this is the day that the Lord has made.
1: Ayun.
0: Wag nating kalilimutan, kahit matindi ang pinagdadaanan, Kristiyano pa rin tayo at anak tayo ng Diyos.
1: Ay, meron nga akong dinalaw, pati ha.
0: Oo.
1: Isang ating listener natin yung mga yun eh.
0: Oo.
1: Dinalaw ko at siya ay bedridden na. Medyo na-stroke. At ang pagkaka-stroke niya, ang tinamaan itong upper.
0: Oo.
1: No, ito. Hindi, na ang na-paralyze lalamunan.
0: Naku, hindi na
1: kaya binutas na.
0: Oo.
1: So ngayon doon sa bahay nila, pumunta ako. Easy kapatid. No, ayaw magpa-pray.
0: Bakit?
1: Baka daw pag pinag-pray siya, siya ay kuling kaagad ni Lord.
0: Iba rin ang pananaw. Ano?
1: Iba ang pananaw. Nung ako inado sa kanila, alam kong may ganun na kaisipan si kapatid. Di kwentuhan kami. Matagal ako doon, kwentuhan kami. Tapos nung ako'y matatapos, nasabi ko, sis, ako'y punta naman ako ng church. Ay, sige po, maraming salamat at nadalaw nyo. Yeah, tapos sabi ng asawa niya, gumagano, no?
0: Uh-huh.
1: Oh, kasi nakakarinig naman siya, eh.
0: Uh-huh.
1: Panay ang thumbs up. Sabi ko, ang balita ko, ayaw ni Brad na magpa-pray.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kasi baka kunin ni Lord. Ngayon sabi ko, Brad, hindi kita ipagpipray. Gusto mo. Pero alam mo, dumating ako dito, kalakasan ang dala ko para sa'yo. Kapayapaan at kalakasan ang dala ko para sa'yo. Kaya ngayon pa lamang, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus ay lumakas ka in Jesus, na hindi niya alam nagpipray na ako.
0: Aga, dinad lang sa kwentuhan.
1: Yan. Tapos pagkatapos, sabi ko, sige ha, panay ang thumbs up niya. Nakangiti naman at tuwan-tuwa. Sabi ko, ganun lang naman eh. Tayo pumunta para hindi sa panghihina at ano pa man, kundi kalakasan ang ibigay. Inspirasyon sa buhay. Kaya sabi ko nga, hindi ka habang panahon na nakahiga dyan. Ang aking nais ay ikaw ay magkaroon ng wheelchair, makagala-gala sa labas ng bahay ninyo.
0: Mm-mm.
1: Ay, tuwan-tuwa naman.
0: Eh, ganun talaga ang ating tawag dito. Job description. Mm-mm. Bilang mga mananampalataya. Sabi ng Biblia, we are the light of the world.
1: Iyan.
0: And we are the ambassadors of Jesus Christ.
1: Iyan.
0: Okay, tuloy-tuloy na tayo mga tugang. 7:18 in the morning. Batiin muna natin ang mga nandyan na sa Facebook Live. 100 na sila.
1: Iyon.
0: Na nandyan sa Facebook Live. Paki-share po ng ating link. Good morning, Tabi. Jenna De La Rosa. Good morning, Bishop Ru and Mr. Salamente. Rico Jelit. Ang sakit ng pichakinse. Na wala pa kaming tubig. 4 days na walang tubig dito sa Victory. Pa-shoutout po sa mga taga-Water District. Shoutout lang naman. Sige, shoutout daw mga taga-Water District.
1: Oo, walang tubig yung ibang
0: walang
1: lugar,
0: tubig
1: ha?
0: Sa Victory Village.
1: Ay, napakahirap niya. Ebi doon sa amin din eh, dyan sa Ligaway, mahina. Bagamat may tubig ah, hindi nawawalan. Pero hindi ganun kalakas tulad ng dati.
0: Siguro dahil sa, ay doon itong, kahit daas sa amin din eh.
1: Hindi kaya yung pinagkukunan.
0: Siguro dahil
1: El Nino.
0: El Nino, bukod pa dyan. Tapos dahil siguro sa aktibidades. Sa amin kasi pag medyo talagang aktibo ang mayon, medyo nagbabawas ang tubig.
1: Tubig. Pero alam mo bang napakagandang lugar ay ang Mayon unit ng Ginubatan?
0: Mm-hmm.
1: Yung Mulagbukad?
0: Mm-hmm.
1: Oh, grabe, tubig dyan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, hindi nawawala ng tubig dyan. At kalamig lang tubig.
0: Ay.
1: No, ibang klase. Lugar na yan, ibang klase yung lugar na yan. Kaya nga siguro Mulagbukad eh.
0: Laneri Hoso, Amikan. Good morning everyone. Parang bago si Lani, no? Salamat tunon ng tabi. Laneri Hoso, Amikan. Mm-hmm. Parang American, ah.
1: Okay.
0: Maray na pag-aagad tabi sa iyo, Lani.
1: At, 13,000 na tayo.
0: Oh.
1: Alam mo, napaka, ngayon ko napansin, pag binabanggit ninyo ni partner, na 130. Ang baba naman ng pananampalataya. dapat pag ganito, 13,000 viewers. Okay, Rowena San Miguel Locinario. Good morning po, Pastor Rico and Roel. Pagpapala po sa bawat isa.
0: Mm-mm.
1: At sabi doon, mayroong kadugtong eh.
0: Mm-mm.
1: Yan, ayun. About sa Tokerians, radio listeners, and FB Live watchers.
0: Mm-mm.
1: God bless everyone.
0: Maraming salamat, Sister Weng. Good morning sa inyo dyan sa Taizan. Mer Elfar. Mer Elfar, magandang umaga po mga pogi kong padi.
1: Alam mo kung sino yan?
0: Sino Mer Elfar?
1: Ay, basahin mo. Watching in Facebook here. Tara, basahin mo. Saan? Province of Alae.
0: Alay.
1: Yan, si Pading Romer mo.
0: Ay, pambira. Pading Romer eh.
1: Mabalita ko, Padi.
0: Oo.
1: Yung Padi nating yan at si Ka Romer, si Pastor Romer.
0: Oo.
1: Nasunog ang charts.
0: Oo nga daw eh.
1: Sa Batangas. Oo.
0: Eh, ang ibig sabihin yan, Padi, gusto ni Lord palitan.
1: Palitan ng bago.
0: Ng bago, ganun lang.
1: Pero alam mo ba, nang kumustahin ko siya,
0: oo.
1: Di ba yung iba bagay gano'n nasunugan ang maririnig mo yung hinaing?
0: Oo.
1: Alam mo, ganito, ganito. Siya hindi.
0: Oo.
1: Oo. Kaya nung tawagan ko siya, ako ang lumakas sa kanya.
0: Oo, ganun talaga.
1: Napalakas niya ako eh. Sabi niya, sa kabutihan ng Panginoong Diyos, may layunin ng Diyos.
0: Ayun.
1: Natupok lahat, yung drums, keyboard, yung amplifiers. Yung
0: ubos
1: bago
0: talaga.
1: Namin, ubos. Oo. Sabi niya, alam mo. Sabi niya gano'n, alam mo, Bishop, sabi niya ganyan. merong maraming tumulong sa amin. May nagbigay ng keyboard,
0: mm-mm,
1: may nagbigay ng ganito, mayroong nagbigay ng upo ang monoblock.
0: No.
1: Sabi ko, praise God.
0: Oh.
1: Oh, sabi ko, tinamo nga naman ang Panginoon, ang layunin niya at ang purpose niya, palitan yung dati mo.
0: Ayun. Oh. Medyo masama nga lang ang, medyo hindi natin tanggap ang paraan.
1: Kaparaan.
0: Oh, kaya ba din, Romer, ang masasabi ko sa'yo, congratulations.
1: Yeah.
0: Ha? Congratulations marami na nasunog ang church.
1: Yeah, sapagkat ngayon ay,
0: ay may bago. Yan. Pastor Rabel Bausa, ang siga ng Mariboske. Good morning. Amen. Salamat sa word, mga sir. Salamat sa iyo, Pastor Rabel. At siyempre sa may bahay mong Sister Sharon at mga anak mo. Good morning sa inyo lahat dyan. Buenos dias.
1: Ayun. Ate Jenna de la Rosa. Amen, amen, amen. In Jesus' name. At maglagay ka lang po sa bibig mo po ng small chop ng luya po. Mawawala po yung paos mo po.
0: Ay, talaga. Ayun. Sister Grace Cayetano, good morning po, Bishop Rico at Bishop Ruel. Salamat sa peace in the Lord's presence. Salamat din po, kapatid.
1: Ayun.
0: Alright. Michael Quintana, good morning mga gwapong pastor. Good morning, Wintabi sa imo. Michael Quintana.
1: Nakapagbigay ng inspirasyon niya mga ganyang salita.
0: Pero tapos na kita mga tugang. Maduma na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Ang damdaming bayan tango dyan mga tugang, mga kapatid, ay gusto natin na pwedeng i-congratulate ang Legazpi City.
1: Ayun.
0: Oo. Gusto natin i-congratulate. Kasi ayon sa inilabas ng pamunuan ng Legazpi City, mayroon siyang nilabas na bagong Legazpi, hindi lang pangarap, katotohanan na.
1: Iyon.
0: Ganun na daw.
1: Hindi, positibo.
0: Oo, sabi nga, bagong Legazpi, hindi lang pangarap. Pangarap yan noon, pero katotohanan na ngayon.
1: Matindi ang...
0: ngayon, siyempre, mga listeners natin, mga taga-Legazpi, siyempre, tatanungin natin sila kung ramdam ba nila ito.
1: Ano yung
0: ayun, ito ipapalo, ano natin, iisa-isahin natin. Yeah,
1: sige.
0: Sabi dito, you cannot help but smile in Legazpi City now.
1: You cannot
0: help. Kung bakit hindi mo maiwasan, mapapangiti ka na lang sa Legazpi ngayon. Bakit daw? Sabi dito, noong una, hindi madaling tanggapin na ng marami ang konsepto ng bagong Legazpi. Oo. Para sa mga taga-suporta ng mga dati, ano, wala nang kailangang baguhin dahil maayos naman daw ang lahat. Yan, sabi daw, ano? Pero noong isinulong ni Congressman Alfredo Garbin, ni dating mayor, ang bagong Legazpi noong 2022, maraming naniwala sa adikayang ito, bagamat hindi siya pinalad noon, nagkaroon ng pagkakataon ng lungsod na makita ko ng tunay na ibig sabihin ng bagong Legazpi. Sa loob lamang daw ng ilang buwan, nakita ng mga Legazpenyo na posible pala ang pagbabago. Ano-ano ang mga yun? Pag-aayos daw ng spaghetti wires. Wala ka na daw makitang spaghetti wires ngayon sa Legazpi.
1: Talaga?
0: Oo. Hindi ko yan napapansin. Pero tingnan natin, ano? Drainage, paglilinis ng lahat ng drainage sa Legazpi. Kaya hindi na daw bumabaha. Pag-aayos ng tubig, maganda na daw ang tubig sa Legazpi.
1: Ay, ang balita ko, walang tubig.
0: Yun na nga. Pero ito masasabi eh.
1: So, mapapangiti ka talaga. Yun ang pangako eh.
0: Ayos na daw yung tubig sa Legazpi.
1: Yeah. Sige.
0: Ayos na daw yung kuryente. Okay daw yung, yung ayuda daw, yung paraan ng pag-aayuda. Ayos daw.
1: Ayos.
0: Nagmimigay ng school supplies, ang Legazpi City, Christmas giveaways, hindi pa pang servisyong tunay.
1: Oo.
0: No? Pagdating naman daw sa mga ngayon na makikita mong pababago saan mang sulok ng lungsod mula sa ayuda, electric bill daw, subsidy.
1: May subsidy
0: na daw. Tanungin natin mga taga-Legazpi kung totoo ba na may subsidy na.
1: Paano yung subsidy na ginagawa?
0: May subsidy na 300 pesos yata.
1: Mababawas.
0: Mababawas. Sa mga Legazpenyo.
1: Akala ko naman kaming taga-Ligaw, dito ako magbabayad, may bawas.
0: Hindi, yung taga-Ligaw ka. Ako nga ex-Legazpenyo eh, kaya hindi na ako kasama. Kasi nasa Santo Domingo na ako. Tapos, social services, mabilis na aksyon ng pamahalaan, unti-unting nararamdaman ng mga Espanyol, ang pamumunong may malasakit. Kaya daw ngunyan, ang bagong legacy, hindi na pangarap, ito'y katotohanan na.
1: Ayun? Ayun, ha? Very good yun. Ha? Magandang nabanggit yan.
0: Mm-mm.
1: At tingnan natin kung may katotohanan.
0: Ayun naman dito sa atin naman. Wala tayong ibang gagawin sa akin. Mm. Dahil ito'y sinulat mismo ni Mayor Hisham Ismail. Sa kanyang...
1: ito siguro yung kanyang tatakbuhin at gagampanan ngayon.
0: Oo. Eh, pero sabi niya, nangyayari na daw eh.
1: Oy, siguro nga, lalo na spaghetti wire.
0: Oo.
1: Na... may namatay na. Napasabit. Napasabit sa wire.
0: Yun ang dahilan kung bakit inayos nila yung mga spaghetti wires. Yeah. Oo.
1: Pero alam mo pa din.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman ako.
0: Mm-hmm.
1: Ako'y gala.
0: Mm-hmm. Oo, eh, gala ka nga. Eh.
1: Kahit, ay, bala ko nga maging content creator. No,
0: pwede, pwede.
1: Ng aking, alam mo bang meron akong live Facebook na pang vlog na katroops.
0: Ayun, i-vlog mo na.
1: Na ang content ko noon, lahat ng pinupuntahan ko, kinukunan ko.
0: Ayun, tuloy-tuloy mo na.
1: Yeah, bala kong, ngayon, abay dito pa lamang. Dito ha, dito. Inabot ako ng medyo gabi.
0: Oo.
1: Ay, ang dami pa rin wire na naka...
0: Ganon?
1: Laylay, oo.
0: Sa ngayon?
1: Oo.
0: Aba.
1: Meron pa rin. At isa pang napun ako ha.
0: Oo.
1: Isa pang napun ako.
0: Mm.
1: Ito eh. Ako ang nakapuna mismo ha, personal.
0: Mm-mm.
1: Eh, inabot ako ng gabi.
0: Mm-mm.
1: Nag-brown out bigla.
0: Oho.
1: Nag-brown out. Mm-mm. Imagine mo, ang may solar light, ay mga nasa bundok. Yung mga bundok na gano'n. Kita-kita mo na may mga ilaw.
0: Mm-mm.
1: Pagdaan mo ng sentro ng Legazpi.
0: Madilim.
1: Madilim. So dapat ang mga poste dyan, solar.
0: Mm-mm.
1: Kung alin yung sentro, siyang madilim. Imagine mo dito ako dumaan. Kaya nga, habang nagdadrive ako, sabi ko, ganun pala rito sa Legazpi, paggabi, pag-brown out.
0: So, ibig sabihin pa di, hindi ka ma-smile.
1: Pwede naman umismile.
0: Siguro yung kalahati lang muna, yung gano'n, no?
1: Totoo yun, pa di. Pumunta ka ng brown out. Madilim ang syudad. Pero yung labas, yung Duterte Highway, yung mga bundok, makikita mo may ano solar light eh. Bakit hindi ang unang lagyan ng solar light na mga poste, yung sentro ng Legazpi, para maliwanag.
0: Ngayon.
1: O nadaanan ko nito lang nakaraan. Nito lang nakaraan na nag-brown out. At talaga ako ipapunta dun ako sa, from dito sa sentro, Rizal Street.
0: Mm-hmm.
1: O tapos kumanan ako doon sa may dito sa may malapit sa St. Agnes, kumanan papuntang SM.
0: Mm-hmm.
1: No? Pagkatapos kumaliwanag ako doon sa traffic light.
0: Mm-hmm.
1: Wala talaga, madilim.
0: Mm-hmm.
1: O yung traffic light na ang opposite ano yung iyo, yung Pag-ibig Building.
0: Mm-hmm.
1: Madilim. So dumiretso ako ngayon doon sa may Marison.
0: Mm-hmm. Yun lang ang maliwanag.
1: Wala talaga. Kumanan ako, lumusot ako doon sa may sementeryo, diretso ako doon sa going to wildlife.
0: Uh-huh.
1: Madilim.
0: Ganon.
1: Ang maliwanag lang talaga yung may solar light, yung mga bundok, yung mga ano,
0: yung may sariling
1: solar. Oo. Uh-huh. Wala yung syudad. Yung syudad madilim.
0: No, siguro, kaya, hindi naman kasi kasama sa kanilang priority na gawing solar ang Legazpi City.
1: Pero dapat ang syudad ang solar.
0: O yun na nga eh. Siguro sunod na pangako yan ng ating buting mayor. Pero sa ngayon, gusto kong dito pa lang sa kanyang bahaya, gusto natin siyang bigyan ng congratulations by the way.
1: Yeah.
0: Pero
1: maganda
0: tanungin,
1: naman eh. Maganda yung...
0: pero hindi na kasi tayo pa din Legazpi nyo. Ibig sabihin eh, araw-araw naman tayo dumadaan dyan. Yun ang napansin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ako kasi parang hindi ko pa siya napapansin kasi siguro hindi ko tinitingnan yung spaghetti wire.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka yung mga drainage system, di naman tayo naglalagay sa Legazpi ano, para tingnan yung mga drainage system. Pero tingnan natin ano mga sinasabi ng ating mga listeners na talaga speak.

0: na nga, ito na ang Legazpi, bagong Legazpi.
1: Mm-hmm.
0: Eh, pero may napapansin pa yung ating po mga
1: kababayan.
0: Mga kababayan dyan mismo sa Legazpi. Tingnan muna natin.
1: Ikaw na lang, basahin mo pa din itong mahabang sinabi ni Jenna Del Rosa. Yeah. Ito yung taga-Legazpi.
0: Ito, taga-Legazpi talaga
1: taga-Legazpi
0: ito. Dalawa ang lugar niya dito eh.
1: Puro Legazpi. Oh, sige.
0: Puro Legazpi.
1: Sabi daw.
0: Oo. Parang ayaw ko rin basahin eh.
1: Amira. Pero ito mga kabay, comment yan eh.
0: Sige, basahin natin. Total, tagaligaw naman ako eh.
1: Okay.
0: Sabi dito, yung unang-una, sabi
1: yung unang-una.
0: Wala pa pong subsidy.
1: Wala pa rin ba?
0: Nababayad ko lang po ng kuryente po.
1: Ah, talaga?
0: Doon pa lang, walang subsidy ha. Ito pangalawa.
1: Gusto rin natin marinig siya, ba? Mga dalawa o tatlo, no? Baka si Sujina lang ang naipigtawanan kay subsidy. Tanungin natin si Sister Weng kung ganun din ang experience niya. Sister Weng, ramdam ba na? May subsidy na ba? Tanungin natin, ano? Kasi deklarasyon yan dito eh. Okay.
0: Itong kasunod. Ito pa yung binabasa lang namin ha. Wala pa ding pagbabago ang Legazpi. Paano po nila masasabi na bagong Legazpi? Ano po nangyari nung stage ng Peñaranda Park? Bago po talaga, pero bumagsak at madaming na-disgrasya.
1: In fairness,
0: matagal na ito eh.
1: Tsaka si Gina, bagong Legazpi yun. Yun po ay probinsya ng Albay.
0: Yun ang pagawa nun.
1: Tsaka yung Peñaranda Park sa probinsya. Sa province po yan. Maintained by the province. Hindi yan Legazpi. Okay,
0: go ahead. Isa pa dito. At madaming na disgrasya mga wag na doon kabataan ay sus Ginoo. Marami pa din ang spaghetti wire po. Kaya walang bagong Legazpi. Kulog sa payo pati subsidy sabi Mayo. Mayo, Abril ngayon, June na naman baka po December pa. Speaking of drainage, antay natin po na magtag-ulan po, makikita natin ang resulta po.
1: Ayun.
0: Oo.
1: Nirespeto natin ang pananaw ni Sis Gina kasi talaga namang siya ay taga-Legazpi, no? sabi niya hindi pa totoo yung subsidy. May mga spaghetti wires pa rin. At tingnan natin ang resulta ng pag-clean up ng drainage.
0: Ayun.
1: Yeah, tingnan natin, no?
0: May sinasabi si Pastora Annabel.
1: Sabi ni Pastora Annabel Lagria, Pastora Annabel, good morning. Blessed day, pastors. Ika po kasi, Pastor Rico, taga City ka, kaya di napansin brownout. Si Pastor Will, sa bulod kami. may mga ilaw na magayon. Okay. Hindi na ako, Pastora Annabel, taga Legazpi. Doon ako nakatira sa bulod man. Taga Santo Domingo na ako, Pastora Annabel. Sige.
0: Sabi
1: ni si Sweng, expect po natin pong Legazpenyo ang promise po ni Mayor Hisham ay simula ngayong June.
0: Ayun naman pala.
1: Sa June pa pala ang simula.
0: Mag-react ka sa December.
1: Ayun! sa June pa naman pala, Sis Gina, ang simula nitong bagong Legazpi.
0: Pero pwede in fairness talaga doon sa planong yan. Ginagawa na yan ni Mayor. Kita naman natin si Mayor eh. Talagang
1: Action man.
0: Siguro itong nakalinyang ito, wag po kayo mag-alala. Gagawin po yan. Mapapangiti talaga kayo. Kasi yung nga spaghetti, alam mo pa di, spaghetti wire. Natuwa din naman ako. Sapagkat yung Rizal Street ngayon, dire-diretso yan eh. Lalo na doon sa kinakargahan ko ng diesel dyan, nawala talaga yung ano, yung nakalaylay na marami. Doon sa may gasoline station.
1: Nawala.
0: Ginawa yun. Pero siguro yung mga ilang lugar pa, medyo pasurvey nyo po, Mayor, pamonitor nyo o pasurvey
1: nyo. Baka sinisimulan pa lang naman. Ayun, hindi naman ganun kadali gawin yun, mga kapatid.
0: Ang hirap kaya niyang gawin.
1: Hindi naman ganun kadali. Ang mahalaga, may sinisimulan at may ginagawa. Sabi ni Itina na Felizardo, wala pa naman pagbabago. Talaga, totoo madiklom pagwara kurente ang Legazpi. Tsaka nakulon pa ang spaghetti wires. Legit po ako talaga. Ako taga Legazpi.
0: Ayun. Para nagiging Chinese ka ngayon pa di.
1: Yan lang eh.
0: Legit.

0: Legit po ako ngayon.
1: Yan ang sulat niya. Binabasa lang natin. So, ayan na ho. May nagsabing wala pa talaga ang pagbabago. Ano? Tingnan natin mamaya sa ating damdamin. Ano? Meron din kami sariling damdamin. Sabi niya, good morning, Sister Susan de la Cruz. Maraming salamat tabi sa iyo. Pagsubaybay. Praise God, Pastor Rico. Promotion ng Lord sa Bulod. Iyo?
2: Oo.
1: Nasa Bulod na rin ako. Kasi alam mo, Pastor Anabel.
0: Saan ba medyo, nakatira itong si Pastor Anabel?
1: Diyan man yan sa Bulod.
0: Ah, talaga?
1: Taisan yan eh.
0: Taisan. Di ba Highland?
1: Highland. Taisan ka ba, Pastor Anabel?
2: Oh.
1: Anyway, alam mo, Pastor Anabel, pag medyo may edad ka na, ito atin lang to.
0: Yan. Tayo lang naman ang nakakaalam.
1: Pag medyo may edad ka na, hahanapin mo na yung simoy ng sariwang hangin.
0: Yeah. Kaya naakyat
1: mo gusto mo na magtanim-tanim.
0: Mm-hmm.
1: Pag-alaga ng mga manok.
0: Yeah. Parang parang pinariringgan mo sarili mo pa di.
1: Hindi naman. Hindi ko pinariringan pa di. Dinidescribe ko.
0: Yung nagkakaedad.
1: Yung mga nagkakaedad na.
0: Alam mo, nararamdaman ko rin yan pa di.
1: Kaya
0: para, medyo masama na ang
1: pali, tingin ko hindi naman akin. Malayo pa di ang edad natin pa di.
0: Kaya nga nung nabanggit mo kahapon.
1: Oo.
0: Kayong dalawa ni partner. Di ba nagbanggit ka?
1: Ano
0: nakikinig ko kahapon eh.
1: Oo.
0: Sabi niya, alam mo sa edad natin, hindi na pa, we.
1: Oo nga, hindi niya tanggapin. Actually, tinitingnan ko rin ang reaction niya. Hindi niya tanggap kasi si Karon, millennial ini.
0: Oh, millennial. Hindi tulad natin.
1: Medyo ano tayo, nasa, hindi naman kami baby bloomer ba tayo? Hindi.
0: Hindi.
1: Ano kami, generation...
0: Ano tayo?
1: X. Generation X kami. Mm. Mga kapanahon ng kami ni Michael Jackson.
0: Yan. Ray Valera.
1: Ray Valera. Yan ang mga ano namin noon. Martin Rivera.
0: Yan. Kumusta ka?
1: Ikaw ba? Ay
0: walang pinag-iba.
1: Yan
0: po ang Legazpi ngayon.
1: Mga tira po pa di.
0: Dati ka rin. Nang tayo ay
1: huling magkita.
0: Ay, sabi yan ng ating ano.
1: Ay, mga, mamira. Ating ibanata natin. Ang sabi dito ni Sister Wang. As per engagement po kahapon ni Mayor Hisham sa Sangguniang Panlungso, in-explain ni Mayor Hisham kahapon, stated niya na doon sa usaping deed of donation ng mga taga Philrods Village Settlement. Ano na yun eh? Bakit naputol?
0: Ba't walang kadugtong?
1: Ano na yan? Ba't naputol?
0: Eh baka yun ang in-explain niya itong programa niya siguro.
1: Doon okay.
0: Sa...
1: In-explain niya?
0: Sa kanyang talk.
1: Ayun.
0: Doon sa lugar. About doon sa deed of donation.
1: Sabi niya, natakol din po ako sa pingin kahapon ang tungkol sa subsidy. We'll expect Legazpi nyo. Sa June daw. Sa June. So, Sis Gina, sa June po daw tabi.
0: Sa June.
1: O, dagos-dagos ang kanyang mga tugang. Ngunyan, malabas makamik sa muyang damdamin. Kahit hindi kami mga taga Legazpi, pero nandan mo ang opisina ko, kapatid, padi sa Legazpi.
0: Ay, ako naman ay lagi din dito.
1: Matagal ako sa Legazpi. Nakatira sa Legazpi City talaga. Diyan sa may ano ako nakatira. Sa nakalimutan ko na nga.
0: Sa sobrang tagal mo.
1: Dito kalimutan ko lang yung pangalan ng lugar.
0: Oo.
1: Anong barangay? Ang barangay kasi ngayon pa di sa Legazpi. Numero na.
0: Ganon.
1: Numero barangay na. 37, barangay 30, 27, ganon. So hindi mo ma-memorize. Pero dito kami sa may Gugun. Ayan, barangay Gugun. Diyan ako nakatira. Sa Happy Homes Subdivision.
0: Yan. Happy Homes.
1: Happy Homes. Masaya parang, talaga
0: dyan. Marami ako naririnig niyang subdivision na Happy Homes.
1: Maganda talaga dyan sa Happy Homes. Kasi may sarili kami swimming pool. Pag umuulan.
0: Pag naulan. Mamimili ka.
1: Mamimili
0: yung laki
1: ka.
0: At sa marita.
1: Pwede kang sa loob ng bahay o sa labas. Anyway, mga tugang, ito po ang samuyang damdamin. Ako muna pa di.
0: Mm.
1: Sabi ni Padre Papa Rose, blessed morning, magkumparing pogi.
0: Ayun.
1: Ayun baga, masiraman ng udang ko. Okay, sa kuya, mga tugang, being, of course, sa Legaspiño din by heart. No?
0: Mm-hmm.
1: Sa kuya, eh, wag na muna natin, sa ako, sa akin, it's too early to judge.
0: Correct.
1: It's too early. Mm-hmm. Ang maganda niyan, may sinisimulan. Nakapagsimulan ng ayusin yung spaghetti wires,
0: mm-hmm.
1: nasimula na ayusin yung mga drainage system,
0: mm-hmm.
1: may pangarap ng subsidiya. Sabi nga, June pa daw darating, mm-hmm. Inaayos ang water system, eh pagbigyan natin si Mayor Hisham.
0: Uh-oh.
1: No? At least mayroong sinisimulan. At least mm-hmm. nagtatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Mm-hmm.
1: Siguro pagdating ng ilang halimbawa December mm-hmm. kasi June nga daw magsisimula at wala pa rin nangyari mm-hmm. pwede naman natin siyang balikan
0: mm-hmm.
1: pwede naman natin siyang
0: ipaalala
1: mm-hmm. sa kanya na mayor, 'di ba, meron kang pangako, in fact na meron ka pang nilagay sa iyong page na bagong Legazpi hindi lang pangarap
0: mm-hmm.
1: iyon ay katotohanan na. Pwede natin siyang tawag dito, kausapin or puntan si Mayor Hisham Ismail naman pa dito.
0: Mm-hmm.
1: Ako, personal experience ko to eh.
0: Oo.
1: Pwede mo siyang kausapin. Ang opisina niya pati, mm-hmm. people's office, parang open ang lahat.
0: Wow.
1: Oo, ang lamesa niya pati, talagang dakulaon niya na room. Mm-hmm. Hindi siya nasa maliit na room ang opisina niya.
0: Mm-hmm.
1: Nandun sa people's office nga ang tawag.
0: Oo.
1: So pwede ka pumunta doon na kung ano, ma-appointment ka lang sa secretary dahil sobrang dami ng tao at haharapin ka ni Mayor Hisham Ismail. No, wala tayong kinukumpara dito sa mga walang usapin sa dati o bagong administrasyon. Pinag-usapan natin ngayon si Mayor dahil siya ang nakaupo ngayon sa Legazpi. So in fairness, mga kabatid, no? Pagbigyan natin ang pagbabago na 'yan.
0: Mm-hmm.
1: No, tingnan natin ano, may sinimulan eh. Nakita ko naman talaga pa di inaayos talaga yung spaghetti wire, pero uh-oh. Hindi pa talaga tapos ngayon.
0: Uh-oh.
1: Ang mahalaga, saka natin siya singilin kung nagpapogi lang.
0: Mm-hmm.
1: Kung halimbawa isang street lang ang kanyang inaayos tapos pinabayaan na, pwede mm-hmm. natin siyang singilin one day.
0: Mm-hmm.
1: O halimbawa pagdating ng December, mga kapatid, wala naman talagang subsidy. Eh, singilin natin siya kasi pinangako niya yun.
0: Mm-hmm.
1: Yun para sa akin, mga kapatid. It's too early to judge.
0: Uh-oh.
1: It's too early to, tawag dito, na i-criticize mm-hmm. natin.
0: Mm-hmm.
1: Maghintay tayo kasi may pangako naman
0: mm-hmm.
1: na June magsisimula ang subsidy.
0: Mm-hmm.
1: At the end of the year, matatapos yung spaghetti wire, matatapos yung mga drainage. Tingnan natin pag nagtag-ulan.
0: Uh-oh.
1: Kung bumaha pa rin, di pwede natin siya sabihin, Mayor, bumabaha pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Meron pa rin mga baradong kanal o ganun. Saka, pero sa ngayon, pagbigyan natin, diniklara niya yun na bagong Legazpi na,
0: mm-hmm.
1: Di enjoy natin yung bagong Legazpi kung correct. Yun nga ay totoo. Correct. Yun para sa akin pa rin.
0: Ay, actually, sa akin pa rin, talagang may pagbabago naman.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ayon din naman sa kanila rito mm-hmm. yung ating po mga
1: mm-hmm.
0: listener.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, shout out na rin po and thanks po Mayor Hisham.
1: Mm-hmm.
0: Meron din pagbabago, lalo na ipa-priority din sa water supplies ang Tyson Resettlement.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin talaga yung plano, nakalatag yung plano.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman yan isang magic na pagpitik mo'y nagawa na kagad.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong sa pagsulat pa di,
1: mm-hmm.
0: lalo na ikaw ay servidor, ikaw
1: mm-hmm.
0: ay tawag ng public servant
1: mm-hmm.
0: at ikaw ay namumuno.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan maglatag kay
1: ayun
0: ng gagawin mo.
1: Mm-hmm.
0: At kung nag-uumpisa na, kailangan ng deklarasyon mo, ito na yung ating lugar.
1: Ayun, nag-uumpisa na.
0: Ayun.
1: No? Siguro kaya, linawin lang pa diyan na mayor na ito nagsisimula na.
0: Sisimula na.
1: Oo.
0: Mm-hmm. At ayun naman sa mga drainage, ika nga natin, yung nakita natin yung nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: Dito pa lamang sa kalsada dito, pinuntahan niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Hands-on siya eh.
1: Mm-hmm.
0: No, diba? So makikita natin kung papaano naman, in fairness naman sa ating mayor, siya ay ngayon lamang nalagay at naluklok bilang mayor.
1: Mm-hmm.
0: Pero may ginagawa siya.
1: Ayun.
0: May ginagawa. At napansin po natin, bagamat mm-hmm. napansin natin na may mga spaghetti wire pa,
1: mm-hmm.
0: pero inumpisa na.
1: Mm-hmm.
0: Nalinisin yan.
1: Ayun.
0: At mga ilang panahon, siguro wala na tayong makikita dyan.
1: Ayun.
0: At yung subsidiya naman
1: mm-hmm.
0: ng mga taga-Legazpi nyo, hintay-hintayin nyo po.
1: Oo, yun nga daw magsisimula. Eh, ngayon nga pa rin, pagdating ng December, at wala talagang nangyayari, sinimulan lang pero hindi tinapos, pwede ayon naman natin siyang singilin.
0: Yeah. At least akong isa pa rin ako napansin na puna dyan, itong ibinalita niya dyan sa corner ng, ano yung road na dito sa may UST Hospital? Yung kantong yan?
1: Oo, sa Imperial Street, tsaka Washington.
0: Yan. Yung corner na yan, ibinalita niya yan eh. Diyan na, yan ang choke point.
1: Ayun, totoo.
0: Na lagi tayo nadaan dyan eh. Going to airport. So dyan nagbabara.
1: Choke point yan eh.
0: Choke point yan eh. Ngayon ko lang napansin, nung yung ibalita niya yon, na naandun siya nakatindig, mapapansin mo sa isang mayor, tinitingnan niya talaga yung area na kung saan nahihirapan yung kanyang pumasok ng Legazpi. At ang sabi niya doon, darating yung panahon at uumpisa na, salamat doon sa may-ari ng ganitong lupa na ganito na nakausap na namin, at palalakihin yung kantong yun. Mawawala yung pinakang
1: uy, maganda.
0: Yung kanto. Magiging kurbada lang siya, pero mawawala yung kanto.
1: Ayun, at maganda gaganda. Yun.
0: Yun ang maganda eh.
1: Lalawakan yan eh. Salamat naman kay ano yan, yung kanto na yun.
0: Yan.
1: Pag-aari yan ng isang malaking eskwelahan digdi sa Legazpi.
0: Yan. Kaya sa akin, pwede, damdamin ko. Ngayon, kahit yan ay may mga negatibo pang nagsasalita, tamsa pa rin ako kay Mayor Hashim.
1: Kudos sa Mayor Hashim Ismail. Sabi ni Sis Weng, shout out pa rin po and thanks to Mayor Hashim Ismail. Meron ding pagbabago lalo na at ipapriority din ang water supply sa Taysan Resettlement. Salamat po Mayor Hashim, aasahan po namin yan.
0: Eh, merong hindi natutuwa.
1: Ayos lang yan.
0: Sapagkat di niya maramdaman. Sapagkat hindi raw siya taga-Legazpi.
1: Ayun!
0: Sabi dito ni Michael Quintana. Di po namin maramdaman kasi wala po kami dyan. Ikaw talaga, Michael. Okay na eh. Baka pangarap pa lang, ibig sabihin po, mangyayari pa lang. Tama. Huwag lang po sana istorya dapat ipakita at iparamdam para maramdaman ang taong bayan. Baka kasi parehas lang yan sa bagong Pilipinas. Kung sa bagay, hindi madali ang pagbabago sa lahat ng bagay. Tama.
1: Yan. Maraming salamat sa imo tabi, Michael. Kahit ikaw ay taga-Tikaw Island, nakiisa ka sa aming pinag-uusapan ngayon. Sabi ni si Sweng, mabait po si Mayor, naramdaman ko yan kahapon. Sabi niya, let's support Mayor Ismael, gumagawa po yan, maraming pangarap yan sa Legazpi. Yan, taga Legazpi yan.
0: Medyo ayusin natin yung pagkakasalita. Gumagawa po o gumagawa po?
1: Gumagawa. Yan. Gumagawa. Ibig sabihin may ginagawa
0: kasi
1: siya.
0: Kasi kung gumagawa po, ay gwapo siya.
1: Dati na yan. Dati na yan na gwapo.
0: Sabi nga ni partner Ronnie, hindi daw nagkakalayo sila niyan eh. Nang itsura eh, di ba?
1: Oo.
0: Sabi ni partner.
1: Magka-height daw sila.
0: Magka-height. Ang itsura nila, hindi nagkakalayo.
1: Oo. Magka-height daw sila. Kung susuot niya yung elevator shoes. Gerald Lorenzo, estudyante ko yun eh. Gerald Lorenzo. Sir, good morning, Bozing. Nasaan ka ngayon, Gerard? Good morning, salamat sa iyong pagsubaybay.
0: At mayroon pang magandang balita si Ate Rowen.
1: Anong sabi?
0: Excited pa nga ni ang mga taga-resettlement dahil magkaka-covered court na rin.
1: Oh, wow!
0: Biro mo yan.
1: Biro mo yan. Sabi ni si Sweng, Pastor Ronnie, mas guwapo ka po doon. Okay, tama naman yan. Mas guwapo ka po kaysa kaya. Mayor, siya mismo. Alam mo, nung binisita ko si Yormi, si Mayor, kasi kuya natin yun. Kuya. Pag natapos na tayo, mga kortesi tayo. Bago tayo.
0: Nanghihina ako pag sinasabi mong pag natapos tayo. Eh. Ako'y kulilat eh.
1: Hindi, ako bahala sa'yo. Tapos ka. Mga kortesi tayo kay Mayor Hisham Ismail. Alam mo, nung pumunta ako doon pali, nagpa-picture kami. Dahil ko big post.
0: Bakit?
1: Lugi ako.
0: nung dumikit ka, anong dating mo? Anong dating mo nung dumikit
1: para
0: ka?
1: Para ko nunali.
0: Akala ko, nung dumikit ka, nag-misto lang janitor ka ng city.
1: Di ba ganda naman ang damit ko doon? Ako naman ay nakasuit.
0: Ayun. hindi, alam mo pa din.
1: Oo.
0: Ikaw, hindi ako maniniwala ng ganun eh.
1: Oo, bakit?
0: Kaotikon. Yung sabihin mo na ikaw ay nawala ng dating ng dumikit.
1: Baka,
0: ikaw pa.
1: Pagbira, matindi ba diyan?
0: Matindi ang dating mo. Baka nga nung kayo yung magkatabi eh. Nag-misto lang ikaw ay board member. Siya yung mayor.
1: Pambira, pinapasaya mo naman ako pati.
0: Hindi talaga ako maniniwala pati.
1: Eh, pati, basta pati.
0: Sabi-sabi mo lang.
1: Sabi-sabi ko lang. Basta pati, pag okay na tayo sa ating, natapos mo na pati, kumatok ka na sa mga kuya, hindi ka pa kumakatok pati, ikaw na lang ang hindi.
0: Schedule ko nga, hindi ko maintindihan eh. Sino kasama ko? Yung damit ko kompleto na eh.
1: Eh hindi, marami pa naman pa diyang hindi.
0: Eh, hindi ko maintindihan kung paano gagawin ko.
1: Ay, hindi magpatura.
0: Dahil ang memorya ko lamang yung kanta.
1: Ay, bahala ka na pati. Magpahimas ka na lang.
0: Ay, talaga?
1: Hmm.
0: Aba, mahirap yung salitang himas pati ah. Parang hindi na ako sanay. Hindi na ako sanay sa salitang himas.
1: Pambira, pag narinig yan ni Caron, papatulan niya ng hindi ka sanay.
0: Hindi na ako sanay.
1: Ang sabi ni Gerard sa Manila po, Pastor, digdi na po ako kaya nag-work. Ingat ka dyan, Gerard, sa Metro Manila, ha? Michael Quintana, ipaabot ko man ang panawagan ko man ang programa sa ayuda sa mga driver. Wara pang nag-aabot digdi sa Tikawa Island. Pambira, ano ba yan
0: pa
1: eh? Matapos na nga eh.
0: Ako nga sana pa di, may idadagdag dyan sa damdamin tungkol dyan sa ayuda na yan. Wala na yata tayong oras.
1: Wala na tayong oras. Mamaya
0: darating. Si attorney maghihintay na yun.
1: Ayun. Ay, maraming salamat po. Yun po yung ating damdamin ko niya ng pagkaaga sa ating puting mayor ng Legazpi. Congratulations. And we give you our snappy salute. Sa mga hindi pa naman kontento, sa mga nagreklamo, ay siyempre ina-acknowledge din natin ang inyong madamdamin. Kung totoo naman talaga na hindi nyo paramdam, totoo po yun. Hindi natin dinidevalue yan. Pero maghintay-hintay lang po tayo. It's too early to judge. Pagbigyan natin ang umuusad na pagbabago na ginagawa ng ating puting mayor
0: dito sa ating siyudad ng Legazpi.
1: Ayun! Nakusta ako sa kita 7:54 in the morning. Madumanan muna kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Sa kasabay sa pag-ayo, gusto nating pasalamatan pa di ang mga supporters natin, mga nananalangin, mga nagbo-volunteer sa atin, mga nag-invite para makapag-promote ang ating stasyon. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.
1: Ayun, at saka doon po sa nagbibigay po ano yung sa mga talagang bukal sa puso na nagpapaabot ng tulong pinansyal sa ating pong himpilan ay kayo po ay nagiging kabahagi at partner na po sa mga bagay na pangailangan po dito po sa ating istasyon. Alam nyo naman po, ito ay walang mga komersyal at ito ay kami po ay patuloy na dumadalangin lang at tayo sama-samang dumadalangin sa Diyos na magpatuloy at laging magtuloy-tuloy ang itong ating pong ilaw na ito na pula. So, dito po sa ating station.
0: The red light is still on.
1: Iyan. At ito'y dahil po kayo ay naging kapartner at kabahagi ng Ministeryong Pangrayo ng CARE 104.3 The Way FM.
0: Ayun. At siyempre ngayon po kami ay patuloy na humingi sa inyo ng suporta. Kung naniniwala ho kayo ng salita ng Diyos ay dapat maipaliganap. Ano? Yun ang solusyon actually, padi. Sa pagbabagong gusto natin mangyari sa ating bayan, ang salita ng Diyos lamang po ang pwede magbago sa puso ng tao.
1: Correct.
0: So kung naniniwala ho kayo sa na dapat ipalaganap ang salita ng Diyos, hindi lang sa Bicolandia, kundi sa lahat po ng inabot ng ating signal, ng ating broadcast, ay magtulungan ho tayo. Paano ho tayo magtutulungan? Number one ho dyan ay inyong pananalangin. Pwede nyo ho kaming isama sa inyong mga personal at corporate prayers. Salamat po sa mga nananalangin at nag-iimbata pa rin kami ng mga prayer warriors.
1: Doon po sa nais po mag-volunteer. Magpaalam lang po kayo at magsabi at pumunta dito sa amin po, dito sa istasyon. At marami pong kaparaanan ng pag-voluntaryo. Lalo na ngayon, padi, meron tayong gaganaping dyan sa Ginubatan. May schedule dyan ngayon.
0: Ayun, malapit na. Marami na nga dito ang mga dadalhin sa Ginubatan. Kaya pwede ho kayong magtulong. Ano?
1: Yeah. Pwede pa po kayong humabol ngayong maghapong ito.
0: At syempre, pwede humingi tayo ng kanilang financial support. Kasi tayo po ay non-profit, non-commercial radio station. Ngayon, kung ikaw po ay kinakausap ng Panginoon at meron ka namang pinagpapala ka ng Panginoon, at willing kang mag-suporta sa gawain ng BBCB call, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa atin sa CARE 104.3 The Way FM.
1: Ayun. Sama-sama po tayo.
0: Pwede kayo maging monthly donors, weekly donors, or one-time donors. Depende sa iyong decision sa pangangusap ng Panginoon sa inyo. Nagustuhan sa kitang mga tugang bago tayo mag-servisyong karyan. Sabi ni Sister Weng, habang naghihintay tayo sa kanyang mga pangarap sa Legaspinios, ipanalangin at isabay natin siya sa ating mga ay panalangin ng kanyang liderato at pagpapatuloy sa kanyang mga programa. Ang Diyos ay mabuti. Matagal na namin hinihintay ang pangarap na water tariff. I'm water supply. Ayun. Salamat at tama naman yung kaisipan na yan. Panalangin natin ang ating mga leaders.
1: Ayan. At meron din bumabati, Padi. Salamat po kamo. Man po diyan sa family niyo, Pastor. Ingat po and good morning.
0: Ayun. Gerard Lorenzo. Ingat ka dyan sa Metro Manila. Dagos-dagos sa kita, nandito na po ang servisyong karyan.
2: Servisyong karyan, tatak karyan!
0: Mga tugang, every other Friday, kasama natin sa servisyong karyan, no other than the regional director ng Security and Exchange Commission, na kahit siya ay very busy, marami din siyang pinagkakabalahan, ay willing siyang magbigay ng impormasyon para kunti na, wala nang maluko sa ating mga kababayan. Kasama po natin ngayong umaga ang Regional Director ng Security and Exchange Commission, Attorney Norma Tan Olaya. Good morning po, Attorney.
1: Magandang umaga po.
3: Good morning po.
0: Ayan. Good umaga. Attorney, kakaibang...
3: Okay po ang ano.
0: Okay, kakaibang dating mo ngayon, Attorney.
3: Parang ano. Napuputon po, tol po. Okay na po.
1: Matindi ang arrive ni Attorney.
0: Parang ano.
1: Parang bagong riban.
3: Tama ba yung ano? 8 o'clock na po tayo. Ano po?
1: 8:30 po tayo.
0: 8 to 8:30 tayo, Attorney.
3: Tama naman pala.
0: Attorney, kumusta? Ikaw ba ay...
1: Bagong riban?
3: Bagong ligo.
0: Bagong ligo lang. Anyway, nabati naman ni Attorney lahat ng ating mga listeners sa buong Bicolandia at sa buong mundo, in fact. Good morning din sa iyo, Attorney. Saan ka man naroroon ngayon, Diyos marina agad, sana'y nasa mabuti kang kalagayan.
3: Yes po, and good morning sa lahat ng nakikinig. Sa inyo po, Pastor Rica and Pastor Ruel.
1: Opo.
3: Good morning po.
0: Kumusta, Attorney? Kumusta yung dalawang linggo tayong may hindi nagkakausap-usap? Kasi every other Friday ito si Attorney. Kumusta naman, Attorney, yung kaalakaran ngayon sa SSC, sa SEC?
3: Okay naman po. Tuloy-tuloy ang servisyo natin. At saka may maganda akong balita sa
0: aking
3: mga korporasyon po. So, nag-issue po actually kahapon, May 4th. 14, nag-issue ang commission ng circular announcing the suspension po ng ating yung penalty yung May, natin for non-submission po kasi on tsaka late filing of reports. Annual po kasi yung mga reports na sinasubmit sa SEC. So, under our law and our rules and regulations, pag hindi sila nakakasubmit or late mag-submit, may mga penalties po ito na basic penalty and then meron pong per month of delay. So, kung may additional po basic penalty plus 1,000 per month of delay. So suspended po is actually the monthly penalty. So basic na lang ang kanilang pabayaran. Malaking bagay 'yon, 1,000 per month po 'yon.
0: Uy, maganda 'yon.
3: So i-avail nila, this is until December 31 ang suspension. In lieu then of the current situation ngayon, 'di ba? Lahat nag-struggle with syempre yung cost din, increase sa cost ng businesses due to the syempre yung mga pagmahal din ng mga I think prices of gasoline, yung mga ganun, affected ang businesses natin. So in it is our way of helping then yung ating mga corporations kahit pa paano ma-lower yung kanilang babayarang assessment for non-compliance with their submission of their annual reports.
1: Hindi po ba yan, Attorney, yung hanggang May lang sana dapat yung